0: of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis ug ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen ug mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga ug migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs ug mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat ug mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan ug mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe ug pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami og ang aroma sa kape. Og ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: XFM 89.1.
8: Ka-Clarik sana!
9: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Kadayawan, facts and trivia.
4: Kadayawan! Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall o booth nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local tribes.

0: Bahala kung sahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Usay! Usay!
4: Alright mga katropa, balik ta diri sa tuang panaglawig sa kahanginan. Napamamo din ha, kay napamay diri katropa, Ronnie Piho, good morning mo din ha. Nings Kiventura is watching, Jim Picarido, good morning mga katropa, God is good all the time. Sa Hulga, Virginia, and Loricon, Lucernas, good morning. Wala tayo kuhan diha, ganaganing utang diha ninyo. Siguro pang Pagana Ariel mga katropa, una sa tuang Pampagana Ariel ha. Kay kwanta mang buutan ta karon katropang bricks karon lang karon na ay paunahan na lang pug tawag diri ha mga tropa no? Tawag mo sa 0969 3305 37 sa mga topic na mong naisgutan ka ganina ta mangutan na katropang bricks kung kinsa ang unang makatubag tagaan na mo og isa ka box nga Santon Gold Coffee Mix. Yan.
5: Sige, andaman na inyong mga cellphone diyan.
4: Andaman yung mga cellphone diyan mga tropa. Kaya ang atong Santon Gold Coffee Mix mga tropa, nindot ni para sa tuang mga workaholic nga mga katilingban nato. Unya, before ta malimot katropang bricks, karon na ning kuan, hapit na gyud mga tropa ha, ang atong pakiglambigit dira sa kuan, SM Lanang, no? SMX day Lanang, no? Natay kasikas karong
5: nabadya sa imo hadiha muragula man diri sa ko.
4: Sige kay kog pangita katropang
5: bisay. Ah dere
4: Nadia. Okay.
5: Ikaw kay sige jud kag tago. Ato ni pahinumdom sa to mga kaigsoon ng katropangalan nga dapat dili sila makalimot no. May kalambigitan kini sa to ang kadayawan na kadayawan na dabawin niyo pa. Dili lang ni piyesta para sa selebrasyon para sa mga taga Davao nining tuiga. Panahon usab kini sa pangnegosyo, business, koneksyon o bagong oportunidad para sa tanan. Now, apil ta sa Kadayawan Business Expo 2026. Ngayon pa gayon, karong August 17 to 19. Diyan apita sa may SMX Convention Center sa may SM Lanang Premier Davao City. Libre lamang kini no ang entrance sa Pina ni although do na gina sa entrance na inaay pultahan pero namang guy uban nga maningil o entrance fee bago ka makasulod pero din libre ni abli ni siya sa tanan gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Perfect kini para sa mga retailers or wholesalers o mga store owners. I-discovery usab ninyo dito karon ang mga local brands kay dunay mga local brands din karon nga inyo makita dito ug ato apo ning i-kuano ato ang usuhon kini ato mga local brands katropang alan
4: makita na dito pwede po gamay ka negosyo
5: high quality ni siya nga mga produkto direkta ginigikan sa mga manufacturers pwede nimo ning i-wholesale o ma-distribute.
4: Yan.
5: So ayon ninyo ni usiki ang panahon kay panagsara kini.
4: Okay, kung mga kaisunan nga usiki nagbalagod ng mga ika negosyo nimo katropa, pwede ka mahimong distributor.
5: Kay sige lang kakatupag di karon sa online. Ikaw magikwartahan ana in town.
4: Awala, ayo pud kay assurance ana kanang produkto ha.
5: Kana mingon ka karon nga adiri na lang ko sa online nya unya nakakwarta ka nakanegosyo ka. Wala. Nay gitanyag na mo karon og appeal dinhi karon ang Y2H sa product din karon nga may kilambigitan usab sa pagiga bahin nining Expo 2026 Kadayawan Business Expo 2026 timani ha. Mark your calendar red. August 17 to 19 sa SMX sa Convention Center sa may SM Lanang Premier sa Davao City.
4: Dol-dol na yun no, dol-dol na yun ha.
5: Kita-kita ta dito
4: to og advance na lang blessed morning ng tanan din ha mga katropa kay magkita-kita na rito mga tumini bricks explorers ito kay mag-explore pa mi kinsang pwede na mo nga iganegosyo
5: ganang kita mato dito kay attendance magkita o nga mas mayon na nga attendance ta para nga magkita ginato ang atong negosyo po
4: ay opportunity na basahin ko na lang ang mga butang ato na i-treat nga opportunity. Alright mga katropa, bago lang yun mga katropa ha, ipanglitok ni katropang Bricks Flores. Upstick mo mga Uptick mo mga katropa sa pagpaminaw nini. Pwede mo makatawag diri sa 0969-303-0537 mga katropa. Unsang lugar nga ipahigayon ang katong unsang ginag katropa Bricks Expo sa to?
5: Business Expo.
4: Business 2026. Expo. Asa ipahigayon ang Business Expo karong August
5: 17 to 19.
4: Tawag mo sa 0969-303-0537 para sa usa ka box nga kape Santon Gold Coffee Mix sponsored by Bricks Flores.
5: Tawag na.
4: Okay, tapos na ipaabot ta kay sa mga tawag mga tropa. Hoy, nako meron nga kape di ay kang kuan kang Meryl Grace sa to si Grace Mel Grace Cosada. Nakadaog siya mga katropa og kanang kaduhan na siya ni Anhidri. Wala ko yung kape nahatag. Okay.
5: Dapat imo naging ihato dito kay murag dako-dako na itong pamasada ba? Pamasahe.
4: Oo, kanang imong gyan eh.
5: Kuha na siya, murag 3 rides.
4: Oo,
5: gawa siya gikan dito sa ilahan o sa... Diba?
4: Bago... O siro
5: bago atan galira.
4: Niya. Bago galira, no?
5: Oo, bago galira siya. Tapos gawa siya sa bago playa corner.
4: Oo.
5: Sakay siya jeep, patulong din sa
4: may... O, nanay nagtawag.
5: Santos Rhine.
4: Naka-silent mangguni ka tropang bridge nito. Ay, Bantogra.
5: Dali kayo.
4: Oo, dali ra kayo nagkat... Ay, dati pa ha? O, tawag ko ko truck. Eh, matay man, sayang kayo, no? Saan man ipagkuhan nga dili ni mo silent ni? Di mo ni akong cellphone. Akong gibantayan, kini nga kuhan. Ah, okay, nanay ni tubag diri mga katropa, be. Ay, ni tubag, ni tawag, be. Hello, Maimbuntag.
6: Maimbuntag, sir.
4: Maimbuntag ni mo. Taga-asa mo ni.
6: Taga niyo Balinsya, Tugmok District.
4: Ah! Taga niyo Balinsya ni, dili sa may area sa Tugmok nga di yun na mabahaan ng lugar kung walay ulan.
6: Wala yung baha dili, sir.
4: Ah, lunop, wala pod.
6: Wala pod.
4: Ah, okay, taas-taas mga ulang lugar ng New Valencia. Libot na di padulong sa Carmen na magtuod kung mature ka kagandong kalinan. Ah, nakaagi ko diya sa lugar sa New Valencia, magod, no? Ah, okay, kisip pangalan mo, sir?
6: Ako, si
4: Jose Planas Jr. Ah, si Jose Planas Jr. Naminaw yun ni siguro si Jose Planas kaya naglulunog man na ito ang sibihanan din ang mga tropa, ha? Oo. Pangutana, asa nga lugar ipahigayon ang kadtong tawag aning Expo? Business Expo.
6: SNX,
4: Lanang
6: Premier.
4: Ah, kumpleto, ha? So, i-message me din eh. O saan man imo ha? Kape or GCash?
6: Kape.
4: Kape. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. I-claim diri sa kuan sa Sibianan ha?
6: Oo.
4: Okay. So makaagi ka diri. Ina lang kung kano sa ka makaagi. Ako to nakadaog sa programa nga Bulsay. Ang akong tubag SMX Premier. So salamat kayo. O kisa may muhang itimbaya diha. Imong uyab, imong asawa, imong anak, kumong minyo ba? Ulit tao, minyo?
6: Minyo, sir.
4: So, imong asawa, din mo timbayaon?
6: Tambaya po na ako. Alipay siya.
4: Okay, magkakapi na gin mo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakainom na ba mo aning kape, ha?
6: Wala pa lagi, sir. First time pa na ako makainom.
4: Di mo gyud mo maka-experience mo ka ng nanam. Nani, oh. Nanam. Makaingon yung magnanam. O niya, ang kini atong kape nga ihatag sa inyo ha karon, inyo hang regalo sa nako o kini inyo nadag-an. Dona ni mangustin, dona chia seeds, dona turmeric, dona moringa, glutathione og collagen. Bagay ni sa imo hari na no kay trabaho sa pumo dia.
6: Salamat
4: kayo og paki text diri nga ikaw tong idaog kay para ma-record namo, ha? Okay, salamat kayo. So, from New Valencia. Ato ni mga suki nga tiwa minaw, ha? Naglanog-lanog ang radio dito sa Tropa Bricks. Diyan sa New Valencia.
5: Bantog, kisa di pangalan na to? Si
4: Planas.
5: Jose Planas.
4: Napa din siya. O, kisa to? Si?
5: Jose Planas
6: Jr.
4: Jose Planas Jr. Salamat kayo, si Planas Jr. Salamat kayo, Jun.
5: Salamat mo, sir. Salamat.
4: Jun, Jr. man, Jun. Okay. Napa din siya, nagbutang na ako. Napa din siya, magiging nakadungog. Kanangutan na tagi siya pangan. O si Planas Junior.
5: So, pwede niyang i-claim ang iyang kape.
4: I-claim diri ang kape.
5: Diri sa XFM Davao. Sa...
4: Atong markahan diya, Jose Planas Junior. Pawala yung mga ilog. Eh. Basing mga timpla na. Nakatimpla na na ba kayo utang ni Kuan? Ni ni Kuan, ni Anali. Kaya iya mangi bilin ng iyahang santong plus coffee mix.
5: Di natipakan ni noon. sunod na katropang Anali ayo ibilin. Kaya para ni matipakan ng imong bahin dia.
4: Kung Anali, imohang santong plus coffee mix imohan eh.
5: Ako ang kanang sige ko pang uyog aning kuan, sige ko pang uyog aning bak nga tubang sa lamisa ni katropang Jubet. Abi na kog naisod.
4: Ah, wala sinaw.
5: Nya sirado man gud. Abi na kog naisod kay sirado man.
4: Nya karon abi na gyud.
5: Wala day. Dirita karon katropang Alan no. Sa kini bang pasalamatan natong DSWD. Pakpakan nato katropang Alan.
4: Bitaw kana.
5: Kaya nag-apod-apod kini sila. Sa kinibang ayuda ngadto sa dili lang ni usa ka libo ka mga ko ano ka mga tao households kun dili 24,124 ka mga households ang gipang-apod-apuran gipanghatagan o kining ginatawag nga ayuda karon nagapoy mga mangutana kadto pangalan ba nga husto ba kining gihimo karon sa DSWD. Dili ba ni makonsidera nga band-aid kini nga sistema? Mayon nato og kuan mangud katropang Alan no. Kanang panginabuyan na gyud adi kini sa bastante. Kay
4: 2,000 ha, usbon nato 2,000 pesos.
5: Isa ra ni katuyukan, hurot gini pero kung mayon kakaron og emergency assistance. Asabag, gamit kayo ni.
4: Lami kay paminaon. Pampalit na siya og paracetamol.
5: Gabi na ani nga panahon karon nga dunay ating ulan katropang Alan niya na sobrahan mapo ang ulan pod. Imbis nga okay raon taning ulan kung gi-welcome kay nato ni kay mabuhi atong pananom, ni sobrahan mapo hinoon di nahimong baha.
4: Ako bitong gi ko Andre katropang Briggs no, kay nagcompute ko samtang nagaistorya ka din ha no. Ang unsay di ba namay advertisement nga ano ba ang ano ba ang mabibili mo sa 50 pesos.
5: Katong sa Pasko sa kaniadtong Pasko katong pangalan sa DTI ano, to.
4: DTI to nga si advertisement ha.
5: Si DTI.
4: Si DTI. Ingon nila mabusog na daw kasi mo 500. mabusog juga kung ikaw lang usa.
5: Yo na kay kuan ato kanang
4: sa Nutsibuena.
5: Nutsibuena no. Sa Pasko.
4: Yun, Nutsibuena dito no. Karon unsay mapalit nimo sa 2,000? Siyempre, number one diyan, katong mga basic na to, ng mga palitunan.
5: Bugas, 5 kilo, isa kasako. Isa kasako nga 5 kilos. Di ba? Wala man na kanina ito katong pangalan.
4: Wala.
5: Palitag isa kasako karon. Pero 5 kilos na sulod.
4: Isa kasako nga 5 kilos.
5: Pila man ang kilo. Butalan na ito 50, isang at na ito kay masig kabuto ni katropang Master Tanini.
4: Ayon.
5: 5 times 5. Kuana 250. 250.
4: Okay. Ang pinaka basic diri nga magamit nimo kung sa mintag basic nga panginahanglanon sa atong panimalay no kay kining atong sabton mga tropa dili man iingon daotan ha ang ayuda sa DSWD magpasalamat ta nga naay gipanghatag di ba? Pero kung ugaling kutob lamang ani niya tapos grabe na makaingon ang dako kayo 24,000 ang mga natabangan sa ito ang gobyerno. Ito ang mga kabalo na ni mga Pilipino pag makadawat tao bisag gamay o dako mga tropa priminti yun ako lang. Wala yun ang giingon na ito pagpasalamat. No? Uy, salamat na lang. May na lang ni, natatagaan ta. Pero magsige na gataw ka ng saligong ayuda mga tropa. Dili po siguro. No? Kaya ang mapalit nito nato sa 2,000 kung pagkaon lang family meal lang groceries para sa good for hala kung akong gipangutana diri sa Google katropang Briggs ba ang 2,000 pesos daw maggasto lang nag isa to duha ka adlaw
5: isa to duha ka adlaw
4: oh
5: may gani kay mabot pag duha ka adlaw
4: oh ba
5: oh oh kaysa tinod lang katropang Alan kung imuhang lifestyle karon isa ra na ka blink of an eye lang na nimo. Ang 2,000. No?
4: Batuha kay ang akong asawa, akong gitagan sa 1,000 niya akong gipangutana, Lunes ko nang hatag, nangutana kong napabay na bilin Bernice na. Isa na unsa ka diha? Kanu sa kagatag, ingko katong Lunes, Nya karon nang nanita ka nga, di ba natagaan ta makagos sa kalibo pang konsumo? Di sa adlawa ron, ing gobyernes.
5: Oh. Naman tayo mga pangutana ni Katropang Alan ba? Ang pangutana nila kung unsay himuon kung mahurot na ang 2,000?
4: Kana. Maghulat na puta.
5: Ang sunod nga tabang. Yeah. Uy. Paminaw mo ang mga igsoon ha. Kamo nga mga katropa na mo. Ay na mo kay pag-asa sa gobyerno pod. Oy.
4: Lagi. Takayo ninyo.
5: Ayaw po ninyo siguruha nga mapasaan ninyo ni gobyerno. Aning kamot po taga-tua nga mabuhi ta.
4: Di na ba no? Mong pasalamat na sigla mong kanang nganga.
5: Kung ang problema pamilya, kapobrihon tungod sa kakulang sa regular nga trabaho, ubos nga kita, karon mahal kay nga mga pagkaon, dili stable ang ato panginabuhian. Kini ginatawag nga mag-asa lang ta sa mga assistance, dili ni maayo. Now, kining 2,000 kung maayo ba ni pangutana Katropang Alan, maayo ba ni? Yes, maayo ni para sa relief assistance.
4: Kon man siya kanang temporary relief ra.
5: Kung tambal ni siya Katropang Alan sa
4: pampawala ra na sa sakit sa ulo.
5: Oh, panahon sa crisis. Ilabi na kung naata sa kinibang panahon karon nga tingbaha, no? So, doon na tayo krisis, gumikan kay posibilidad ang katong uban pagtagaan na ni katong mga nanuran og balay, na tabunan ilang balay sa landslide, simbako lang in town ang uban karon, no?
4: Katong in crisis situation.
5: Good ni siya. Pero pangutana sa poverty solution,
4: dili.
5: Dili ni siya gusto.
4: Ako dili ko mo yun na nag-money sulbad, ha?
5: 2,000 lang pesos niya. 2,000 pesos lang unya masulbad ang imuhang poverty da, ang imong kalisdanan, imong kapobrihon. Pero kining
4: 48,248,000 money kay 24,124 money ang tagaanan. Unya mugasto day ang DSWD og 48,248,000 sa tag
5: 2,000.
4: Sa tag 2,000. Kung imo daong himuon nga tun-an kining 24,124 kun sa livelihood. Dapat himuon. Kulang ra gyapon katong breaks. Kay 2,000 naman yun. Di man nimo mainat na.
5: Mabita ning atoang kuano, atoang ginalantaw karong Katropang Alan. Unsa ba dapat himuon dai sa gobyerno? Kung inay band-aid ba nga sistema ang himuon nato Katropang Alan sa atoang gobyerno, no? Pinaagi sa assistance. Mayo ka nga hatagan na lang ang katawhan og long-term plan or long-term aid sama na lamang sa unsa ba kining paghatag og trabaho, paghatag og negosyo.
4: Kana negosyo. No? So, negosyo good number
5: one. Para dili na ato bangon ang kuan, kini bang problema sa dili na magsige sila hangad sa gobyerno. Pero gusto sa gobyerno Katropang Alan nga ang kita nga mga Pilipino kanunay ta maghangad sa ila para nga i-glorify na, para ba nga murag isipon nato silang sila'y Ginoo, sila'y mighty aning kalibutan na Katropang Alan.
4: Wa kay mahimo kung wala ako.
5: Muna'y gihimo ka nun sa mga politicians manggod Katropang Alan nga dapat makorek ni sa mga tinuod nga mapolitiko nga tinuod nga dunay gugma, dunay kasing-kasing alang ni ato mga kabos.
4: Anyway, magpasalamat nga
5: kanang immediate assistance Katropang Alan, way problema kay assistance na ganina.
4: Namay natabo.
5: At least ang atong gobyerno may kasing-kasing diay, may huna-huna diay nga tabangan nato ni kay naraban ni sila sa crisis.
4: Immediate lang na siya nga assistance ha, nga ngadto ra pud sa mga nasa crisis situation. Dili pud na tanan.
5: Sa bagay na namatay na Katropang Alan kinibang namatay kining ginatawag bitaw nga 4Ps. Actually kani ato Katropang Alan pa ko subak ko aning 4Ps oi.
4: Billionis ta ha.
5: Kay mahimong tapulan ang mga tao manggod. Mahimong tapulan ba pero di ang nakita na ko nga nakatabang din ni sa katong tinuod gyud yung mga kabos.
4: Kadtong mga
5: nakapatungha ni sa katong gustong
4: napagraduate na, na may success story na.
5: Sa dito ko nakaingon nga naitama din gobyerno.
4: Depende po na sa ginikanan na po, no? Giunsa nila paggasto.
5: Namang ko yung uban, Katropang Alan, sa reporter reporter pata Katropang Alan ba mo? Ato ta dito sa police station, no? Doon ay mureklamo dito nga giprindahan o kuan. Kining tawag aning card. Kining ATM. Kaya doon na po na yung loan shark nga pwede rag wala ang presensya sa iyang card.
4: Na mo na isa diya ka problema.
5: Karon pag sininglanay na adtoon putong nagunit sa card nga tunga tana ba kay napod ba yung loan ni dinisigwan. Napildi ko nun isa hantak.
4: Mao lagi na ginaingon nato mga katropa ba nga ang imong ATM imbis kay para maadtutong ato sa mga magtutungha. ATM na ipaagi sa kining government ani mga four piece mga tropa giprinda. Ang uban gipanghantak ba na pildi tong itch.
5: Pamay na lang, kaya at least nakatabang-tabang po ginagmay sa uban katropangalan.
4: Pero intended yun na sa paggasto sa ato ang mga kabataan. Depende na sa ginikanan katropang bricks, no?
5: Isang sa ona itong
4: gahantag o tabang niya, tapos kita maginikanan, wadyo tayo buot.
5: Wadyo tayo buot. Ginaingon katropangalan ba sa pinulungan ba sa mga Romano ba, what is due for Caesar is for Caesar. Dilagi na sa mga Romano, diyan na sa Biblia na.
4: Maingunta nga, ang layman kay Minimag, ang imo, ako, ang ako, ako ra Japon.
5: Katong nisuko ang uban nga nag-question sila nga to kay Kristo, nga naman nga kini mga Romano, nga imo man yung palangga nga.
4: Okay, mani, respect the government man to ya, ha?
5: Nag-kulikta man yung buwis. Mga kuan man ni kini ba nga kolektor og buwis
4: dili magyud pud mabuhi ang usa ka gobyerno kung walay buwisan.
5: So dito di ay nakita na to sa sulti ni Kristo nga kinahanglan ta magbuhis kay para mabuhi ta tanan.
4: What is due to Caesar para ngadto kang Caesar, pero Caesar is the government, the leader of the government, para maapod siya iyang ihatag ngadto sa mga katilingban nga iyang ipanggobyernohan. Karon lahi naman, what is due to Caesar naas malita.
5: money kwan na-divert.
4: Na-divert man
5: ang atong tax. Imbis nga dito sa panudlanan sa kinibang government coffers, government suitcase man.
4: Dito ta napildi. Ubalik ta mga katropa, no? Mag-break sa makajuta. Natin mga timbawa sunod ng mga isigutan na mga katropa. Labi na din ato ang palibot karon na limta din ato mga katropa, no? Kaya doon na to'y mga gustong ipadayag di ay ang taga Northern Davao Electric Cooperative, kaya it would be unfair kuno nga matuban nila nga ginahype nga doon na decision ang Korte Suprema katong giuyunan sa Korte Suprema nga maka-take over or maka-extend o franchise ang DLPC. Doon na misleading ato mga katropa. Kaya wala daw, kuno matod pa gato, nagsulti ang Korte Suprema nga di na po daw sila mag-operate until silahang mga kinutuban silahang prangkisa.
3: Bullseye!
4: For the meantime, mag-coexist mo din ha, tungod kaya na pa may kontrata ang Nordico. So, gamay ang pagpasabot, may kalabutan niya ng mga tropa o kinipong! Mga ilakog dispensa mga tropa, kaya wala to ni natukin, tumilabay pa nga si Mana, kanina nga tabang sa muadre ni katropang Briggs ba? Ngayon nga ito mga contractor, ay ni contractor, kanyang mga tracking company sa Davao City nga doon ay tag-iya, in-check ang tag-iya daw ali mga katropa, nga dugan na nila nag-operate mga katropa.
5: Ang kumpanya,
4: in-check. Ang kumpanya, oo.
5: Kamag-in-check ha.
4: Oo. Magsige din isla pang kontrata ang mga truck, pero pang tingkyohon. Labong bitaw ka na ganing, dili na sila tagdo ng ilaha mga, di man po pwede kay kinahang ang kininabang taga-port manawag. So manawag na ang taga-port kay ihabwa na ning mga abono. Mga sinakosako, abono, siminto, uban pa. O si mapugo sila hakot mga tropa kay membro man sila sa mga hakot komite. Kitang Yapon Bayran.
3: Bullseye!
4: Mga katropa, itong hatagan pagdagan sa itong pagbalik. Kumalaman sa mga pipila ka mga reminders sa itong master control. Alas 8:38.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na ma-

0: kinakauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Kadayawan! Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good valuable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug, Ubo, Manon.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
2: Kaklarex sana.
3: Exciting.
4: Pusay. Pusay.
5: Oy, balik ta diri mga katropa, makayot no kay para wala tay utang ani nila mga katropa si Brando Santisa sa Pilisining Turandi Santisa kuno matud ba ha kay mga Santisa sa Klani. Carlo Jose James Sorifranca, good morning. Ug kadtong akong kape brad hapitan ra nako diha. Oy si Richard Ramos no, kadaog pud ni kape diri. I-PM lang ko ninyo ha katong maghapit diri mga katropa para makabantay ta para ma-segregate nato daan. Richard Ramos, tagadaog raba ka diri og Santon Plus Coffee Mix sa dugay na kay ni Brad. Ang uban ani nainom na.
6: Si Mang Gloria Malala Apilo, ma'am, good morning nimo ma'am. Salamat kay si muhang kanunay nga pagpaminaw mga taga-Bayugan. Kay taga-Bayugan ni si Mang Gloria,
5: no?
6: Malala Apilo.
5: Good morning, good morning ya. Anyway, mga katropa, no? Unya na po na sa inyo mga ikon lang na ikip.
6: Si Ma'am Lia Manalaysay day katropang ala, no? Good morning nimo Ma'am Lia.
5: Oo. Di na ko makita ni uban na to. Si
6: Morning Sir Alan, Sir Briggs, watching si Ma'am Lia Manalaysay. Actually, mayini mo comment ni si Ma'am Lia Manalaysay.
5: Oh, na yung mga, pwede lang yung mga, pwede lang yung tandem?
6: Mo ni mo ni computer, sanik, kini bang komentarista? Pwede si Ma'am Lia Manalaysay ni? Maglinti po ni ba? Si Ma'am si Saholga Virginia. Ma'am, good morning ni mo ma'am, no? Good morning mga katropa. Si Ma'am Lablicon Lucernas, good morning Ma'am Lablicon Lucernas. Happy Tuesday morning.
5: Si Martin Navarez Mangiran, okay na pa ni naga-monitor mga katropa. Salamat po ninyo mo diya.
6: Juran Mats, good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs watching from Times Beach. Akin ni. Okay. Init na po ng kanding diya karong katropang Alan.
5: Nagkulo-kulo, abot ka rin baho diri.
6: Kahigo po na pag ikog sinigang.

0: nga kambing diya napita, no?
1: Natoy sukid ako diya sa kambingan. Wala man ang ilang kwan, malhin ata sila.
0: Katong kaya, lando?
1: Oo.
0: Naraman to
1: style. Adihara gyapon sila? Na, na, di ba sa likod? Naigaw mo to sa widening?
0: Oo. Oh. Ito, nasa likod sila karon.
1: Oo, oh, mo din. Oh. Sige lang kay Amaso na ito na puhon.
0: Dito may maka at tumi dito sa ni katropang Jasper Maguncia, dito may maghigop-higop dito kay namingawan bitaw migsabaw maghigop-higop dito
1: lami kanang labi na kanang papait mga katropa basta lagi kaingon lagi taga nanampod
0: nanampod si Sir Rinaldo Dizon, good morning boss Alan at boss Brick sa kape kuya
1: kape,
0: boss salamat kay mo boss si Sir Harold Salang po do gikan sa Purok 3 Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Salamat, salamat kay si Mamaltia, Bato Malaki, Pontillas. May buntag, ito pang Sir Alan, Abae, Sir Brice Flores, watching from live from Negros Oriental. Layo, kinilugaraha, ito pang Alan ba?
1: Layo, yun eh.
0: Negros Oriental. Mm. Di ba Negros, mo ni lugar diba, ni...
1: Occidental tong ano?
0: Lugar ni Congressman?
1: Negros Oriental.
0: Oo.
1: Murag Occidental
0: ito siya. Oh.
1: Kay duhan na kakuan eh, na tunga din na eh.
0: Raksoman de la Piña, good morning sir. No? Salamat kayo sa kanunay ninyong suporta sa XFM Davao. Alright.
1: Naalang ko yung basahon din katropang Briggs ha, kay Pigaro tong oras. No? Doon na maging official nga pamahayag din ang kininga insiko. Ato nga isigutan mga dito mga katropa ha, kay nagpagawas mangod ang kining Del Norte nga lagi, ipakatag po dito sa social media mga katropa nga daog na lagi ang DLPC sa Korte Suprema. Wala man lagi debate sa Nordico kuno nga nidaog sila kay lagi nag-question man lang sila sa legality. So nag-question sa legality, nag-decision, so girespeto nila nga makasunod sila sa Del Norte para sa kininga prangkisa nila dito nga mag-extend sila. Pero wala man ito gihisgutan manggo dito mga katropa para maklaro lang pod no nga wala man ito giingon nga mangundang na mo diha Nordico kay musulod na si Davolite. Okay, diha ron ang medyo bangi no. Kaya wala gibutyag dito sa kaniganing desisyon sa Korte Suprema nga pagsulod sa franchise sa kining DLPC, automatic dili na mag-operate ang Nordico. Kaya lang, kay gigamit ni ang kining Supreme Court desisyon sa mga RTCs. So, hala, pagawas ng RTC, stop na Nordico, bla bla bla. Gi-question nila balik dito sa Korte Suprema para ipaklaro kung sa gyud. Motong ang Korte Suprema nangayog 10 days nga ipatubag ang kining DLPC. Hangtod karon kini, wala pa ni nahuman. Karong gibalik na po nila nga nakadaog ang kwan sa Korte Suprema na ano mga misleading nga mga information. So nipalag karon po din eh, doon ipamayag ang insiko. No? Nagbarog sila alang sa pagpanalipod kung naman ito pasakatungod sa mga konsumante sa pagpili sa labing angay nga distribution utility nga makahatag kanila og di kalidad, kasaligan og makatarunganon nga serbisyo sa elektrisidad. Buti pasabot ani kung ang konsumante mga katropa moingon DLPC mi walay problema. Kay din himi nagbarog o nagatuo nga sila dunay di kalidad. Pero kung ang uban mga katropa nga mga konsumante moingon Nordico mi, kay naami gitawag og kanang loyalty. Kay sa una magud nga gugubot mi diri ang kini Nordico man, ang daniko man ni kanadto. Na Nordico mi para pagpasalamat na lang po namo nila kay wala may nasugae diri sa bukid kung wala ni sila. So namay na mga katropa nga nahulog ng konsumante nga loyal dito. So naay freedom to choose. Kay wa man pud niingon ang Korte Suprema mga katropa nga magsulom mo diha inyo hanang monopolyahon din ha ang Del Norte og monopolyahon po ninyo diha kung sundin-sundin na ninyo asa nang mga connection sa Nordico abot na pud mo og di oro.
0: Ako lang tingnan nga katropang Alan no. Anong dunay take over ba? Mo na kung question ba ngano man.
1: Kana ang dinato masabdan.
0: Wala man ni hulam ning Nordico dagway sa DLPC.
1: Kana lang.
0: Kami nga siguro nga utangan ning Nordico sa DLPC basin no pwede nilang i-take over ang
1: take over.
0: Nga, facility sa
1: i-offset, Nordico. I-offset ang utang.
0: Pero din himan ko nakita na to ba nga wa man dagway utang ni. Nga usap pa. Kung imong lantawon katropang Alan, powerful man po ning cooperative pod.
1: Correct. Kay government ba?
0: Okay, kini cooperative gahom ni sa tao ko ni. Nag-involve ni mga miyembro sa nga mga tao. Whereas, kining DLPC is purely commercial. Kay negosyo magin ni.
1: Private man na. Commercial.
0: Kini government type man siya nga kuan good approach.
1: Supposedly nga. Money dapat nga i-develop no, pero usay man good pag gobyerno mo ka moingon mo gud ang uban mga katropa pag gobyerno lousy. Pero pangit paminahon. Gusto na to ang private kay mayo ang serbisyo. Actually dili ni siya nagpangalan nga to sa serbisyo no, di man jud nato na pwede ingon kadaganing ipaulahin ning DLPC kung services lamang kay 100 years na ra ba ni sila katropang bricks niya.
0: Di mo ni pwede katropang alan bang moingon ta bang
1: ikumpara nimo ning wa pakabot 20 ka tuig.
0: Privatize na to ni kay tungod kay maayo ang serbisyo sa mga private
1: dili, nga mga kompanya. Na na.
0: Abi nimo katropang alan, gibaligya na nato kining petrolyo sa kinibang Petron.
1: Oo.
0: Di ba? Unsa ni tabo? Gibasol na to ang atong kagalingon. Gibasol na karon sa gobyerno. Unta to ana di karon makaron panahon na wala ta to gibaligya ang
1: Petron. Naa mga precedents di ha. Okay. Alam ka na mga Palkan si ka private biya ganyan tapos di ka mo profit.
0: Ang isa pa katong sa Iligan bitaw katong pangalan na remember nimo katong National Steel Corporation.
1: Oh, katong gi-privatize po to. Karon Ramos.
0: Unsa ni hitabo katong pangalan? Kaniadto kitay nag-deliver og bakal dito padulong sa Japan, China, US.
1: Karon mo dawat tatag bakal nga malutlag lansang.
0: Karon katong pangalan dawat na lang ta kanang kuan bitaw kanang bakal nga gikan sa China nga
1: pwede, pilo.
0: Pwede ra galubagon sa 10 anyos nga bata. Porti ni pisa.
1: Porti ni pisa dali ra kay mapilo.
0: Kani ta tay bakalan diri kani ato ni gitagad sa gobyerno gibaligya pa hinoon.
1: Pati to mga sina to mga katropa nga pila ka dekada di Japan buslot.
0: Wala
1: na nagadagan gani ka katropa bricks gani nga di gani malumping.
0: Karon gani nga eh. Ultimo nga ko ang kisami katropang alan na buslot gidagandagan nag-iring ganito.
1: Nagbugno lang ang iring wala na.
0: Nilusot sa sin kay nipis. Kunya nilusot dito sa kisami.
1: Namalikas ba
0: yan? Nabuslot ang kisami.
1: Ya namalikas ba yung iring? Ito mga katropa, wala ka. Amo na lang kisipin mga katropa, differentiation lang ni between private o sa government. Wala man ta resulta mga katropa nga lousy yun ang Nordico. Ang atong gina-challenge sila, improve your services man. But ningon sila nga they are also improving kay wapagod sila 10 years gikan sa Danico. Nagkagubot kaniya to.
0: Ngayon sila karon business katropang Alan. Welcome ang tanang business.
1: Welcome ang tanan.
0: Dili lang yatakan po ng uban po din taon. Kaya doon na may mga tao po nga
1: tagaid ang panahon ba magpili ng mga tao din habi?
0: Doon na may mga tao nga ni uyon sa Nordico. Doon na po yung tao nga uyon sa DLPC. Dito na. Doon na division ah.
1: Freedom to at least na yung kapilian.
0: Pang tarukin nyo ng tarukin nyo ng kalsada di hagapunan nyo nagpusti.
1: Oo, kada.
0: Gusto ninyo.
1: Gano'n ba di? Mag-cross-cross na mga pusti niya. Anyway, mga katropa, naman tayo oras sa katropang bricks.
0: Paano naman tayo oras mga kaigsunan? Dinig ka rin sa ito panagubad sa ngalan na lamang skin na tibukang puwersa sa XFM and Network Philippines.
1: O galan sa nagkiyosan Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Alan Abais.
0: Kiniusap si katropang Bricks Flores.
1: Kami mag-aingon, mga katropa.
0: Kamaturan
1: ang sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Taklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: The Clarex sana!
4: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produktong tataka Yes to Health, mga katropa. At parun sa mga detalye sa ato ang balita alang sa atong ekstra balitang lokal.
0: Extra balita.
1: Mga katropa, gipahugtan karon sa Davao City National High School ang seguridad niini. Humanda kadawat og hulga pinaagi sa social media ning milabayng adlaw. Nasayran nga usa ka Facebook post gikan sa dunay profile name nga Ken John ang naghulgang pamusilon og pandunggabon ang mga estudyante nga labing nagapabala kagayod ngadto sa publiko. Human matod pa na dawat sa kapulisan ang report, gilayo nila kining girespondihan na kagabi ang mong tulungaan o human sa gilusad nga clearing o paneling operation, nagnegatibo ang maong tulungaan na gikan sa maong hulga. Gawa sa mga lakang pangsiguridad sa Davao City High, nagpatuman na sab ang kapulisan na niini nga ilang intensified police visibility sa maong lugar o kasamtangang anaahin noon sa malinawon o normal ang sitwasyon sa tulungaan samtang nagpadayon ang klase niini karong adlawa. Sa pikasbahin, mga katropa, dinhi usab sa ato ang kasikbit nga lokal nga panggamhanan, mga katropa. Kaya sanglit nagpadayon ang ipakusgang anti-illegal drug operation sa Digo City Drug Enforcement Unit kung asa nasikop sa gilusan niining joint bypass operation ang usa ka 35 anyos nga construction worker pasado alas 12:18 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Gilang suspect nga si alias Yoyo nga taga Purok Kalumpang, Barangay Cogon, Digo City, Davao del Sur, kinsa nakuhaan og 5 ka putos sa gituhang shabu nga nitimbang kini og kapin 3 gramos nga gibanaman ang nagkantidad sa 20,944 pesos. Subay sa standard operating procedure sa kapulisan, gipahibalo ang suspect sa iyang konstitusyonal nga katungod dayon gipasla kini sa prisuhan tungod sa nahimong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipailalom sa eksaminasyon sa Davao Sur Provincial Forensic Unit ang narecover nga droga alang usaba kana sa tukmang laboratory examination din gipasalig sa Digo City PNP nga magpadayon kini sa ilang mandato sa pagpakgang sa illegal nga droga o pagsikop sa mga drugista isip kabahin kini sa ilang tahas sa pagprotekta sa komunidad.
0: Extra, extra, balita.
1: Alas 9.07 na sa buntag, mga katropa, sa pikasbahin sa tong ekstra balitang nasyonal.
0: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, nisaka na sa napulo ka individual ang kumpirmadong namatay tungod sa nahitabong landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Sumala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, niabot matod pa sa 30 ka oras ang paningkamot sa mga rescuer. Ayha na recover gikan sa landslide ang duha ka nahibiling biktima kaganin ang alas 2:45 sa kadlawon. Sa karon padayon pa nga or sa padayon nakapokus ang Baguio City LGU sa paghatag og hinabang ngadto sa mga namatyang pamilya ug sa 12 ka mga survivors uban ang panawagan sa publiko nga kanunay mag-amping ilabi na ni adtong nanimuyo sa flood prone ug landslide prone areas. Natapos ang hanig sa atong ekstra balita ning orasa. Padayong gipaaktibo sa Department of Education kun DepEd ang 4H protocol niini. Taniwala ka na sa nagpadayong suspensyon sa klase sa mga lugar nga apektado sa nagdaot nga panahon. Sumala ni DepEd Secretary Sunny Angara ang 4H protocol na naglakip kini sa hinto, hinga, hinay ug hayo. Nagtinguha matod pa nga masiguro ang paghatod sa tukmang edukasyon ngadto sa mga magtutungha samtang gisiguro usab ang ilahang kaluwasan. Giklaro usab sa DepEd nga ang pagpadayon sa learning activities wala kini magpasabot nga pugsanon ang regular academic activities taliwala sa dili luwas o hilabihan katinsunado nga mga kahimtang ilabi na sa nagpadayong epekto sa habagat ngadto sa kaulohang bahin sa nasod. Mga katropang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. Alang sa mga nga balita o impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. Kaya mga katropa, kay musunod ng programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9, jazz na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
9: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlong Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Chapter 7.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarex, Ana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex, kaya tropa tong oras, alas 9.15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Nag-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
5: Sentro.
4: Sentro.
5: Sentro. Sentro.

0: o nasa tanan dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas. May buntag, welcome na po sa mga tulmanon, mga kaingsunan. Aga programa ang Santro din gyapon nanukad sa XFM 89.1 Davao City. Adlaw Martes kita karon mga katropa. Pitsa 11 sa bulan sa Agosto 2026.
1: Centro.
0: Ayan o. Bago kita sa tuaga palo diri ka tropang Engineer Royce. Ato gini palitag baterya unya kayo wagit. Adunggan ako si katropang Alan ganina maapod ako ang problema diri karon. Kalami gid kayo. Kalami. Kada bitaw mabitin kag pindot ka tropa. Dahil man kun mo diri kay among reflex na sa among kamot. Kana bitong ingon pa ni ano ni kanang tong retired boxer ba nga si Oscar De La Hoya cannot pull the trigger. Oy pagpislit ni mo dugay kay mo react. Oh dugay gid kay mga nang mawa po kas pasi kadali. Ita welcome si katropa ga Jasper Magon sa magtimon sa programa ga Sandro. Kaya yung taalas 10 kay nakakaroon impeachment proceedings mga kaingsunan taod-taod mga katropa. Kaya schedule man daw karon katro pagkagahapon gi-postpone gumikan sa kahimtang sa panahon sa Manila. Ilaan po kayo nga nagbagyo ang palibot, naghabagat ang palibot, impeachment lang gihapon ang ilang sigutan mga kaigsoonan. Oh. Kanang yung kalami yun din basta ilagi daw eh. 0969-233-0537 na to ang reaction opinion diha ipabuhagay katropa mga kaigsunan. Kita maglangay katropa to sparring partner as usual as useful. No? Bago ra nagatimpla og Santon Gold Coffee Mix sa ato ang mga kaigsunan. Ato nin pa imnon taw-taw aton imnon to og Santon Gold Coffee Mix katropa nga Jovet Espanyol ni Anasya mga katropa.
2: Ladies and gentlemen, let's get ready to

0: Katropang Jovet Espanyol, good morning kanimo dai.
1: Ayan, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning ka natong tanan. Happy ba ang tanan karong adlaw katropang Jazz na? Kumusta ba inyo ang adlawng Martes mga katropa? Laing adlaw na sa batong pag-aubanan. And of course, laing nasab ng mga isgutanan atong ang tuki-tuki-on mga katropa diri sa tong programang sentro. So,
0: Bukiki-on.
1: Grabe sa buki. Kurang bulikaton.
0: Grabe. Analika ba?
1: Grabe sa bulikata, no? Sit back and relax kay kami gihapon ni Katropang Jazz. Ang bahala sa inyo. While nagpaminaw mo sa tuang programang sentro, i-background ang sentro diha katropa. Paghigop og kape. Ang kape nga healthy atong Zantone Gold Coffee Mix mga katropa. Kay Katropang Jazz ang atong Zantone Gold Coffee Mix. Mm. Aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So daghan kaayo siya kanabitaw mga ingredients, no? Nga makatabang sa tuang panglawas. And of course, no, malaban na to kakapoy sa lawas, ma-enhance atong natural energy. Unya ma ano pag yun, katropang Jazz, kining ito ang focus and mental clarity, mapalambo po, mga katropa. Masuportahan na ito ang pang-adlaw-adlaw, bisan pa man busy kini mga katropa, pinagi sa pag-inamag Zantone Gold Coffee Mix. Ice na po dang ako ang style gihapon.
0: Oo, kailangan nadunggan nito sa kilid, nagdilagapak ang ice. Makitaan to sa CCTV nga napaksi ang wall. Manubag.
1: Naglagapak na yung ice din. Dito pag-idbanda katropang Jazz, no? Pero bitaw mga katropa, sa kung unsa man ang style sa inyohang pag-inom og kape, mapainit man na or iced mga katropa, depende sa inyohang mood, pwede kayo ito ang Zantone Gold Coffee Mix. Kung ang box mga katropa sa itong Zantone Gold Coffee Mix, tanawa ninyo tatak, yes to health ka na. Nasa upper right corner sa mga box, tanawa, mas legit ang na ay tatak, yes to health.
0: Oo, kung tunulan mo na sa parmasya o kiningway tatak, yes to health, anak lang magtubag katropa, dele lang. Pangitaagyo na mag-isunan ang tatak Yes to Health or Y2H diha mismo ang logo sa kinigkato ang mga produkto sa Santon Products mga kaigsunan. Alas 9:22 na, no? Sa ni adto katropang jupit buhangad ko na karon mo ubos ko wala na dai sa left and right na bot.
1: Nara siya diri skilled katropang Jazz.
0: All right, ang ato ay motivational quote katropang Jovet.
2: Sentro. Sentro.
0: Your future is created by what you do today, not tomorrow.
1: Kung unsa daw nga to ang mga kaugmaon, katropa, or unsa na to ang success in life pag-abot sa panahon, gihimo na to na karon katropang Jazz. Dili kung, kanamayin yung bitaw nga, ugma na lang. Kay napabitoy ugma. Sige na lang tag-ugma, nahurot ng
0: binta kayo ng ugma. Kaya na ko'y bago lang akong kiingnan, bang ato ng limpiyuhan ng kining aircon ron, Friday na lang.
1: Masarang-arang
0: layo asa to bagay. Friday magtingkuling na kita anak. Mabintahan ng ugma kaysa katong Friday.
1: Kung baga mo ni siya katropang just nga small choices nga ginahimo nato sa pang-adlaw-adlaw mga katropa. Small kanang mga actions nato, mga kini bitaw productive ang ato ang pang-adlaw-adlaw mo na siya ang mo-build sa tuang future mga katropa. Kung unsa man ang ato ang maabtan pag-abot sa panahon tungod na siya sa structures ginagmay nga pag-build nato sa tuang
0: kaugmaon
1: everyday mga katropa.
0: Kumbaga in short pag lahi pag-abagasulti ni katropa Jovet unsa himuon nimo karon himuan na.
1: Oo.
0: Dili ugma-ugmaon kay labi itong itawag nga manyan na habit katropang nga Jovet. Itong himo ni, ugma na lang.
1: Ugma na, kaya na pa may panahon ugma.
0: Pag ugma, kaya na may emergency na ugma na po.
1: Wala na trabaho katropang Jovet.
0: Hangtod, naabtan yun.
1: Hindi.
0: Ang abot, ani, sita.
1: Ingon na ni katropang Jovet, nag-procrastinate ni siya, tomorrow never actually arrives. Because you can only ever act in the present moment.
0: Kumbaga, kanagin nga, ibuhos ni mo ang imong himuon today kay basin ugma,
1: wala na ka.
0: Ayan na lang ang pagkastorya ng katropang nga Jovet. Ayan, alas 9:25. Tuaga panagabaluban sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: O nanghanig sa Tuaga Sentro Balita, ito ni kanyang katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palamboon, palagsiko na itong kalawasan. Pinagis sa pag-inom o Premium D3 Coffee Mix. Alasabasugda na itong adlaw sa pag-inom ni ini mga katropa. Unang hanig mitubag ang Malacañang sa pahayag nila Vice President Sara Duterte o Davao City Representative Paolo Duterte nga nanawagan ko ang Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. nga pag-anlan ang mga opisyal nga iyang gitawag pro-China o kinanglan madulpa mupahawa sa ilang mga pwesto. Sumala kag Palace Press Officer Claire Castro, walay gipunting si Chidoro sa pangalan sa bisan kinsang opisyal sa iyang pahayag kalabutan sa interes sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Matod niya, wala usap kini nagpasabot nga dunay partikular nga tao ang iyang gipasabot. Wala pa ni Castro nga wala siya'y makita nga basihan nga nung adunay mga opisyal nga mibati nga sila ang gitumong sa maong komentaryo bisan wala man sila nganli. Samtang gibutsyag niinig ang pahayag sa kalihim, sa lamang ka kinatibok ang baruganan bahay sa pagpanalipod sa interes sa Pilipinas.
1: Samtang mga katropa, gipaligod sa Department of Labor and Employment kondole ang pagmonitor o pagpatuman sa mga wage order aron masiguro nga madawat sa mga mabumuo ang gustong sweldo nga gitakda sa balaod. Nagpagawas ang ahensya og bagong internal guidelines aron mapaligon ang compliance sa mga employer. Ingon man, masiguro ang hapsay nga implementasyon sa mga wage increase sa tanang rehiyon sa nasod. Matod sa dole, kabahin kini silang paningkamot sa pagpanalipod sa katungod sa mga mamumuo o sa pagsiguro nga matuman sa mga kumpanya o establishmento ang ilang obligasyon ngadto sa mga empleyado. Nagpasalig usab ang ahensya nga magpadayon ng regular nga inspeksyon ug monitoring aron matubag dai ang mga reklamo nga may kalabutan sa sweldo ingon man sa labor standards.
0: Dugang panghani mga katropa, gisubmiter na sa Department of Budget and Management o DBM ang 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program o NAP alang kini sa tuig 2027 nga tukag Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa Malacañang ang proposed budget ang tumong kini sa pagpalig-on o sa mga sektor sama sa edukasyon, panglawas, panginabuyan, infrastruktura o nasundong seguridad aron mapadayon ang mga programa o proyekto sa gobyerno. Lakip usab sa prioridad ang pagpalambo sa serbisyo publiko, paghimo og mas dagang oportunidad sa trabaho o sa paghatag og dugang suporta sa mga komunidad aron mapalig-on ang ekonomiya sa nasod. Formal nga gi-submiter sa DBM ang proposed budget ngadto sa House of Representatives karong adlaw Agosto 11 aron masugdan ang deliberasyon og pagripaso niini sa Kongreso.
1: Samtang mga katropa, gilang uman ang usa ka dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sa Pilipinas sugod karong adlaw sumala sa Department of Energy kon DOE. Base sa monitoring sa ahensya, posibleng maubos og 4 pesos and 70 centavos matag litro ang gasolina, samtang 4 pesos and 30 centavos matag litro ang diesel og hangtod 4 pesos and 88 centavos sa matag litro sa kerosene tungod sa pagkunhod sa presyo sa krudo sa international nga merkado. Matod sa DOE, panay nilang ginasubay ang lihok sa global oil market aron masiguro nga igo ang supply sa petrolyo og mapanalipda ng interes sa mga konsumidor ingon man sa transport sector. Nasayran nga gilaumang rollback gingong resulta kini sa pag-uso sa presyo sa lana sa kalibutan bisan pa sa nagpadayang tensyon sa Middle East nga dunay epekto sa global oil supply.
0: Alas 9:28 gibutyag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Babes Romualdez nga mas gusto sa Estados Unidos nga agapak silika project ito kun sa Pilipinas. Sumala niini nga napili aga Pilipinas isip usa sa mga partisipante sa maong inisiyatiba tungod sa ligon nga relasyon ug pagsalig sa Amerika sa nasod isip usa ka kaalyado sa rehiyon. Gilauman nga magtabang ang proyekto sa pagpalig-on sa high technology industry ug pagdani og dugang investments nga makahatag og trabaho ug oportunidad alang sa mga Pilipino. Duga pa ni Romualdez nga ang maong kooperasyon nagpakita sa padayon nga pagpalig-on sa relasyon sa Pilipinas ug Estados Unidos sa natad sa ekonomiya, teknolohiya ug siguridad.
1: Katapusan nga nig sa atong sentro balita mga katropa, miigo ang kusog nga magnitude 7.4 nga linog sa kasadpang bahin sa Colombia nga dunay sentro duol sa San Jose del Palmar sa Choco, hinungdan sa grabing kadaot ug daghang casualty. Base sa pinakabagong report, misaka na sa 111 ang namatay samtang 87 ang nasamdan. Daghan usab ang natabunan sa nagunob nga mga istruktura ug padayon pang gipangita sa mga rescue team. Lakip sa labing grabing na apektuhan ang mga rehiyon sa Risaralda, Valle del Cauco og sa Choco din kapin sa 60 pa ka mga building ang nahugno. Lakip ang pipila ka bahin sa mga ospital samtang libuan pa ka mga kabalayan ang nadaot. Tungod sa mga trahedya, gideklara sa Colombian government ang national disaster o gipadala ang military o emergency responders aron mapadali ang rescue operations. Ingon man, paghatag og tabang sa mga biktima samtang nagpadayon ng hulga sa posibleng aftershocks.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:30. Tuwag pa na gabanuban. Good morning, may aga sa itong mga katropa. Karoon nagpaminaw, katropang Jovet.
1: Good morning! Ayan, good morning, good morning, good morning sa mga katropa na itong anaminaw. Karoon katropang Justin na agi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Mga katropa, dagang salamat sa inyo ha. Oh, good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Ingon man, no, ano yung mga drivers na itong naglabigar sa kadalanan katropang Justin?
0: Eyes on the road.
1: Not on the legs. Mo nang pinaka sacred na ano katropa mantra.
0: Moto, mata. Mantra.
1: Mauna mga katropa nga kung ikaw diha naka sa kadalanan focus lang ta sa to ang ginaagian.
0: Focus lang sa iya ha. Ayaw sa kauban niya.
1: Ana day na. Wala na may focus.
0: Ay, good morning, may aga kay Ma'am Jing Pigarido. Ayan, kinatuang mga balektoryan sa pagpaminaw sa programa Gasentro. Salamat kay Ma'am Jing. Pag-usab kay Sir Martin Baris Manggiran. Good morning, katropang Just and Joey. Sir Martin, ang kapini mo, Sir Martin, ha?
1: Pag-ihapon din.
0: Kung makadalik at bida banda sa may bangkal area, ask kaling area ni katropang Martin. Ato nang ihatod ang kiniyang kapi.
1: Makabisita sa tayo sa iya, katropang Just, makahatod ta sa iyahang kape nga. Dugay-dugay na gid nga na adiri.
0: Oo. Yan, si Ma'am Nita Valderosa, good morning. Yan, ugsab si kisa pa ni Crizel Rodriguez. Mainga buntag katropang Jovet and Jazz. Si katropang kapamilyang Drift Nan. Oy, good morning kanimo da, sir. Manyana Habit Jazz, good morning ninyo. Mo gitong i-mention ganyan, no? Kanang,
1: manyana Habit.
0: Ugay kayo, nga pwede himo. Ugma na, ugma na, hangtuwa na yun. Sa payugma, one may ginhawa. Bito Carlo, si James Tori Franca, good morning kanimo, sir.
3: Good morning!
0: Ayan to mga bisita da karon katropang Jovet na nagapahipi usab sa ato ang Facebook Live XFM Katropa Digital. Ayan, good morning sa inyo ha.
2: Sentro. Sentro.
0: Sinapad da katropang Jovet sa imong tag talk.
1: Wala pa ta karon katropang Jovet. Pagka-live sa imong tag talk. Oo, wala pa ka-cluster. Good morning sa inyo. Sa mga katropa na to nga nagpahipi lang. Tagdan naman ko
0: si Go. Oo, hinunan
1: eh. Oo, gani.
0: Oo. Oo. Ayan, mga katropa.
1: Laina, oo.
0: Bitay, good morning, katropa.
1: Mga nagpahipi lang diha, katropang Jazz, na naminaw lang karon, wala man nagpadala sa mga mensahe, wala man nagtanong sa Facebook Live, pero naminaw karon. Good morning sa inyo, ha.
0: Higo nalipay, karon, nalipay ba sila karon? Kay rollback ba yaron? Quatro?
1: Quatro, oo. Wala
0: man, ako na feel, katropa nga Jovet, dos pesos lagi, os-os ang isa ka station na kong dalabian.
1: Ay, uban, katropang Jazz nga, maabotog ka ng almost 5 pesos.
0: Wala man na, ako nakita dito nga, nasa mga almost 2 pesos ang giubos. Ako, observant ba ako, no? Nilabay ko gagahapon, mapaday nga presyo. Pagkaroon, paglabay na ako, para man sa almost 2.
1: Ang uban, nakapangutan ako, anak katropang Diyos, ang gingon nila kay, sa una daw, katong time nga nag-price hike, ang gingon is, tigion daw nila pagsaka. Kumbaga, ang gi-announce is, naa sa 20 pesos ba to ang price hike. Ang gihimo nila is,
0: gitingi-tingi.
1: Gitingi-tingi nila ba, murag 10 pesos, 5 pesos, pagka next day, another 5 pesos na po, para sa the whole week na siya, para dili daw kay bugat. Basta gingon na po ilang gibuhat karon sa katropang Diyos. Oo.
0: Basta kanang kuan pa, kanang
1: wapaka, sa karon, wapakabot
0: si manager pa ba? Yeah, ito lang po sab doon. Kaya basin unya pa ni full blast nila o gapaos o sa 4, no?
1: Almost 5 pesos. 4 pesos and 88 centavos.
0: Ibutan nga pag 88, no? Mura po gano'n nag-sale sila ba? Na ba ito? Ang sale ka ron, 49.99. Aparato na, kiwag abot o ga 50. Main sitting ba yan na? Matingala mo na katropa nga sa mga sale bito sa tindahan. Na sa mga 99.99. Aparato na, kiwag 100.
1: 109. Wala ka abot ng 110.
0: Kanang natay down payment. Ano down payment para sa electric vehicle. 5,999 lang. Wala ka abot ng 6,000. Morato ra daw. Abitaw ay. Katropa niyo itong taon, ha? Kinig impeachment trial ni VP Sara, day 14. Today is day 14 na katropang Jovet, August 11. Magsugod ni karong taon-taon last years. But before that, katropang Jovet, gusto ba mo ani may sunan kay 2-year BSK postponement? Di ba katropang November?
1: Karong ang eleksyon? November,
0: oo. November ang eleksyon. Nagsugod na rin kamang ubang mga barangay officials o BSK karon.
1: Nagpa-batshag na sila.
0: Oo, na-anami. Naga na migbalik. O niya, himuon daw ang 5-year term na katropang niya, Jovet.
1: Na mga... Daganog mga reaksyon na katropang
0: Jazz. Ano karon? Na mga sugyot.
1: Kay ano na daw, mahimo na siyang unconstitutional, no? Napoy uban, no? Nag-reaching na daw, nagkalimaon, napoy uban nga, para makatipid.
0: Oh, good, kini, para sa barangay nga, kuan, kini...
1: Maayo ang sa pagpanerbisyo sa ilang mga barangay officials.
0: Pero bad ni, nga to sa mga barangay, nga ilang mga barangay officials, bisan gabi, di ginya makita. Opisina, di makita. Sa likod, nagpasiminto, piling-pili na po nag-isiminto. Likod sa barangay, wagali na siminto. Dari anak, katrupanjas na. 13, daghan na yung taon. Pero, wala kilang ato ni tanaon. Dasi yung barangay, okay ba mo ani mga katrupa? Kamu, naman, gusto barangay, posible, wagi mo yung barangay. Kamu ka nagpaminaw karon katrupa ka jobet, no? Ato ni sgutan, o niya, man lamang, sila ka magapahinomdom, oras, mga higala. 9:36 sa morning.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Oras habang garinyo sa Windsor.
7: Time check brought to you by.
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
4: Kaklarik sana.
1: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
6: Alas 7 hangtod

Thank you.

0: Are you ready, Ms. Aline?
1: Yes, po, Your Honor.
2: Thank
0: Attorney
2: you,
0: Lorna, you may proceed.
2: With the permission of this honorable court. Thank you, ma'am. Madam Witness, you have gone over PIORs or Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinig na mong reports na yan at na-evaluate mo na reports na yan, ano ang mga observation mo?
1: Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwa-warrant sa payment of rewards.
2: Okay. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumento ito? Bakit, Madam Witness?
1: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi ano, po ito ano, naging okay. Sapat.
2: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
1: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
2: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito, yung mga nagmi-meeting. Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities?
1: Kasi po ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan do po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP.
2: Libreng sakay program?
1: Opo, kasama po doon sa PIORs.
2: Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan?
1: Hindi po.
2: Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds?
1: Yung mga

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
0: Ang mga pauning headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang ng mga nasawi sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 19 ayon sa OCD.
2: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operation sa lugar isinasagawa.
0: Pag-ipon ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM isusulong ang Waste to Energy Program laban sa basura.
2: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House Prosecution sa Day 14 ng impeachment trial.
0: OBP confidential funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party.
2: Headlines. Congressman Leviste no-show muli sa sabpina ng NBI. Headlines.
0: Dole pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
2: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
2: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako naman po si Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang na sawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mayigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mayigit sa 1.45 billion pesos pampinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuuang bilang, tatlo ang nailigtas ng buhaya. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
1: XFM News Nationwide.
2: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline para panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
4: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarang pagatid ng kinakailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaques City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa karatig lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Paranaque na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupada ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anilay mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po na magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mahigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison noong Webes o Biyernes ng nakaraang linggo alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihagdi ni Capuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
1: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds, ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Binusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa money sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang sabpina. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa itinanggi ng dalawa ang mga allegasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Balbuena at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Balbuena ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Balduin ang wala umanong kompletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Balduin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Atropa natin sa balita Almi Mata na XFM Cebu.
1: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas na pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa nangungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim na pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng CAPIZ na kung saan agad naman ay inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento kung nagdedeklara sa CAPIZ bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Roha City CAPIZ para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Dinala pa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela. Sangkuting isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos na Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryl Hayes, 30 anyos, ng San Fermin, Cagayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagoday, Quirino. Batay sa imbestigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay habang binabaybay naman ng kotse ang daan patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinugunan ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Cagayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo. Habang dinala naman sa Cagayan District Hospital si Alexis, pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryl. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Cagayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag, habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag, at maaari ring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilina naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression, dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng sangguniang bayan ng Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landaan. Sinuportahan din ito ng ilang residente dahil bukod sa maaaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaaring rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang pormal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, X7 News.
0: At si Merara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM, Antique.
10: Hinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding. Hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
2: Katropang Buddy, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
0: Samantala, maaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
2: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
0: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinuliksan ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman nung ilarawan ito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge laban kontra Terra Firma ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ay gatong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigaw may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohang.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health, mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na makakatulong sa atin po para mas maging healthy, mas maging informed at prepared sa anumang uri ng problema at mga karamdaman na maaaring maranasan ng atin pong pangangatawan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy. At sa ngalan po ng isa sa ating po mga kapartner, Doc Ronald Paler. Ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, isa rin po sa ating po mga certified naturopathic practitioner at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Naku. Tama.
1: Talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang
1: eh.
0: Di tayo tinatantanan.
1: Oo, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung mapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM, hagan na rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bayan din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon, mga ka-wellness, ha, sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin, ha. I-share nyo lang ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang inyong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo, kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan, ha, sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan na, sa mga gusto makabili ang ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search nyo lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibilian po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga consultant. At kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan yan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural. Tinatawag natin naturopathy. We have modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech. Yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Help, yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamfron Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay ito ahitin sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
1: Ay, siyang tunay talaga.
0: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpaka ba? O ito ba ay makakapagdulot ng binipisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo po nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Dok, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan. At siguro ay rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Eh kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan. Payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Dok, ano, kung ano yung pwedeng gawin.

0: ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, yung tubig baha, ay nakokontaminan nito yung pinagmumulan o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman o yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes para mag-breed, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Dok, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Yeah. At ang daming na-ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon ulit ng panibagong pandemya.
1: Oo. Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalitaan ko na medyo dumadami na.
0: Oo, yun nga.
1: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
0: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
1: At pag-usapan natin actually yung tubig baha, yan karamihan ngayon walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, diba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, sa nakaimbak dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na naka-expose yung ating water sources. Kasi alam mo yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado. Hindi siya pwedeng gamitin pang hugas, pang ligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon. Yan yung problema pag panahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi kinila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang, basta
0: naipon dyan. Yun,
1: pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? May mga kapatong na mga nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, et cetera, timba, mga paso, na mayroong stagnant water, kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko itaob, itaktak, takpan, yung lahat ng mga water sources natin, dahil ito'y pwedeng maging breeding ground ng mga mosquito. Actually, isa sa pinakandelikado, yung pagdami ng dengue.
0: Tama, oo.
1: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bakterya. Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Hindi ba pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil iiwas ka sa matatamis? Ito po ay virus, na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok na yung species nila nagkakalat ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue, kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok. Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility na pwede tayong magkaroon po nito. And hindi lang dengue ang lumalabas ngayon na maraming cases, pati yung leptospirosis.
0: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
1: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas na ngayon ka sa baha, tapos bukas meron ka na.
0: May incubation period din
1: siya. Minsan, days and weeks after exposure. Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na baka dahilan ito sa leptospirosis. Akala natin, regular na lagnat lang hanggang sa yun yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health,

0: na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up ka agad. Kasi yun yung namimiss ng iba eh. Akala nila regular lang nalagnat, eh hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. O lumubog sila sa baha.
1: Pala,
0: lalo na kung meron silang mga, you know, yung mga sugat-sugat. Mm-hmm. Ano.
1: Open wounds.
0: Oo. Another thing, yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Mm-hmm. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, mm-hmm. ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala. Ano. Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, mm-hmm. yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, mm-hmm. especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang ma-hydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea mm-hmm. ang isang tao? At ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the flood waters?
0: Pag sinawag na diarrhea, mm-hmm. ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang mm-hmm. tatlo, ano, or mm-hmm. more. At mm-hmm. yung dumi mo, talagang matubig.
1: Mm-hmm.
0: Misa, may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Mm-hmm. Talagang
1: tubig lang, ano? Talaga. Oo.
0: So, kung ito ay tumagal ng mahigit isang araw,
1: mm-hmm.
0: hanggang mahigit pa, eh delikado yun, ano? Mm-hmm. Kasi yung diarrhea, eh hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Mm-hmm. Eh pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection. Dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens katulad ng bacteria, virus, or parasite mm-hmm. sa ating katawan. Kaya pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng ano lang eh, home remedies lang. Mm-hmm. Kailangan nyo magpapacheck up. Ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng, ano, ng ganito.
1: Diarrhea.
0: Pwedeng E. coli, mm-hmm. ha? Pwedeng salmonella, pwedeng shigella.
1: Mm-hmm.
0: Norovirus, marami yan. Mm-hmm. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag nakita nyo na ang dumi ng bata, ay talagang matubig. Nakatatlong dumi na yan yung bata. Hindi mm-hmm. na umiiyak, wala ng luha,
1: mm-hmm.
0: tahimik na lang, hindi na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh.
1: Mm-hmm.
0: O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo nahintayin ng isang araw. Kailangan nyong dalhin na yan sa pinakamalapit na health center o sa hospital
1: mm-hmm.
0: para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang mm-hmm. keyword dyan, maagapan siya.
1: Yes, oo.
0: Kasi even madala mo sa ospital, pag super dehydrated, mm-hmm. nahirap na yung mga doktor na ihabulin yun.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Especially sa mga bata.
1: Ang diarrhea kasi, Doc, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, mm-hmm. defense mechanism ng ating pangatawan.
0: Yeah, totoo
1: yung, yan. Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
0: yes.
1: virus, bacteria man yan nakapasok katawan mo.
0: Oo.
1: Ang defense mechanism ng katawan mo
0: i-flush
1: is ipalabas
0: out.
1: Yun, i-flush out yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
0: kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan kundi yung water reserve
1: tama,
0: mo.
1: Tama, Doc. Oh.
0: So, kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para tama. Hindi ka maubusan.
1: Oo. So, paano, Doc, nakukuha ba yun? Yung mga causes ng diarrhea na ito?
0: Oo. Very simple explanation mm-hmm. para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Pwedeng contaminated na tubig, mm-hmm. contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo,
1: mm-hmm.
0: pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha mm-hmm. o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o nakontaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kaya, eh, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yon. So, mm-hmm. ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, mm-hmm. the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya,
1: mm-hmm.
0: ang una-unang titingnan natin, yung dumi.
1: Mm-hmm.
0: Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh.
1: Mm-hmm. Tama
0: tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Mm-hmm. Talagang mm-hmm. sunod-sunod yung ano niya, dumi.
1: Mm-hmm.
0: Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na
1: nako.
0: Nakailang ulit na yata.
1: Mm-hmm. Niloto.
0: Nakailang araw na yata yung na-recycle. Mm-hmm. Yun ang nangyari sa kanya ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. ito. So kasi posible kasi magkaroon ng panghihina, pwede kang lagnatin, tama, pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
1: Saka yung dumi.
0: Saka yung dumi. Oo. Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps nandun, para kang hindi mapakali. Tapos ang pinaka-worst nun talaga yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration. Oo.
1: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nag-shrink yung mga internal organs natin, Dok, ano? Yes. Biro mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangatawan. Oo.
0: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper hindi basa. Baka ano, kasi nga yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
1: Tama. Minsan nami misunderstood pa.
0: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
1: In case, Doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasing iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-basta ang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
0: Yes.
1: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
0: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
1: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda, makapagpakonsulta daw, Dok.
0: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
1: Mahirap sila maka-adjust.
0: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, exempted ang bata dito sa advice ko ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo yun, ano, kasi kulang na tayo sa oras. Nasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya para hindi umabot sa ganun, kinakailangan dun pa lang sa preventive side. Hindi na tayo dapat nagpapabaya. Kinakailangan eh, malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, ano, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta ka sa CR, hugas kamay.
1: Talaga.
0: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung mga contamination. O yun, doon
1: ang kasi, Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
0: Hindi.
1: Sanitizer na lang ginagawa.
0: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay. Kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
1: Tama, Dok.
0: Diba?
1: Kaya at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
0: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
1: Kaya yan, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course kapag meron ng onset, ano, lalo na, Doc, yung first onset ng diary, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga siguro mga 3-5 beses ka na pabalik-balik sa CR.
0: Totoo.
1: Tapos tubig na yun nilalabas mo. Mas maganda mag-rehydrate na kaagad, or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong pong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kung sa mga bata naman yan, huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
0: Pag shrink na kasi nga dehydrated.
1: Pag lumulubog na yung mga ugat, nako. napakahirap kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
0: Kawawa lang yung anak niyo sa dami ng tusok.
1: O kaya sa mga pag yung mga anak niyo po ano, especially yung mga 5 years old, sabihin natin pababa, or even yung mga infant lalo-lalo na, ay mas maganda ipa-check niyo na kaagad sa mga pedia ninyo.
0: Yes.
1: Okay, mga ka-wellness, ay ngayong alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, ano, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, eh maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-cope up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede nating gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
3: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon, Dok, itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection, dulot ng bacteria na leptospira. Isa sa mga common na route nito, Dok, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga flood waters, ano? Kasi doon naman sila talaga, ano, Dok, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila mula sa mga feces ng mga hayop, ano?
0: Mga daga,
1: mga
0: lalo.
1: Daga, nako, yung mga waste products nila, eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Dok, ano? So, itong mga ano na ito, Dok, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
0: Simple lang yung rule, pag may baha, kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
1: Yan.
0: O lalo na kung meron kayong sugat at minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
1: Oo,
0: kaya may allergy kayo. So, hindi pwede. May lulusutan yung
1: bacteria.
0: Yung, bacteria. So, tingnan nyo yung symptom. Wala, lumusong kayo. Hindi talaga makaiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nanghihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, eh kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siya akala nila, hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan yung inyong katawan paglulusong sa baha para hindi magsisibandang huli kasi nga napakahirap labanan ito pag huli na. Although may mga antibiotic, pero sa totoo lang, kung late na, eh medyo delikado na rin sa ating kalusugan.
1: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Dok, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon?
0: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin, isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold, na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
1: Tama, oh.
0: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Mm-hmm. Ganun din po yung vitamin D3 na meron tayo sa Premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc, vitamin D3 plays a big role sa ating immune system. Na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
1: Oo.
0: Oo.
1: So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, ano, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, ano, para kumbaga merong ano, merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok na mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan, ano, not to kill them first hand but to boost our immune system, ano, palakasin yung first defense ng atin pong pangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na nakapasok sa katawan natin, ha. Kaya wag kalimutan, ultimate trio po natin, mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha, pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito, ano, sa mga karamdaman na nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alalahanin yung mga kinakailangan nating gawin, ha, para makaiwas sa mas malalang problema sa atin pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa atin po mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang.
8: The secret of health.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
11: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.

0: Welcome po mga ka-wellness, mga katropa sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate no, sa ating pong intestinal tract. Kaya kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napapakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrisyon na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay nyo rin ang pagpapakonsulta. At kung gusto nyo pang masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang atin pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa atin pong mga consultants, ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang atin pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung maiutulong po nila sa inyo mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant, ating mga naturopath. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopathy?
0: Mm-hmm.
1: O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin ng program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si... Ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. No? Si Ma'am Emeline. Rogelio Cantian Guarin. Si Ayani Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Estrella. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap na pala ni Ma'am.
0: Oo.
1: O kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh. I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream ng inyong mga good experiences. Ano naramdaman nyo? Anong benepisyo sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health? Maging dun sa ating mga texter. Bigyan natin sila ng opportunity na mag-share sila. At pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayong mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron. Sabi niya dito, magandang hapon po mga doc. Ingat po tayo. Mga ka-wellness sa leptospirosis, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Ayan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Siguro nakikinig yan sa ano, XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Ayan. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan. Ha? At sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, ha? Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panonood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo, ha? Lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. Lalo na sa mga syudad, ha? Yung mga nasa probinsya din, Dok, meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil kumbaga yung mga hindi nakakapagtrabaho, ang dami. Yung school nga yata ngayon, walang klase. Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado. Kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. Kaya... Manalangin lang tayo sa Panginoon na
0: ganun pa man mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Mas okay na Doc yung hindi ka nakakapasok dahil may baha. Kesa hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay yung kayo pa yun, ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness, ha? At syempre yung mga healthy coffee natin, no? Sa mga ka-wellness natin yan na gustong humigop ng mainit na kape. Partner rin dyan sa kung ano man ang pwede nyo ipares dyan, ha? Subukan nyo ang ating pong mga healthy coffee, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa, lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede yung mga advice? Alam mo, meron, mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog o VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mo, ang VCO, parang ano yan nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahid nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo niyan, Dok, nagpapahid tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santone Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siyang mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin din lang pang hugas, Doc.
1: Yun ang gawin yung pang sabon kapag kayo ay galing na sa ano sa labas. Kasi di nga naman maiiwasan. Minsan hanggang tuhod, yung baha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis na nyo, pwede na. Kung walang-wala talaga, di langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na huwag. Oo, pwedeng, ano, pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: No, yun ha, sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang ano kayo, protection, ano, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal nakababad yung paa natin sa, ano, sa mga tubig baha or mga contaminated water. Usually, Doc, yung mga, ano, mga fungal infections. Ano? Malipunga. Yan. At iba't iba pa. Daming mga skin diseases ang pwede nating makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga ka-wellness.
1: May herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung, ano, yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: Kung meron kayong makita niyan dyan.
1: Dikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa, ano, sa mga nababad. Para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Doc, kasi masyado matapang. Kinakailangan doon lang sa affected area. Huwag nyo ikakalat sa buong malawak na parte ng balat mo.
1: Kasi may sulfuric compound dyan, na antifungal property.
0: Same pala siya ng Doc, bawang.
1: Same siya ng bawang. Kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta fungal infections.
0: Ayun, no? Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa atin po numero. Ito po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyzed po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyzed na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng bara dun sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama.
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daloy ng dugo. Kaya maganda ho mag-take kayo ng Santon Vitz. Yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May sakit ka man o wala, isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga encapsulated na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka acidic na yung tiyan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung tiyan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Ano? Kasi meron magtatanong, Doc, ano ba yung mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyadong mabisa, mas mabisa. Hindi po totoo yun. All vitamin C have the same benefit.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Dun sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka. Mm-hmm. Tapos, nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yung tiyan. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon ng stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakayangan na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nagre-react yung tiyan mo, at yun ay ascorbic acid based yun, pwede ka mag-shift sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like Santon Vitz.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, another inquiry. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo ay diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwede magkaroon yan. Pwede magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo, pwede magkaroon ng diferensya yung nerve natin.
0: Kaya yung pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga, yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng cramping, yes. Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes
0: yan,
1: mo. Usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay dominan-dumina, hindi kontrolado.
0: Iyon, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinusok-tusok yung talampakan mo o yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung pinaka dahilan nung ganun pong problema o yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito, pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede buko. Kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun eh.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Yung ano yun. Kasi it's a combination of salt and sugar.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo less, potassium, sodium and potassium noon.
0: So, kaya kailangan na ma-monitor yun siya, Doc.
1: Yes. Ano? Iba yung plain water nga, kapag may problema ka sa kidney, talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig. Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na. Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Pwedeng magkatubig ang baga mo. Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Eto, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun. Baka meron siyang mga sinusitis. Ayun, tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan. Hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso. So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan. Isa sa magandang ano niyan is ako doon sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3 soft gel capsule. Marami na rin tayo nabigay ng advice niyan. Ang gagawin niyo doon, instead na lulukin niyo yung premium D3, butasin niyo, tapos sipsipin niyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata. Gata ba 'yun?
0: BCO eh.
1: BCO. Pero i-stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo. Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo. Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO, and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property. Yan. So, yung mga ganun. Tapos, isa pa maganda, yung salt gargle every day, kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung kulantro. Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Noong anong gagawin sa ano doon?
1: Kapanahonan nila, partner, noong Michelle, ano, para bumango yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at kulantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata noong panahon. Ewan ko lang kung alam pa to. Tapos yung kulantro, natural antibiotic kasi yun eh. Yung kulantro, antiviral, antibacterial. Ngingunguya nila ng dahan-dahan yun. Yung mga butil-butil na bilog yun eh. Parang sago. Tapos ngunguyain nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yon. So yun ay breath refresher, meron siyang antibacterial property, at nakakatulong siya sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga. Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga mo. Anis. Sisipsipin, ngunguyain mo rin ang dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Yung
0: mga star anis.
1: Yung mga ganon. So yun yung ano po, yun yung classic home remedy during that time sa noong kapanahunan.
0: Baka hindi nila alam, Dok, yung kulantro. Coriander seed.
1: Coriander. Yeah. I-research yung kulantro. Coriander seed. Yun ay mabango.
0: Pag ginoya mo, Dok, yung kulantro, pwede mo lunukin yun, ano nun?
1: Pwede, pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun eh. Edible yan.
0: Tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip na, mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila, yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo o yung halitosis, ano.
1: Commonly ang isa sa dahilan ng bad breath, kung malinis naman yung bibig mo, like na toothbrush, pwedeng yung halitosis kasi pwedeng nagagaling sa tiyan. Pag yung mga hyperacidic, may acid reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbaho ng hininga.
0: So, yung sa mga kababayan natin, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area, mas maganda rin yan, Doc, iwasan yung mga mucus forming ng mga pagkain para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bakterya. Kasi yun yung laging nangyayari dyan. Pagka malakas ka kumain ng mga ano, mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyadong matamis na mga pagkain at yung mga malalamig din na mga inumin at mga pagkain kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness. Then, subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie. At malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan every day, mga kaubayan.
1: Ayan, may ano dito, gusto kong ihabol tong kit na to. No?
0: Sige daw.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na na mabibilhan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig. Mm-hmm. Mga ano yan, 4 at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig. Mm-hmm. Okay.
0: Okay.
1: Then, 6 na level teaspoon of sugar, asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt. Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo. Sa mga adult, ito yung advice ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon. Ito, pang-emergency lang. At kung wala talaga, habang malayo kayo, ito yung pwede niyong gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito. Ano, yung
0: Dok,
1: paggawa ng ano.
0: May tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind. Brown man yan. Kasi, ang pinag-uusapan dito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: So, sa mga kababayan natin, ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron dyan sa tahanan po ninyo, ano, lalo na yung mga nasa remote areas.
1: Hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Pero kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOH, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
0: Okay, ha, para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming makakompromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120. Ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot. Pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis at ang carbohydrates.
0: Ang 120, ano na yan siya? Borderline sa, or above? Kasi ang ano, Dok, 110, pababa, mga ka-wellness, ano? O mas mababa pa, ano? Yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Masa ka na makapagkonsulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Ng mga maintenance. Oh. Yeah,
1: tinitingnan naman nila kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka. Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription. Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung mga, yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka the best din mag-take na Santon Plus Gold.
0: Yun.
1: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties yun mula dun sa mga herbal extract na meron siya. May ampalaya siya, take note, may garlic siya. Kaya, kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS,
0: tsaka HbA1c.
1: HbA1c. Medyo mataas-taas nga ng konti yun. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, 1 capsule 3 times a day, para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history
1: na diabetes,
0: sa diabetes. Kinakailangan mag-control kayo, ano, sa inyong mga diet. And then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule and Premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po niyan, ha. And then iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain. Iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan doon tayo nadali, mga kababayan, ha. Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba na mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin na mga matamis.
1: Yes. Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
0: Yan. At ang bilis kasi noon mahatid doon sa inyong bloodstream. Kaya minsan triple yan, Dok, ano?
1: Yes.
0: For example, yung amount ng kinain mo kesa doon sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng ibong pangangatawan dun sa iyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
1: Oo, tama ka dyan. Ayan, ako, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod doon sa mechanics.
0: Oo, yun nga.
1: Dyan ba sa text mo?
0: Wala din doon, wala nakasunod sa mechanics natin.
1: Ayan, so, sorry.
0: Sunod na lang mga ka-wellness. Ha? Alalahanin lagi ang mechanics natin. Para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment ninyo inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa atin pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Paano to? No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dok. Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Dok. Algie. At maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakandabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dok. Remilito Uy. At sa ngalan po ni Dok. Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa. Ito po yun ko, Dok. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ng Panginoon Hua, ang siyang patuloy ng papagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Oras sa XFM mga babe, alauna 35 na sa hapon ng atong oras. Hatid ka nato sa Xanthone Gold Coffee Mix. It's not just your ordinary coffee mga babe ha. It has xanthone from mangosteen plus herbal extracts that keeps me healthy and glowing all day. Sa ikaw diha babe, if schedule nimo get super busy, still feel so fresh gihapon and full of energy basta gamit og Xanthone Gold Coffee Mix. Healthy lifestyle checked, lami nga kape super checked. So unsay imong gihulat diha babe, make the healthy switch today. Have a sip of Xanthone Gold Coffee Mix, healthy, creamy, and it's definitely made with love.
7: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
8: Babay ka, basig ma-rape ka.
9: Basta na ma.
10: Even though it's been so long.
7: Bahin sa gugma.
11: Ako, giminor kay kunimo.
12: Promise?
11: Promise.
12: Ako pud, gimingon na nimo.
10: Miss you like crazy.
7: Kasakit.
13: Pero diba, give up naman ka, diba?
14: Pasakti na siya.
7: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
15: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakam sa tag-iya.
7: Sa programang X-Rated.
16: Ayok! Ayok na.
7: X-Rated.
17: Boris!
18: Unya karon pahilag-hilag na.
7: X-Rated sa X.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Make Love to You by Boyz II Men. At ang inyong taon-taon, mag-uban-uban ta sa programa X-Rated.

0: That was Bakit Pa Ba by JR. Ang ngayon pabagid pa sa iloon ng mga tao na maghatag og kasakit sa to ang mga bae. Kung di pa sakitan lang ta, unya pa asahon lang ta. Unsa pa na diha? I think deserving pa sila sa another chance sa pagpapatawad. Kasi kung hindi, wag na po. Wag na. Anyway, mga babe, atong oras, alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ka diha? Asa man ka nakaplaster karon? Sa mga babe na ito, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-LL diha ka rin, mga babe. Lingkod-lingkod. Laray-laray. Kanang ganina pa nakasubaybay, nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon sa programa
1: X-rated.
0: X-rated gihapon, mga babe. Uban-uban tagikan alauna e media. Hantod alas tres sa hapon. Daghan na putag mga hisgutan karon ng mga, of course, no, mga kuhaan natog pagtulunan gikan sa storya sa kinabuhi o gugma nga ipadala or gipadala diri sa to ang programa, mga babe. Ang ato ang kahaponon karon, medyo naglagiting ang kainit. Adri ba sa inyo nahimutangan, mga babe? Kumusta ba ang dagan sa panahon? Ang init sa panahon, mas init pa sa inyong relasyon. Unsa na laman eh, ang uban lugar karon kay Bugnaw. Oo, sa makabugnaw po sa inyohang pagtagal. Pero wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin na lang talaga natin yan, mga babe. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon at pinagdadaanan ko ngayon, magsama tayong lahat. Anyway, mga babe ha, sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Of course, sa mga babe nato nga naminaw diri karon sa XFM 89.1 Davao, maayong hapon, mga babe. Ingon man sa mga babe nato nga nagsubaybay po diri sa my XFM 107 Tagum, XFM 99.5 Jansan, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga kasimanwa ko na mga Ilonggo, kag Ilongga da nga namati, subong mayad nga hapon sa inyong tanan, mga babe. Mayong hapon na sab sa mga babe nato diri sa XFM Mati, XFM 101.

7.7 Bukidnon. Oy, speaking of XFM Bukidnon, nakita na to itong station manager dali sa XFM Bukidnon. Pinakamaanyag. Walay makalupig talaga si Ma'am SM. Ma'am Inday Marie, good afternoon. Og I think nagabiyahe na sila, pabalik na po og Bukidnon karon. So na lang sila yung mga ano dari. Kanang gitan-aw lang ginila akong naog. Bitaw maayong hapon sa inyo ha, Ma'am SM. No? Og sa mga kaubanan nato dari sa may XFM Bukidnon. Ingon man, diri sa XFM 89.5 Pagadian. Maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Zamboanga. XFM Ipil. Sa XFM 91.3 San Franz. XFM 99.9 Tacloban. Og sa XFM 88.3 Cebu. Soon mga babe, sa mga babe nato diya sa may Kidapawan. Mayong hapon kay hapit na punta nga madunggan dali sa XFM 91.1 Kidapawan. Oo, may mga lugar karon nga giulan mga babe, habos sa amping-amping mo diha kay wala ra ba ko para ampingan mo. Unsao na lang gid ko magkasakit mo mga babe, wala ko para atimanon mo. Ano mas maayong kanang prevention is better than cure. Mag Zanthone vitamin C ta para boosted ang atoang immune system. Og dili na mo manginahanglan ni babe para ampingan mo. Alaw na 50 sa hapon sa mga babe na to dihang gusto magpabuhat sila mga greetings, shout out, request, ilahang mga patimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. Pwede niyo na ang inyong ipadangat. Inyong i-text mga babes, ito ang text line 0969-333-0537. Otrohon ko 0969-333-0537. Diha lang i-text mga babe, ito ang basahon unya sa unahan. And of course, pwede po mo magbisita sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, para makita ninyo kung unsa ba jod. Oh! Ang epekto sa Zanthone Gold Coffee Mix sa inyohang DJ. Ilasan kayo, babe Sabrina. No, pwede mo magtanaw diha mga babe. Or baka bisitaha ako ang Facebook, official Facebook page, Babe Sabrina, or ang Sabrina XFM Davao. O, diba? Dali rin ninyo makitaan. O, maayong hapon sab sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in. And of course, sa mga nangutan na diha, minsan maninisigyaw-yaw sa radyo. Ano ka pa mga kadungog-an? Kaya, bago lang po tayo na nag- umupo. Ilingkod nga ano, DJ ninyo diri sa X-Rated. Babe Sabrina po, ang babe ng bayan. Amoy pala. Kamu na lay sumpay. Amoy pa lang ulam na matod pa nila diri. Maulo mo mo dag claim ana oy ngano. Grabe, amoy pa lang ulam na. Basta may ngayon sila, ihumot siguro gini si baby. Pag magtagbo, may nasimuton. Duhulan dyan ako yung ano-aniyang mga kaliog-liogan. Ang mga tangkugo. No? Ang mga kilikili. kung humot ba gini? Kung pagsimot na ako, ulam ba yun? Anong klaseng ulam kaya yon? Marami kasing ulam din mga baby. Hindi natin alam kung anong klaseng ulam yung maamoy. Ooh, I cannot. Anyway, mga babe, unya sa unahan na, ready na yung kaugalingon diha. Kaya to ananing sugdan dayon. Di na natudugay-dugayon taod-taod mga babe, mga to ang X-rated drama. Kuhanan yung kape diha. Lingkod-lingkod na, LL na diha, babe. Laray-laray na diha. Kaya taod-taod sugdan na natutong X-rated drama. Madunggan na po ninyo kung unsa ang storya sa kinabuyo gugma nga to ang tagaan na pod og pagtagad karong hapuna. Kung unsa na pod ba to ang itambag sa mga taong gahig ulo. O sa mga taong nagahimo lang yung problema para tambagan diri sa X-rated. Beto mga babe, no? Itong tagaagpagtagad ang mga gipaabot ng mga problema. Oh, dagan pa og problema, tagaan pa tag problema ninyong drama. Kaya nga, ang ano bitaw? Oh, basta, kato na. Anyway, mga babe, ha? Sige, karon tatod, ready na diha. Plaster na. Ani, ano babe? Isulod ko na. Madunggan na nimo ang atong drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakos! Ayoko lang sa ano!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Makuni ang butul sa inyong kinatawo! Masubra ka to kirok! Putlon ko ni Anumat sa tagalang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ikaw ang kasasang pagmahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan og pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Johnson City Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og agreement. Dear Babe Zabarina, palihog tawga lang ko ninyo og Delo. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Galibog ko kung unsaon ni siya. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Nganong ni Aka?
2: Jima.
1: Pauli na. Huwag ko'y ganang matubangin mo.
2: Please, sorry.
1: Baboy ka. Hayop ka.
2: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan kaya kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
2: Oh, tudi ako ang nakauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
1: Ugon mo ingon ko og dili. Ha?
2: Jima.
1: Tugkili ang akong pagtanaw na ni mo, Delo. Di na ang kaning Delo nga akong nailhan ni mo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nagonsensya ko siyong gimo. Nabalaga ko para niya.
0: Usa mo sad ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalan ko siyong kahinambay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero wala masab siya mo syakit. Sige lang, sige hilak.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Pasig, mauli aranas, Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga lapti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Inyong gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Musa? Nakabantay na ka nga medyo book down na si Jima ni mo?
0: Oo, bebab.
2: Uy!
0: Termin na lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasay buhaton ay lakaw. Nga, tagsa na lang kami mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Buwagin ang imong uya.
0: Ma!
3: Nakita na ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ayami supa ka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhan. Maumbuwag ito siya.
3: Buwagi yun na. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh, ang kona na ko. Uyab na ako.
0: Kinuha.
1: Nganong ni Aka?
0: Jima.
1: Pauli na. Huwag ko'y ganang matubangin mo.
0: Please, sorry.
1: Baboy ka. Hayop ka.
0: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan ka kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
0: Oh. Tudya ako ang nakauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
1: Ugon mo ingon ko og dili. Ha?
0: Chima.
1: Kila ang akong pagtanaw na ni Modelo. Di na ang kanin, Delo, nga akong nailhan ni mo. Dili na!
0: Kim!

0: Bay, relax lang.
1: Nagkonsensya ko sa unggi mo. Nabalaga ko para niya.
0: Usang sad ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalan ko sa unggi hinang bay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong dibuhat. Pero wala masab siya mo sakit. Sige lang, sige hilak.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Pasig, mauli aranas, Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga lapti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Unyang gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Musa? Nakabantay na ka nga medyo book down na si Jima ni mo?
0: Oo, bebab.
2: Uy!
0: Termina na lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasay buhaton ay lakaw. Nga, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Buwagin ang imong uyap.
0: Ma!
3: Nakit anak ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ayami supa ka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhan. Maumbuwag ito siya.
3: Buwagi yun na. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh, ang kona na ko. Uyab to na ko.
0: Kinuha.
1: Og kadagan mga dunay na itabo na mo sa kama.
0: Usa?
1: Mao kong ganahan ka makigbuwag, abuwag na ta.
0: No, dili Jim. Istoryahan ni na to. Niya ko, mibalik ko. Wa na to maklaro ang atong paligsulti sa miaging simana kay gusto pa kayo space. Pero karon ako nang tapuson ang atong relasyon.
1: Unsa? Di ko masugot. Karon na noon nga nagbuwag namin ni Alvin.
0: Mao ba? Buwag na mo? Pero ako, dili na ko nimo. Tungod kay dili na ko madawat ang imong pagbuwag na ko.
1: Aw, mag-abot na sa estado. Tungod kay ikihati ka sa imong pag-grave na ko sa una.
0: Unsa? Unsa?

Babe, Sabrina, mauni akong dakong problema. Tungod kay dili gyud makigbuwag nako si Gemma. Ang tinuod, babe, okay man ang amuang panag-uban. Kaslo no na unta mi. Apan maulag ito. Nahimo ko nga makuha ang iyang virginity. Tungod ato nga panghitabo, babe. Nabugnaw ang pagtagad ni Gemma nako. Og nangita siya og lain. Karon ako na ang ni-give up sa muang relasyon. Sa tinud-anay lang, mga 10% na lang gyud ang akong love niya, babe. Tungod kay nabugnaw man gyud ang akong pagpakigrelasyon. Labi na nga nakabalo ko, nakapila na nga dunay nahitabo nila. Huwag ang akong mga pangutana, babe. Maokini. Unsaon man ako paglingkawas ani ni Gemma? Mahulog ba nga rape to ang akong nahimo sa una? Nga human ato, babe, na okay man mi. Ug kun buwagan ko siya, mupasaka og kaso nga rape nako. Madutlan ba ko, babe? Unsa man ang akong maayong buhaton? Tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Delo.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa

0: mga babe, that was Let Me Love You by Judd Madela. Atong oras, alas 2:22 na sa hapon. Balik na lang po sa itong pagpanaguban-uban sa programa.
1: X-Rated.
0: Kumusta man mga babe, dalo diha, ang ganina pa yung tao ay nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban. Exaggerated na kayo ang ano. Ang palakpak, no? Mga ganina pa, nagpaabot sa to ang pagbalik. Eh, medyo na shokera, good kagamay sa to ang drama kaganina mga babe, no? Medyo ni ambak yun ang ito ang ano dere. May mga technical glitches. But anyway, lumalaban pa rin tayo. And I know for sure nga nakadungog gihapon pod mo sa drama nga giplay na to kaganina. Ang storya sa kinabuhi ni Delo, ang iyahang love life na hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. But anyway, mga babe, before that, of course, I would personally greet my friend over here, JD, happy, happy birthday. Oh, patanawa daw ko sa pogi nga naong day. Mag-i-greet on air, babe. Grabe naman. Yung itsura ng isang JD na parang kamukhang-kamukhang-kamukha si Daniel Padilla.
2: Easy, easy.
0: Grabe ang reaction. Oo, so gigreet na taka Tagalog yun ha. Kahit magkahirap-hirap ako dito at magkalisod-lisod, ginawa ko yun JD para sa iyo ha. At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, sa happy happy birthday sa inyong lahat mga babe. And I hope and pray na inyuhang i-celebrate inyuhang adlong natawhan nga puno sa pagmahal, malipayon, and of course dunay peace of mind. Pinakauna sa tanan mga babe. On top of that, ang pagiging healthy jud kanunay, no? Dapat i-maintain gid nato to ang panglawas kas health is wealth, di ba? Oh! Ang saon na lang ginadiha kung nagkamuriching na good, no? Ayan na. Oo, kamukha daw ni Ronnie Alonte pala. Ay, oh, Ronnie Alonte pala. Akala ko si Daniel Padilla. Oh! Anyway, mga babe, balik na diri sa tuang suwatan po nga gibasa kaganina. Actually, ni ambak man nga tuang drama, no? But ako ang ipasabot sa inyo, ha? Nga, spur diri sa gipadala nga suwat sa tua. Okay man ang relasyon ni Delo, no? O sa iyahang uyab. Okay man ilahang pagpanaguban-uban, babe. Kumbaga wala may problema. Actually, niabot na sa punto nga hapit na sila nga kaslon. Ang problema lang, kay imbis nga hapit na sila kaslon, wala na nakaantos ni si Delo sa iyahang gibati o natandog niya ang pagkababay sa iyahang uyab. Nakuha niya ang virginity, mga babe. Giisip to siya sa babae nga murag girate good siya. Kasi semi-rape daw ang nahitabo. But after ato, mga pila ka weeks, nagka-okay man sila o gagingong gidawat sa babae ang panghitabo, mga babe. Si Gemma, gidawat niya. Nagka-okay sila, but ang consequence atong gihimo ni Delo is gibinuangan siya ni Gemma. Karon kay nabaliktad na pud ang panahon. Siya na pud ang dili kay Gemma. Siya na pud ang makigbulag kay Gemma. Unfortunately, si Gemma dili mo sugot. O giyahang gihulga si Delo nga kasuhan tungod sa rape nga gihimo sa una. So, unsa ba ang dapat buhaton ni Delo? Karon babe, tabangi ragod ko ninyo tambang. Kay murag nag-ano na jud ko diri. Kalisod ba sila mga request? Tagalog do. Lahat yon? Kita Tagalog ko yun lahat?
2: Easy, easy.
0: Baka hanggang dito na lang ako. Dili makaya. Ayun mga babe, sa mga gusto diha nga mag-greet sa, I mean, mag-tambag di ay. Grabe sa greet. Gusto nga mag-tambag sa tuang letter sender karong hapo na mga babe. Pwede ka mamutawag sa tuang hotline 0969-333-0537 o tuhon ko 0969-333-0537. Kay para matambagan natin sabay mayong buhato ni Delo, labi na kiningiyahang sitwasyon karon mga babe. Ayun natin, caller sa Picas Linya. Hello babe, maayong hapon. Yes, maayong hapon. Kumusta man? Ano nagluyaman ka diha, babe? Oo, si Babe Julius diri sa may Pakibato District, Davao City. Tama ba, babe? Ano nagluyaman ka karon? Wala ka nakaturbo? Ah? Wala ka naka-turbo, babe? Nagluya lagi ka. Dili jud mi magkasinabot. Dili jud mi magdumog-dumog. Oh, kana babe. Ah, unsa man imong ikatambag sa tuang letter sender karon babe, si Delo ani iyang problema?
2: Oh, si Delo.
0: Oo, si Delo. Mm.
2: Ako sa tanggal ni Delo, babe. Ano mo ba eh? Ano? Hindi mo ko tayo magsagtanong ilang mga kuwang ba? Kuwang ilang senaryo ba? Kaya, ano? Nakahuto naman ang tanong sila, babe niya.
0: Mm-hmm.
2: Siya nang pwede gusto sa...
0: Maugani nun. No. Naglibog pod ko, babe. Nahirapan din ako sa pagsabot.
2: Putol-putol, babe.
0: O, putol-putol lagi ato ang linya. Babe, siguro saka sa kagamay dress punuan sa mangga para magkasinabot ta kay medyo pigado jud ang signal, babe. Hello, babe? Ha? Hello, babe? Ay, nawala na siya. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster karon? Hello, babe? Babe, diri ka maminaw sa cellphone. Ayaw sa imuhang radyo kay para dili siya delayed.
2: Hello, babe.
0: Hello, babe. Maayong hapon na kasi naabot. Ragid, may salamat sa Diyos. Babe, unsa tong pangalan o asa ka karon nagka-plaster?
2: Ay, taga-kwani ko, babe. Taga-Jensan.
0: Taga-Jensan! Maayong hapon sa mga babe natin din sa may Jensan. Ilonggo ka, babe? May mga Ilonggo ba dira sa Jensan?
2: Bisaya ko, babe.
0: Ah, Bisaya. Oo. Babe, unsa imong pangalan gani, babe?
2: Jemuel ko, babe.
0: Jemuel. Ah, Jemuel. Unsa imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon kaniya hanggi atubang nga problema?
2: Para sa ko, babe. Bulag ka na siguro niya na. Pag-confuse, siya nga di... Pag-confuse siya, gamit siya siya. Uyok niya. Nagpagamit sa glahid. Ano na, oy? Dili mo na sa deserving of a boy. Uy, kayo. Mangita siya sa uyog. Magtawag ka ng dapag na siya uyog niya. Tingaala naman siya nga, nabugnaw naman siya.
0: Nikalit lang kabugnaw.
2: Ay, may klaro lang siya na, oy.
0: Ah.
3: Isi.
0: Kakalma din.
2: Sa kuwapo na bis. Silian ko na.
0: Grabe siya. Silian yun. Dili man kay ang nahitabo manggod daw, babe, di ba? Gilove manggod nila ang usag-usa.
2: Oh, gani. Wow, may klaro na riyana ba
0: doon? So, para sa imuha, okay lang ang desisyon ni Delo nga bulagan si Gemma? Okay kaayo?
2: Kaya nga nagpangita pa si Abis, ibuotan mo na si Delo kay pinsan
0: buutan. Kaila siguro mo ni Delo ay. Murag feeling na ko kay pinsan mo ni Delo. Atik ra ka din ha. Wala din ka kaila siya. Taga Jensan raba daw ni si Delo.
2: Gani.
0: Basig ikaw ni si Delo.
2: Gani. Kaya si Delo.
0: Anak Jod. So, bulagan na lang gid niya si Gemma. Daw bi kay bulagan niya si Gemma niya. Kasuhan man siya ni Gemma, babe.
2: Okay, bulagan na lang si Catherine, oy.
0: Sige, si Catherine. Si Gemma. Daw bi kay kasuhan man siya ni Gemma kung bulagan niya. Kasuhan man siya, babe. Okay ra. Babe, kung si una ko na imong bugan karon ba? Kasuhan man siya ni Gemma. Unsa man ihang buhaton?
2: Ganagi ko si imong babe ba kay? Kitikas
0: si imong babe. Ilan?
3: Isi.
0: Ay, mga babe. Na po yung nagapangilad sa ako ang ano mang yun. Gwapag yun. Walang halong biro. Sige, kung tinood nga guwapa, babe, dagang salamat sa imong tawag. Ani akong buhaton. Pag muing kong muama, chup-chup ang imong ingon. Ay, mag-grit pa di ay ka. Abay na ako guman na to. Ah, sige, go. Sige, greet na imo ang mga ano diha, imong mga uyab.
2: I-greet ako ni si Edgar, nga naminaw karon Edgar Andraki, babe. O sa mga Andraki family, sa Bisayan, Midan, Arangia.
0: Mm-hmm. Naputol ang imuha. Ay, ang imuha. Naputol. Ayan, oo. Naputol, babe, sa tumoy-tumoy, naputol.
2: Oo na, si Kona ni Edgar Andraki, babe, o ano, si o mga Jokyo family, dyan sa Bisayan, o sa Bisayan. Kabisayan, babe. Mayong pagpaminaw nila diha.
0: Ayan. Salamat kayo, babe. I love you. Char. Amping kanunay. Mwa, mwa, chup, chup. Nanindog ang malibos ako ang tangkugo, mga baby. Ngano naman yung paingon ani man nga mga mwa, mwa, chup, chup. Pag ginagang nalalaman tayo dito. Babe, mayong hapon. Last caller na to, mga babe. Hello, babe.
2: Hello, ma'am.
0: Ayan, bumalik po si Babe Jo. Nawala gyud siya kaganina, babe. Dere padayunon gyud nato ni dili pwedeng di matiwas kay magsakit.
2: Okay, babe.
0: Tama ba, babe?
2: Oh! Ito na lang ni kwarta nga, babe. Ito na atik-atik ko na siya, babe. Dili na disibuin sa kay Dilo. Idula sa kaintiin, babe. Muna'y sakit kayo, babe.
3: Oh!
2: Ay, pag-adlo ko ng iyong kaso, nga na, ang kaso, mukhaan po pag-kaso nga, mukhaan, kung mukhaan siya, sa mga nga, kailan ka rin kaso, balos po ka.
0: Ay! Yeah! Oh! Mubalos si babe. Unsa man niyang buhaton?
2: Uyab pa man sila, babe.
0: Hmm.
2: Bilang ka nagpapaso ang bukid niyo, pwede ko mag-air o number, babe.
0: Ah, sige, babe. Wala pag gihapon data nakakita diri og mo text nimo. Sige, babe, Julius, go air na imong number diha.
2: Ah, akong number babe, is 0930 sa gusto mo makakuha karon. 0930.
0: Sige, babe, nawala na pud ka.
2: 0930045803, babe.
0: Ayan. Wala imong number. I-greet na yung mga ano, yung mga katropa and friends diri sa XFM.
2: I-greet na ko si Ma'am Sabrina lang nag-program karon diri sa...
0: Ako, Diyo.
2: Okay. Si Arnel Cortez.
0: Mm-hmm.
2: Si Kuya Arnel.
0: Ayan. Naputol na po.
2: Yan po i-greet ko.
0: Ayan, salamat kayo, babe. Sa imo ang pagtawag, mwa mwa chup chup.
2: Exciting.
0: Isa raman to, exciting. Nawala na, naputol na ang iyang tawag, no? Duha ka aa siguro para mas ganahan ta. Atong oras, mga babe, alas 2:36 sa hapon. Ayan, magbasa ta og mga greetings diri. I mean, ilahang mga tambag na sa tuang nga text line karon. Ang relasyon nga puno sa kasakit og pagduda, murag gisi nga lambat. Bisag unsao nimo nagtahi, babe, makita gihapon ang samad.
3: Oh!
0: Grabe siya. True to life ang kanyang ina-advise, no? Tama, tama, tama, tama. Bisag unsao man gid na og kanang tahi ang lambat, murag bungkag na gid. Nawa na gid, nanganga na gid ang samad anak, baby. Sa kunsaon jud nato na. Ayan, sa atong ang... napagid diri si... Ayaw himu ang I love you, mahimong excuse sa pagpugos. Kay ang gugma, babe, mura og wifi. Kung walay permission ng owner, dili pwede mag-connect. Wilahi lagi mo mga tambag ay.
3: Oh!
0: Ano mo kayo nga mga hugot lagi kayo mo. See? Boy Consensya. Ayun pa, si Boy Consensya diri sa Davao. Oo, salamat kay. Dapat ha, dili igi daw na to ipugos ang mga butang kay. Dili daw na siya. Matod pa ang gugma daw murag wifi. Kung walay permission sa tag-iya, dili ka pwede mo connect. Umaw na diha. Napag-idri si, ano, si... si Ate Inday. Kung 10% na lang imuhang love sa iya, babe, mura naman na og battery sa cellphone nga hapit mapalong. Ayaw na lang gid, babe, pugni na lang imong gibati, bugbulagi na lang gid siya. Ate Inday, maayong hapon sa imo. Sige, magdawat tag isa pa ka caller, babe, kay murag taas-taas pa matong time. Hello, babe, maayong hapon. Babe, hinayi gamay ang imuhang radyo or medyo palayo ka tapos dari ka maminaw sa cellphone para magsinabtanay ang atong relasyon. Hello, hello babe. Hello. Kana, babe. Maklaro na ko ni mo, babe. Klaro na ko ni mo, babe.
2: Klaro.
0: Oh! Oh, klaro di ay. Suko ka, babe. Hmm.
2: Wala man.
0: Wala man. Babe, unsay mong pangalan? Nag-asa ka na minaw ron, babe.
2: Si Rene.
0: Si Babe Rene. Sa asa, babe?
2: Kaminan.
0: Sa awara? Awara?
2: Sa kalingan.
0: Kalingan?
2: Kalingan, makalingan.
0: Ay, kalina. Gisapot na si Babe Rene diri sa may kalinan. Babe, unsay mong ikatambag? Kumusta man ka diha? May hapon sa diay nauna-una sa tanan. Unsay mong ikatambag sa tong letter sender karon kay Delo?
2: Ay, kalok na yung kaso. Kaso niya, yung kaso niya. Ay, panaka, may itan to anak, ha? Kaya na ayaw to yung tumay ang iyan niya. Di siya madok siya ang kaso niya. Buhagin na kayo, buhagin niya.
0: So dapat maging matapang si Delo. Dapat di siya mahadlok nga kasuhan, babe.
2: Kailangan na siya buwagan yung bayna kayo. Hindi na masaligan.
0: Hindi masaligan. Unsa day ang unsa day dapat ang kanang babae nga makaingon ka nga masaligan, babe?
2: Anong kontrabo? Bumili ako ng bayna pero malita akong to.
0: Malita. Ah. Malita hon to siya nga bae. So dapat bulagan na gid bas ka na mga maldita bulagan gid na, babe.
2: Siyempre.
0: Bulagan gid na mga maldita, babe.
2: Bulagan gid.
0: Oh. Anay na minaw karon maldita, babe. Bulagan ni siya, babe.
2: Ina siya nga kuan ka nang isin madlok ka kuan kay nagpahid out ng line.
0: So dili na siya mahadlok kay human naman to niya. Nag-okay na day sila tapos nagpahilabot na siya glain, ana.
2: Napamay kaduwa na nakasuhol siya yung... Dili siya mahadlok.
0: Isuga dyan mo, babe. Dapat wala talagang... Walang atrasan talaga to. Dili mahadlok, ana, babe.
2: Ay, di mahadlok eh. Ngayon mahadlok. Ako mahadlok mong mahadlok mong ngayon.
0: Nindot mauyab si Babe Rene kay kaya ka ipaglaban. Di siya mahadlok. Di ba, babe?
2: Mahadlok.
0: Ano mahadlok lagi daw siya?
2: Katuwarok.
0: Ayan, babe. Grabe mo raga. Feeling na gid na ko kung si Babe Rene itong mauyab, no? Kaya dyan tayo paglaban. Bisag kinsa pa na. Bisag asa pa mag-abot. Kaya dyan kaayo tayo paglaban. Baby mo mga greetings, babe. Mga ano ni mo, kaubanan ni mo diha nga gusto ni mong i-greet. And unsa to, babe? Wala daw siya i-greet. Sige, babe, salamat sa imong pagtawag. Amping kanunay mo, ama, chup-chup. Ayun, salamat, Babe Rene, dere sa may kalinan ning Dakbayan sa Davao, mga babe. Parang galit siya, no? Oo, pero okay lang. Halaing mo na ito. Wala permiso ko. Basta kaya kay paglaban. Walang kinakatakutan. Isog kaayo. Kusgan og baskog. Ay, lahi na to siya. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:42 nagyod sa hapon. Yun, saan mag-yod na ito ni mga babe? Kaya medyo bigado na mag-yod ang itong oras. Anin? Dari na takaroon sa ito ang tambag para sa ito ang babe in tawon nga si Babe Delo. Ayan, babe, Delo, maayong hapon sa imuha. Nuuna sa tanan, salamat sa imuhang pagpadala o suwatampo din sa XFM. Sa tong programang X-Rated. Babe, sa tinuod lang naglibog, jud kaayo ko ano inyong sitwasyon, no? Anong, nakita man nato kung unsa ninyo ka love ang usag-usa sa katong mga panahon na bago pa nahitabo, no, katong nga insidente, babe. Nasabtan pud namo nga siguro tungod sa love nimo sa iyaha. Tungod sa imuhang gugma kay Gemma, nahitabo ang dili maayong nga katong panghitabo. Nabuhat nimo tong dili maayong nga buluhaton ngadto sa tao nga imong giingon nga love nimo. At some point katong mga panahon, babe, na adjoy fa.

pareho na nakita na to obviously no nga kamong duha jud na wad-an og love sa usag usa. Na wad-an og pagsalig sa usag usa. Siya wala siya ni salig sa imo has, iya hanggiingon no na mention niya sa drama. Di na siya makasalig tungod atong panghitabo. And ikaw po, dili na ka makasalig tungod kay in between sa inyong relationship, naka pangita siya glain o nahilabdan siya sa lain. Tama ba? So, nakita na to na wala na yung love o wala yung pagsalig. So, kung dili na gyud mahimo ang relasyon, no, pag wala manggoy ka na nga mga factor, mga butang sa sulod sa karelasyon, mura gud na siya nagunob na pundasyon. So kung dili na gid makaya mga babe, mas maayo nga tapuson na lang no sa malinawon og respetado nga pamaagi. Ayaw sa pagsulod nga maglalis mo, hulgaon nimo siya or hulgaon kaniya na yung mga pagpanghadlok nga mahitabo. Kumbaga lingkuran ninyo, istoryahan ninyo kung unsay dapat ninyong buhaton kasi mutual naman ang inyohang feeling sa usag-usa. May tungod po sa legal no nga bahin, dili man ko abogado babe para mohatag og advice sa imong legally. Kining legal advice. Apan since serious man to siya nga allegation no, mas maayo kung mag-consult ka dayon sa abogado aron nga kaning mas masabtan nato no kung unsa bagyod ang dapat buhaton. Mas masabtan nimo ang imuhang katungod kung valid pa ba, do na pa ba validity or pwede ba to nga ipakaso sa imuha? Despite nga nagka-okay na mo and then anay lain nga niabot sa kinabuhi ni Gemma. O unsa ba mga posibleng legal na implication sa maong panghitabo no, sa inyohang relasyon. So pwede ka muduol, kana rapod akong advice, muduol ka og mga abogado para maka ano ka kanang mag-guide sa imuha unsay buhaton sa legal nga kana nga mga pamaagi or legal nga bahin sa imuhang pangutana. So take away na to ani babe no din ang kining gugma manggod sa love manggod within the relationship kailangan ang iyo respeto. Pinaka importante gid babe unsa so, may imong gugma kung wa kay respeto sa tao. Naay respeto, pagsalig, pagtahod no sa inyohang boundaries matag usa. Kay kung mawala gid na siya babe, lisod na gid na ibalik. Tama tong usa ka nag-advise ka ganina nga ang gugma mura daw siya og kana bitawng net, kanang fish net na pag magisi na siya, lisod na siya tahiun og balik. Pag maguba ang mawala ang respeto, mawala ang pagsalig bisan pa man tuod og na ang paghigugma ay ninyo babe, lisod jud kaayo siya ibangon. Na maingon na ng uban, makabangon, makapadayon silang relasyon, pero naanay samad no, ang ilahang pagpanag-uban-uban. Ilahang pagminahalay, ilahang relasyon. Sumona siya sa imuhang buhaton karon, no, pag-storya mag-tarong, babe. Suray ninyo, lingkuri ninyo sa maayong buhaton. O wala o na tong storya siguro sa kaso-kaso. O kung ipugos manggid niya, duol ka sa abogado para matabangan ka sa legal nga bahin sa imuhang problema. Wala man ka to, babe Delo. O salamat sa imuhang pagpaabot sa imuhang suwatan po diri sa X-Rated. Ayan mga babe, atong oras, alas 2:47 na sa hapon. X-Rated. Ay, napay tambag diri sa usa ka ano no sa tuwang texture. Ah, lagi mo to katong relasyon nga puno sa kasakit ug bagduda, babe. Mura gid siya og lambat. Wow, kato lagi murag fishnet no nga. Sagun sa nimo siya tahi. Makita gyud ang samad. Dili na maayo ang samad. Sa mga babe nato diha, oy tama di ay naka tune in karon ang mga babe nato sa XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyohang tanan diri mga babe na naminaw karon. Oh, salamat. Pasensya kung ngayon ko lang nabasa but kanina pa pala sila nakikinig. Bisaya man guna sila di. Kaariyat na lang gyud ni Sabrina. Bisag unsao na lang gyud. Bisag asa dadon. Ayan, sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, good afternoon sa inyuhang tanan. Charlene, maayong hapon DJ. Ayan, good afternoon po sa inyuha. Mga babe, wala na igong oras, alas 2:49 na sa hapon. But ayaw ka bala, kakay mo balik gihapon ko ugma mga babe. Same time, same station gihapon. XFM, Visayas and Mindanao.

0: Gihapon mga babe nga madunggan ang X-rated mataghapon alauna imedya hantod alas 3 sa hapon. Salamat sa tanang nakiguban sa kuwa sulod sa kaaras ug tunga. Ugma na pong adlaw maguban-uban talahi na pod nga suwatampo. Storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang hatagag pagtagad ato ang tambagan ang atoang ipaabot diha sa inyo ha mga babe. While nagminaw mag music nga akong i-offer paminaw sa inyo ha diha karon. Pwede mo maghigop sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix kung mangutana mo asa na mapalit. Available na siya sa mga butika nationwide. And of course, sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. Salamat sa makausab, amping diha kanunay babe. Kaya wala araba si babe Sabrina para ampingan ka, ha? Mag-amping-amping yun. Kaya siya, giampingan na siya sa uban. Sayang lang ang pagmamahal.
1: Sayang.
0: Wala na talaga tayong magagawa dyan. Sagdain na lang to siya kung giampingan siya sa uban. Ang importante, ikaw hapit na pong gaampingan sa uban. Again, thank you, babe. I love you all. Thank you for listening. And here's a song for you before I end. Kung Wala Ka by Hail. Amping again, kanunay diha, babe, ha? Inom kanunay sa mga produkto sa Yes to Health. Aron kadunay healthy ang atuang lawas. Again, thank you and I love you. Bye! Mwah, mwah, chup-chup!

0: XFM.
1: XFM.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika. Nga doon sa inyong mga lugar.
10: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Naku kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sugot ka! Ikay tagiya sa kalibutan. Nya ang kalibutan, kay ako.
18: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
0: Exciting!

0: Extra Drive.
1: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakonek na ta mo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Sister Pain.
8: Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, wala epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
12: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
13: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
9: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
14: Kaklarek sana?
5: Exciting!
16: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
17: Extra Drive.
9: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Extra Drive.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
2: Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
6: Visionix, daghan na ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Так, Clarix, anak.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. May The City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha nga dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na akong.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Extra Fresh! Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako si Ricky
12: and I'm proud Sister Pain user.
11: Kay one time, a sore throat ko, walagi yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
15: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
14: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
16: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
10: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!

0: muhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
7: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kaklare sa na.
1: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
5: Express Balita.
0: Pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
6: Exciting!
1: Exciting!

maayong evening kanyong tanan, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Ato ang oras, alas 6 na ning dapit kagabion. Igala, kumusta? Mayong gabi or mayong pagpahimutang kaninyong tanan din ha, kung asa man kang bahina karon na himutang higala o igsoon. Dinindapis kagabion, mauna sab ang takna, oras, minuto, gutlo, nga diin kita makiguban kaninyo. Ato na sab nga sublion, pag-isigot-isigot ang mga butang, dunay dako, kaayong kalambigitan sa development sa tuang tibok nga pagkatao, mga kaigsoonan. Labi na yun kining tulo kabutang nga kinahanan ma-develop sa tuang pagkatao, gikan sa tuang lawas nun utok nun og espirituhanon nga pag-uswag, mga kaigsoonan. Good evening everybody. Burag nga masalapid pa man ang tuang dila, mga kaigsoonan, kay medyo burag dunay bara ang ato ang tutunlan, no? Pero bisan pa, dili na siya makababag sa ato ang paghimoon nga programa ni dapit sa kagabion. Well, God is good all the time, hini mga orasa. And then, makaingon taga, dalaygon kayo ang Ginoo, mga katropa. Ala, mag-uban na usab kita. Hangtod ta, niyang alas 7 ning dapit sa kagabion. Og andaman-damang yung matag-usak ka, mga kaugalingon, mga kaigsoonan, while na nihapon mo din ha. And then while nagasigup-sigo pa mo sa inyuhang mga sabaw or ang uban nagapangapi ba, no? Labi na gyud sa mga nagagamit sa Santon Plus copy na Santon Plus gold, mga katropa. Hala, ayaw gyud mo kalimot, inom gyud mo, mga kaigsoonan, kung tungod kay dunay dako kay na nga benefits nga makaayos sa to ang lawas, mga kaigsoonan. Muna igingon sa ato ang mga promoter din, hey, nga nakapangapi ka na, no? Nakatambal ka na, nakapangapi ka pa. And then, may gabi, usab, labi na gin sa ato ang kauban karon, sa kabatanon o batanon o guwapito na ito nga technician karon, si katropang Joffrey Parinyo. Buraga, dugay-dugay, yun may magkuyog ani, mga kaigsoonan. And then, ang ito ang mga katropa, no, labi na gid sa mga naka-tune in sa XFM Tagum sa 107.1. Good evening and happy, happy listening kaninyong tanan, mga kaigsoonan. May nga sab sa naka-tune in sa 99.1 XFM Jinsan. Labi na kang katropa Ray Ferrarin. Kung siya paghihapon ba ang ito ang kauban ni Nindapit sa kagabion, mayong evening kaninyong tanan. May nga pagpaminaw o may nga nosab sa nakatune in sa 99.1 XFM Mati. Good evening kaninyong tanan, mga kaigsoonan. And then agtutas Bukidnon sa mga nakatune in sa 101.7 XFM Kidnon. Mayong pagpaminaw, God bless kaninyong tanan, mga kaigsoonan. May nga nosab sa nakatune in sa 89.5 XFM Pagadian, no? Update daw ko numo sa mga katropa na to sa taga Pagadian be, kung naapabata din ha, no? Pwede mo nga mo update sa to ang GC, mga kaigsoonan, para atong masubaybay. Og atong ma-monitor kung live pa ba din hang dapita, mga kaigsoonan. Labi na gyud din na sa may XFM Ipil Sambuanga. No, good evening kaninyong tanan din ha. Labi na gyud din na sa may Pagadian. No, sa Ipil, sa Pagadian day ang ato ang mga kaugsoonan, ang Palera family, Lucerna's family, mga kaigsoonan. Good evening and happy happy evening kaninyong tanan, mga kaigsoonan. May ngano sab sa XFM, no? Di na sa may naka-tune in sa 89.1 XFM Davao. O sa mga nagasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital, mayong pagpaminaw o mayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsoonan. Kita nagpanghinaot nga ikaw karon na aka sa mayong nga kahimtang.
luyo sa ato ang kanindot sa ato ang panahon karon. Nindot kaayo ang ato ang panahon mga kaigsunan, medyo init-init kaganina katong mga dunay gipang bulad no. Sigurado jud ko nga medyo uga-uga gyud turon. Na pilanagod ka adlaw nga nag-init mga kaigsunan, kitagaan jud ta og paboros Ginoo katong mga dunay gusto nga ibulad. Karon na gid ang time na gikan sa kupras, kakao, kape, mais, kahoy nga bag-ong nga binugha, hinalay. Muna nga pasalamat sa tuang labaw mga gahom tungkol kay chance na para sa tua. Mula lagi ang ulan atong gipangandoy sab, pero usahay lagi manubra man no. Kita na to ang sitwasyon sa laing lugar, labi na gyud dinhi sa may bandang Luzon no. Naglutaw-lutaw na gyud ang ilahang mga sakyanan ditong dapita mga kaigsoonan. Mo na nga bisan to ding nana ang mga panghitabo sa to ang palibot. Never forget and then don't forget gyud mga kaigsoonan to say thank you Lord. Pasalamat sa Ginoo to nga naka-encounter ta og mga trials, mga sitwasyon nga sama ni ini. Kay usahay ra ba no na makalimot na ta og sampits Ginoo, labi na gyud kong naata sa panahon sa kahayahay, naata sa panahon sa kahamugayoya. Nga bura bitog walay problema nga ni abot sa to ang kinabuhi. Walay wala kay problema nga gisulbad no, wala kay utang nga ginabayaran, mubraga walay kaguliyang. But in times of hardship mga kaigsoonan, naman tas panahon sa kalisod, don't forget to remember nga pasalamatan niya po na to ang Ginoo. Muna'y giingon sa to ang kanta karon nga, Lord, I offer my life to you. Subot ipasabot ang Ginoo mga kaigsoonan na nasayod kung unsa ang ato ang kapasidad, nasayod kung unsa ang ato ang kaya, nasayod kung unsa ang ato ang asa ang limitasyon sa ato ang pagkatao. Okay, so may gabi yung sab sa ato ang mga listeners din sa may Perkibalang gihapon no, Canada family and then ang Ecuador family, good evening kaninyong tanan din ha. And then ang Risa family, good evening. Og, di po na ito malimutan di ay, ang Babanto family din na sa may Purok, Masigla. Sa Lawagan, Quezon, Bukidnon, ang Babanto family and then ang Iconar family. Shout out din na sa inyo. And then atong idungag, no, i-add on na ito ang Kalyaw family, mga kaigsuunan. Mayang gabi og maayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Inaot nga naamo karon sa mayong nga kahimtang. Inaot nga inyong na-enjoy ang kinabuhi nga gihatag Ginoo sa ato matag adlaw, matag buntag sa ato ang pagmataog sa ato ang pagkatulog unya nga gabi. Ato nga gipanginaot mga kaigsoonan nga ato babatnan gihapon ang kalinaw, no? Ang kalipay nga ato ang gikinahanglan mga kaigsoonan, no? Tungod kay maura magid ni ang ato ang or mao ni ang ato ang chance nga mopaabot ta sa ato mga pagpasalamat nga to sa ato ang labawng makagagahom. Good evening and happy listening sa ato ang mga kaigsoonan din sa may Tagum no, labi na gid ang Dumaguete family, Struira family and then ang Abu-Abu family ug ang Bohol family mga kaigsoonan na atong gitimbaya ang ato ang mga kaigsoonan din na. Labi na gid sa tanan nga maabot sa ato ang programa karon, ako nagapanghinaot kaninyo mga kaigsoonan nga plaster na mo din ha, no, tungod kay nini mga orasa ato ning gigahin para sa pagpamalandong sa pulong Ginoo nga ma-remind ta kung asa natang bahina, unsa ang ato ang pagkinabuhi, unsa ang ato ang goal sa ato ang kinabuhi in regard sa ato ang spiritual aspect mga kaigsoonan, and then unsa on ato nga mahimong hugot kaayo ang relasyon tali kanimo og sa ato ang labang makagagahom mga kaigsoonan. I-try gyud nato og analyze, i-try nato og check para mahimong healthy kanunay ang ato ang relasyon
ngadto sa ato ang labong makagagahom mga kaigsunan. Og speaking of healthy, mag-start na siya sa imong healthy connection sa imong neighbor o sa imong isigkatao mga kaigsunan. Doon na kay hugot og gitawag og nindot kaayong relasyon nga na-build up sa imong silingan, sa imong isigkatao mga kaigsunan or sa imong kauban sa simbahan. Og mayon usab siyempre na to malimtan ang sulod sa imong pamilya. And then makita nimo ang epekto. No, makita nimo ang effect mga kaigsuonan nga mabatna nimo ang kalinaw, kalipay. No, di gid nimo ma-feel nga oy, duno kay problema da. Muna nga ato lang bantayan og ato ang kanunay nga ginamonitor ang ato ang connection ngadto sa Ginoo kay basin unya og every now and then, pwede tayong makatulog, pwede tayong makapahulay, or pwede tayong maputol ang ato ang koneksyon. Nga to, Ginoo, huwag ang gamiton rabaan na mga kaigsunan. Kana mga material, ng mga butang na naa sa imuha karon, pwede nang makapugong, no? Pwede nang makadivert sa imuhang atensyon, pwede nang makuha-kuhaan ng imuhang panahon nga to sa pangalagad nga to sa ato ang labong makagagahom mga kaigsunan. O siyempre, ato ang programa atod kaninyo ni sa Seventh Day Adventist Reform Movement o ginabagan kini o gipuluhan usab kini sa Yeswell Group of Company labi ni God sa CEO nga nagdumala ni ining among nga istasyon sa XFM mga kaigsunan Doc Remily Tooy. Ato nga ipaabot ang ato ang pagpasalamat o pa sa kahigayonan nga yang gihatag nga ni kanato mga kaigsuonan. Okay, so before ta mag-start sa to ang pag-hisgot sa mga butang dunay dako kang kahimuan sa to ang espirituhanon mga kaigsuonan. Ala, maminaw na kita or muagto na kita di ay, no? Ato ning ablihan ang ato ang programa pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuonan. Ala, ubani ko ninyo nini mga orasa atong itunol ang ato ang matag-usa ka mga kaugalingon ngadto sa presensya nga sa ato ang labaw makagagahom. Atong ibalik kaniya ang dungog ug himaya higala. Atong ipaabot kaniya ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang kalipay, labi na gyud sa panahon nga diin kita masipyat ang Ginoo naga maluloyon kanimo, kanako, kanatong tanan. Ubalik ko ninyo, ato ni pag-ablihan, pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalay gon og silimbaho namong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, aniya na usab kami kanimo nagaduol. Dala ang among mga pagpasalamat ilabi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo nga nabatnan karon. Ginoo, salamat kaayo sa imong pagtagbo sa among matag usa ka mga panginahanglan, sa among matag usa ka mga inadlaw adlaw nga mga panginahanglan. Ikaw naghatag ka na mo sa material, sa physical o nagpahinomdom sa espirituhanong butang. Salamat kay Ginoo sa imuhang pag-preserve sa matag-usa na mo kakinabuhi. Imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman. Gilukay o giluwas mo kami sa mga nagkalainlaing matang sa balatian. O Ginoo, aniya kami karon na naas imo tubangan. Galangan mong pagpaubos o kami naghahuna-huna nga kung wala ka, wala usab kami mahimo. Among giampo ang amuang mga listener nga nagapaminaw karon sa nagkalain-laing lugar. Ikaw ta mag-bless usab kanila, maghatag kalinaw sa ilahang matag-usa ka mga pamilya nga garepresentahan. Luyo sa mga problema nga ilahang nagian, ikaw ta magalig-on kanamong tanan Ginoo nga makasurvive kami sa matag dagko og gagmay nga mga pagsulay nga ambot sa amo nga kinabuhi. Among giampo ang matag-usa namo ka mga pamilya nga garepresentahan. Ngaon ta ang kalipay, amo ta mabatnan, ang gugmang pakigdait, anaa kanunay sa amo nga taliwala.
Mayngon usab sa nagapaminaw nga dunay balatian, Ginoo ikaw ta magaayo kanila, magahikap aron sila makahimo sa pagpangalagad o pag himaya sa imong ngalan. Gamita kini nga programa ingon nga instrumento sa pag-abli sa unahona sa mga kaigsuonan nga nawad-an og paglaom nga nakanimo. Naluyas pagpangalagad. Hinaot kini nga ikaw magaayo og magatabang kanila magadasig aron sila makahimo or kaming tanan makapangalagad nganha kanimo. Yan po sab kini namo kini nga mao nga istasyon, mga staff, technician, CEO, manager, sinaot nga ikaw magablaze kanila. Maghatag sa mayo nga panglawas aron sila makahimo sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Pasaylua lamang kami Ginoo sa mga salaog din kami nakasala bato kanimo. Kining tanan among ginapangigitog yung gisalig, pinagilamang sa ngalan o gamang ng Isus nga among manluluwas. Amen. Okay mga kaigsoonan, balik ta. Dalaygon kay ang Ginoo, no? Salamat og kay nakig-uban gihapon mo sa ato ang gihimo nga programa karon. Ang Ginoo naghatag kanato og pamaagi kung saon pagsulbad lagi ang ato ang matag usa ka mga problema mga kaigsoonan. Okay, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan. Maminaw, usab kita og mga nindot kaayo nga mga musika, mga kaigsuonan, agi og pagdasig kanatong tanan, pagpahinomdom pinagis awit.

Praise the Lord. Hallelujah mga kaigsoonan. Nindot kayo ang minsay sa awit no nga to ang nadungog ni Dapit kagabion. Una, ikaw ang kusog no? Pasabot. Tama yung gingon ni Ginoong Kristo nga without me ye can do nothing mga kaigsoonan. Muna nga nininitak nas kagabion the ligon kay ang Ginoo. Kanatong tanan nga nakigiga hatag sa to matag usa ka mga gikinahanglan nagpahinumdom kanato. Now agto ta sa to ang pagtuon mga kaigsoonan. In connection sa to ang gihisgutan kagabi mahitungod sa balaod logi hapon atong gihisgutan. Ay alam mo kapura gidin ha tungod kay importante mangdudi nga to ang makuha ang matag ang gulo para atong ma-consider ang matag butang magagmay og madaggo mga kaigsoonan ato nga matimbang-timbang nga bisig do na tay nga malatangan do na tay kanang ma-miss nato no ang usa ka butang may nang atong tan-aon ang every side balaod mga kaigsoonan para ato gyud nga masuta kung unsa ang mga butang nga kinahang nato nga i-apply unsa mga butang nga kinahang nato nga kanang paghimuon mga kaigsoonan karon dili lang kay magisgota mahitungod sa balaod atong i-add ang word nga grace but ipasabot gracia na pag magisgota og gracia mga kaigsoonan na nagpasabot na siya nga kan libre wala na siya involve og money no money involved gihatag na si Muha. Pwede na matawag na ito o gift, no? Wala na gitawag o bugti. Wala na gitawag na ito o kanang unsay bagay in return, no? Nga, pag tagaan ka o gasa, obligado nga muhatag po ka. Na wala man mo na dili na mo ay pamagis, Ginoo mga kaigsoonan. But, speaking of return, ikaw na mismo ang maguno na nga grabe no tagaan gani ka og gasa niya ikaw inana ka ka ungrateful nga dos Ginoo. Remember sa ato ang gisgutan no kay ang ato pagisgutan karon is law and grace balaod og grasya. Inomlumigson, the law represents God's holy standards and command that define sin. Sumala pa sa to ang gisgutan gabi. Siya mo'y mupatudlo, mupailas ima kung asa kang bahina na sipyat. While grace is God's unearned favor. But pasabot, pag magisgut kag unearned, wala ni muna hagui. No? Mamito ang ingon si Apostol Pablo sa iyong sulat sa Roma nga, si Kristo nagpakamatay kanato nga sa, take note, nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay. Alang kanato og dili lang kay alang kanato mo nay good news alang sa tibuok katawhan mga kaigsoonan. Usbon ako, the law represent God's holy standard and commands that define sin while grace is God's unearned favor, love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Grabe no? Inana ka nindot mga kaigsoonan ang gugmas Ginoo nga nakanimo. Kanila ka natong tanan. Pag magiskot kag unearned, wa ni mo nagihaguan, wa gipatuluan og singot, wa ni mo nagipatuluan sa imuhang dugo. Wala, dili ikaw ang niantos, dili ikaw ang nagpasaan sa cross, dili ikaw ang gilansang dito sa cross. Dili ikaw ang namatay sa sala nga imong gibuhat, dunay grasya og no other than which is Jesus Christ mga kaigsoonan nga bugtong nagtubos kanato. Siya ang ato ang hulip, siya ang ato ang substitute mga kaigsoonan. Muna ko ha, while grace is God's unearned favor, love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Na? Managingon din hey nga, rather than completely canceling its others out, the law shows people their need for help. And grace provides forgiveness and spiritual
power. So buti pa sabot mga kaigsunan ang balaod nagpakita ngadto sa tao, no? Ngadto kanimo kanatong tanan nga nanginhanglan ta og tabang. Samtang ang grasya nag-provide, no? Nagahatag og kapasayloan. Og naghatag ka na to og espirituhanong gahom alang aron sa pagsunod, I mean, no? Aron sa pagsunod mga kaigsunan. And then atong itistingan og susi mga kaigsunan ni Napis kagabion, may tungod kung unsa gyud ang role sa balaod, the role of the law. Unsa ibot pa sa role nang unsa iyang trabaho, unsa iyang part, unsa iyang bahin, unsa iyang katungdanan. Now, karon ato lang gibalik-balik mga kaigsunan og ato pag yung balik-balikon nga ang katungdanan sa balaod na sumala pa din he choose right and wrong. Say for example sa ato ang panimalay noon may gabi sa ato ang mga viewers labi ningod kang brother GC Kasantao dinas may patag and then kang sister Bagnaan Arlene good evening sa imo dina sa mga lechoner nato ni atong gisgutan ang law and grace na ang balaod og ang gugma og atong itandi kining duha kung unsa ang trabaho sa balaod unsa pod ang mahimo sa grasya. Sa akong gikaingon ng daan mga kaigsuonan ang balaod nagpakita kung unsa ang mali unsa ang tama. But ipasabot, God gives roles like the Ten Commandments to show people how to live. Unsa na nato nga unsa ang sistema atong gisunod, unsa ang programa atong gisunod. Once nga money ato ang ginahimo mga kaigsunan, sumala pa din he like the Ten Commandments to show people how to live. Unsa na nato nga gitaw na to magkinabuhi ta mga kaigsunan. And then the second point kay first point man to is point out sin. So the law acts like a mirror to show people the fall short of God's perfection. But pasabot ingon si sulat ni Pedro nga magmahingpit kamo maingon nga ang inyong amahan nga tuas langit is perfect. And then sa unsang pamagi nga mahimo kitang perfect tistingi og sunod ang balaod. Kay mo na makita nimo nga oy inani di ang kahimtang sa usa ka taong perfect. Dili ta gitawag og perfectionist, ha? Dili ta perfectionist. Ang ato lang is atong gi try og diga ni nitaknas gagabion kung how to become perfect. Og usa sa mga guidelines nga gihatag mga kaigsunan is to obey what God's command. Para ato ma-avail ang itawag ng perfection. And then the second point mga kaigsunan, the third point is brings guilt. So try to earn salvation through the law only brings condemnation because no one can obey it completely. So sabot pa sabot. Pag imo malapas ang balaod, naghatag o nagcondemning ngadto sa usa ka maglalapas nga kinahanglan mo suffer siya og umanto siya sa iyang consequence o sa iyang penalty. Muna ang role sa balaod. Now, ang tuta sa grace, katulo lang atong ikutlo para nga dili kaayo tadaghan kayo madiscuss. Atong gikuha ang mga importante lang ang mga butang mga kaigsunan. Doon ay tulo kapunto nga gitawag itong mahimo sa grasya. Remember, ang grasya mga kaigsunan, si Jesus Christ na siya. Ha? Siya mo ay grasya. Gihatag gift from heaven gihatag siya ang amahan bugtong anak para kanimo kanatong tanan higala yugsoon then ato makita unsay role sa grasya ingon din ni offers free salvation pag magisgot ta og free no money involved na wa ginay kwarta din na kay kung kwarta lang ang isgutan dili na kinahanglan nimo nga pakita ang kwarta ang Ginoo tungod kay owner na siya, no? Di na siya ingon nga, kwan? Siya ang tagiya. Not only the owner, but the creator of all beings, mga kaigsunan.
Kanya, mingon ka nga, luwas ako, tagaanti ka og bandi. No, it cannot be na siya. No? Mathematics pa, cannot be. No, na dili na pwede mga kaigsuunan. Impossible na siya nga may tabo. So, but ipasabot, ang katungdanan sa bala, sa grasya, is offers free salvation. But pasabot, grace is gift from God, received through faith, not earned by human effort. Gamay lang kayo nga pagtuo mga kaigsunan, sumalabas bala ang kasulatan sama sa liso ka liso sa mustasa. No? Ang imuha nga pagtuo enough na siya nga muhatod kanimo ngadto sa ato ang manluluwas. Pasubala ko. Grace is a gift from God, received through faith, not earned by human effort. Wani mo na hagoi, oy. Wani mo na paningkamuti. Bugos, kinasingkasing, pure, putli na siya nga offer mga kaigsunan nga without your effort. Gihatag na kanimo higala. So, no, mo na ang good news. Dako kayo nga tiyansa kanimo. Dako kayo kahigayunan nga once nga pinagi sa pagtuo, ma-avail na to na siya mga kaigsunan. Tuhipod. No? Masig na daghan mo kong mga tao karon sa tuwa nga palibot nga diver muatim og mutuo ngadto kang Jesus Christ nga mato ang Lord and Savior. Gani, doon na po sila ilahang kaugalingon nga pagtulunan o naaman tayo kaigayaiya nga pagtuo. Ang ato alang is itry na to o apply ang mga butang nga ato ang gituohan. Gituohan na to, no? Labi na yun kung nakita na to nga makaayos na to. Ah. And then the second one, mga kaigsunan, is the role of grace is forgives sin. But ipasabot ang balaod or ang grasya, I mean, nagapasaylo sa sala or nagapasaylo sa makasasala. But ipasabot, the role of grace forgives sin and then Christ paid the penalty for human disobedience on the cross. No? Lantaw sa cross. Tanawa ang cross. Ayaw ang kahoy mo'y tanawa, ayaw na nag-cross mo'y tanawa, kundili kanang tao nga gilansang din ha. No? Kanang tao nga nagbitay din ha, unsay significant ngan ha kanimo. Unsay imuhang mapamalandungan nga kanang tawhana nagpalansang dito sa cross. Gi-offer niya yang kaugalingon as a substitute para mamatay gilobong na banhaw sa katulo ka adlaw. Doon na lang kay Himoon, ingon din si Kristo nagbayad sa imuhang sala tanawa ra gud. Gilukat kaniya sa usa ka bili og dili lang kay sa bulawan sa lapi kundi mismo sa iyahang bililhong dugo mga kaigsoonan tanawa ra gud, no? Nindot kayo ang offer. Na safety ka. Si Jesus Christ, pinagi sa iyang effort. Wala kay gibuhat. Nagtanaw lang ka. Nagulat lang ka sa blessings. Dunay usa nga nag-suffer, nag-antos, nganha ka nimo. Muna nga, dili na to pasagdan ang ato ang kaugalingon nga maglumid kita sa kasalanan. Magpatuyan kita sa to ang kaugalingong mga gusto, sa to ang kaugalingong gana. Magpaulipunta sa ato ang kaugalingong kaluyahon mga kaigsunan kundili fight the good fight of faith. Ato ninya palingkamutan nga makigbato kita sa ato ang kaaway niya ang pinaka worst na ba na to ka, nga kaaway is our own self tong kaugalingon. Kanang ato ang unahona mag-aaway gyud ano naingon nga buhatan ni ang uban ang unahona pud pikas left and right man ayaw kay mali na. Mingo pa ng uban, ah, buhata na, ta, okay lagi na. Wabito, nakakita. Doon ay struggle sa imuang kaugalingon, mga kaigsunan. And then the third one is empowers change. So, ang role sa grace, mga kaigsunan, is mo empower siya ngadto sa usa ka tawo alang sa pagbag-o o ngadto sa pagbag-o. Now, the Holy Spirit gives believers the inner desire and strength to live a holy life. Bantay mo, nga doon ay burag mohonghong sa inyo hanggang likod.
mo pa hinumdom sa tuwa nga oy sayop na na, dili na na mao. Na ang ikaw pod na ikaw na magtimbang-timbang, ikaw na magdesisyon. Labi na gyud ka nang moingon at ikaw na bahala na tiguwang na bitaw ka no. Pero take note, bisan sa atong desisyon mga kaigsuonan, ni intervene niya po ng Ginoo, no? Ni patiliwala gyud po ng Ginoo. Ingon siya sa sulat sa Deuteronomio nga akong gihayad kanimo karong adlawa ang kamatayon o kinabuhi. Tunglog panalangin. Pero ang sige ingon sa Ginoo, pilia ang kinabuhi, pilia ang panalangin aron ka mabuhi. So but ipasabot dili gusto ang Ginoo nga mahitong paawak ang tao. Kay padulong na bayud kitang tanan ngadto sa kalaotan no, kung wala lang gyud ni intervene ang Ginoo, wala lang gyud ni pataliwala o gipasagdan lang tanya, wala gyud ta mga kaigsoonan. Wa gyud ta karon. Imperno gyud ang tanan. Pero tungod kay dunay Ginoo nga ni intervene, ni pataliwala, ni luwas kanato, nilukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Thank God. Ingon tag thank you Lord. Mo lagi ingon sa mensahe sa ito, give thanks. Pasalamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Matag karon og unya, pasalamat ang Ginoo. Karon, unsa may ang balaod og ang grasya? How they work together? Mo na question. Sa unsa nga sila mulihok nga magtinambayayong o kanang gitawag itong synchronized diay. I mean, no? Synchronized. Sumala pa sa usa sa mga statement nga to nabasa is no salvation by rules. O, and agree kita, ana, no? Wala taningon din, hey, nga tungod kay nituman kas na pulo kasogo, mo na'y garantiya.

sundan eh. Kung gusto ka maka-avail sa promo, no? Kung atong ibutang sa inala nga pamagi sa pagistorya. So righteousness comes through faith in Christ, not by keeping the law. No? And then a new way of living, but pasot ang bag-o nga pamaagi sa pagkinabuhi mga kaigsunan is believers are no longer under the strict commandment of the law but are guided by grace. Tinuod man gyud nga kung bag-o na ang imuhang kinabuhi, bag-o na ang imuhang lifestyle, gibag-o na nimo ang imong pagkatao uban sa tigrasya o panalangin sa tuwang buhi nga Dios, you are not under the condemnation of the law but you are guided by grace. Muna imong buhaton, muna imong himoon, kaya ito lang yung insulti ka kanina nga ang balaod o ang grasya nag-coincide ng duhawa ni nagsinupakay. No, ang balaod, nagtudlo, nag-guide sa toon sa untang nga magkinabuhi. Ang grasya, naghatag ka na itong kagawasan, no, gikan sa condemnation sa sala. Sumala pa din he, a guide for love. Grace does not destroy God's moral standards. Instead, it writes those truths of the believer's heart. Gipa santop nga tos Ginoo mga kaigsoon. Kaning duha lagi, grasya o balaod, wala ni nagkasumpake. Gawas ni ana, gipa hugot, no? O gipahugtan pag yun pag-ayos Ginoo, gipaligon pag yun sa Ginoo. Pinaagi sa pag pasantop sa ato ah, nga pinaagi sa grasya, nga mo'y nagtudlo sa ato ah, nga musunod ta sa balaod. Kini ato ang pag-follow sa balaod mga kaigsoonan, mga kuan naman lang ni mga outcome man eh sa kaluwasan nga to naabil nga to kang Jesus Christ mga kaigsoonan. No mo na nga linitak na as gagabion o sanay siya ka mga buhi nga mga pagpainomdom alang kanimo alang kanila alang kanatong tanan nga magapasalamat kita sa Ginoo labos tanan sa iya nga pagluwas kanato. Mo na nga linitak na dako kayo ang ato ang kalipay. Pagpasalamat mga kaigsoonan. Remember na we are not promoted that we are not teaching mga kaigsoonan nga kung nagtuman ka, kinahanglan magtuman ka sa balaod para ka maluwas. No. Naluwas ka mo nang nituman ka. Ato'y klaro ha. Ang pagtuman nimo epekto na sa imong kaluwasan nga gihatag ni Kristo nga na kanimo. Dili nang ni tuman ka kay imuha man ang kaugalingong effort. Klaro atong gisgot kanina, grace is an earned gift from God. Love and mercy. Wala pa kay gibuhat nga usa ka maayo ipakamatyan na ka ni Ginoong Hesukristo. Og usa na siya ka pribilehiyo kanimo igala igsuon. No? So ang ato ang oras mga kaigsoonan medyo dali ra jud kay tuyok no atong ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat nganha kaninyo. Ayo kalimti nga sa matag gabi sa dili pa hingpit nga tik-op kini nga tibuok nga kagabion. Dasig ko kamo mga kaigsoonan bata sana pag-ayo ang pag-ampo ngadto sa Ginoo og ipadala pinagi sa inyo mga pag-ampo ang inyo mga pagpasalamat ngadto sa tong labaw makagagahom. Labi na gyud sa iya nga pagproteksyon kana to 24/7 mga kaigsoonan sa inan kana non-stop jud kay na ang imo halang is to give thanks pasalamat sa Ginoo. Wa gitay pwede nga matunol nga to sa ato ang labaw makagahom. No, on in regards sa to ang gisgutan karon dako kay ni og pagpahinomdom alang sa tua matag gabi pagahin og bisag duha ka minuto lang mamalandong ka kung sa Tagalog pa magmuni-muni daw ko no magtimbang-timbang kung giyon sa nimo pag plano sa imo mga failure ka lang adlawa nakalitok ba ka mga bad words no nakapamalikas ba ka nakasinghag ba ka no ikaw may makasuta ana igsoon. Si Pablo gani nag-ingon nga sustaa ang inyong kaugalingon. But pasabot, we are in charge sa to ang kaugalingon.

0: Sa Clarex sana!
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay akong paminaw, lami na kay akong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ko, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Jenny, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gid.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Anna.
17: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7 over na sa kagabian. This is your sexy angel ng TSK.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan! Maayang gabi eh. Guwapo, guwapa kay karong gabi o na Katropa. Bisag wala ta ka nakita pero ma-feel na ko. Ma-feel na ko ang imong presensya. Ayan. Tuesday, Martes. Nang tayo'y muling nagkita. Maayong manuktok ta sa inyong mga panimalay o sa inyong mga ano dira, kung asa man mo karon nag-monitor sa inyong mga sakyanan. Ang oras, kung unsay oras dira, dapat pareho tag oras. Alas 7. Unsay kapin? 17. Oh, 17 na sa kagabion. Ayan. Alas 7 sa 17 na sa kagabion. Ayan po. Sige. Ayan, sige mga katropa, unsa man ang mong panihapon? Gigutom daw. Gigutom ka? Unsa di ay ang imuhang ano, gina-dream. Gina ka na ganing magunsa gikahuna-huna ka og kuan. Maghuna-huna ka og pagkaon. Oo, kanang mga panihapon, unsa man gud mga lighter lang dapat, no, katropa. Lighter na food. Lighter na food nga ng paksiw. Paksiw nga na ay ano, oo, kanang ulo sa barilis. Opo, yan. Ulo sa barilis. Nga gisubakan og daghan kaing siling kulikot. Unsa pa? Og nagtuluan. Nagtulong yung laway ko, late. Unsa ganito, ha? Unsa gani nga kanang lawing ang pagkaon, no? Nag-diet ko, cool. Chas! Huwag man nalang mag-diet. Opo, mag-isip ka nalang ang lami nga pagkaon. O, marag, mas lami pa man siguro imong katapad ka, tropa, dan sa imuhang panihapon. Ay, istoryahe kayo! Ayon mga katropa, lami kayo ka ang mga oras karon, lami kaayo og unsa. Lami kay mukhaon og lami nga no pagkaon. O, shoutout nato diha sa Fred's Buffet sa Alo Hotel. Na ay Fred's Buffet diha, only 299 unlimited food na sobrang sarap og lamian. Shoutout dira sa nagapaminaw dira, kumusta ang mga nagakaon karon diha sa Fred's Buffet. Og sa mga staff di ang mga buutan kaayo. Og si ang ilang gwapa kaay dira nga ano, taga-Dumala. At just taga-Dumala. Solar brighter wala yan. Ayan, si Prestim Carlos. Army Carlos. Ayan. O, pakauna ko dira, be. Oo, diba? Wala siya daw gawa, ano ba? Grabe na ba? Unlimited. Dako na ba yan kahit ah? Oo. Lisod mo na ang nainang alaga kay Mudako Jud ka. Diyos! Sabi! Shoutout na to si Sir Tristan. Sir Tristan, kumusta po kayo, sir? Oo. Ayan, sige. Patugtugan natin yung ani Sir Tristan, ha? Sige po. Like a virgin. Like a virgin, sitter. Sir Tristan Wyatt Kulay! Hello po, sir. Kumusta po ang imuhang ano karon? Ang imuhang murag masaot kita ba? Masaot kita ga. Sir Tristan, kumusta ang imuhang evening dihang dapita? Sir Harold Salang, shout out Milagros. Oy Salang, Jennifer, oy Salang, Jason, oy Salang. Celine Salang, Alice Salang, watching from Purok Tres. Kamay si Nuke Sambong, New Korea, Davao del Norte. Ayan, kumusta ka mo dira, Salang family? Mga kamag-anak na Sir Harold ay. Opo, kumusta ka mo dira, Hurot? Kumusta ka mo tanan? Sir Randy Santisas, thank you for tuning in. Iano na to, please. Share na to atong live para naghanta magkakatawa karong mga orasa. Diba? Ingon gani nila katropa, ang katawa... Mauna siya ay medisina. Oo. Medicine to be beautiful you. Diba? Pag ikaw, smiling face, dili po at katawanag na wong. Sige lang ka ng bisan ganig nga nang gi kulata na kas kapalaran, mag-smile lang gihapon ka katropa, no? Mura lang gihapon ka sana all. Mangita kita ang mga gamay nga aninipot katropa. Nga magpasalamat kita, makakatawa kita, kay ka ng pagkatawa, pag-smile, ka na ragit ang walay bayad. Opo. Mahal kaayo magpaano katropa, mahal kaayo magpabanat ugnawong. Opo, 'di ba? All expensive. Parang siya na lang ang dili expensive. Mga katropa, pagmahal, expensive. Syempre, may mahal ba nang dili expensive? Parang yung pagmamahal niya lang ang hindi expensive. Kasi pinapakain mo lang siya ng wala lang, turo-turo lang. Oo, huwag kang ganun katropa. Kasi mahal ka, dapat expensive ka. Ayan mga katropa, dalangking salamat pag-share sa atong live sa mga nagapaminaw karon. Oo. Always remember, pag nagkape, ayaw kalimot, ayaw pagkape sa lain nga kape katropa. Ano man? Kaya nga to ang Zanton Cold Coffee Mix na asya'y top 3. Benefits. Opo. Ano daw? Top 3 benefits mga katropa. Fights a fatigue and boosts natural energy. Enhance focus and mental clarity. Ayan. Supports daily wellness for busy lifestyle. Kung busy kayo ka katropa, butang lang ka sa tumbler. Ibutangan ni mo og ice, nya butangan ni mo og coffee ng Zanton Gold Coffee Mix. Meron na siyang glutathione and collagen. Nakainom ka ng kape? Nalamian pa ka? Nagwapa pa ka? Ingon ana, kalami ang atong Zanton Gold Coffee Mix. Mura lang ikaw. Tanasi, paganda ng paganda ang inyong sexy angel ng dahil sa Zanton Gold Coffee Mix. Ganong kasarap ang ating kape, uncomparable with other coffee. Okay? Pagkape, Zanton Gold Coffee Mix. Lami kay katropa, mas lami pa sa imong katapad. Cheers! Ayan, sige, balik tayo dito ng pa-cute-cute, tabi. Sige. Amo na siya. Pagkarong mga orasa, ang oras, sa ganitong mga oras ka tropa o nagbalak ka mamaya-maya konti after sa ato ang 7 PM to 9 PM tambayan sa katropa. Oo. May mga balak ka dira ah. Oo, para hindi makulangan sa performance. Mag, ano po? Ano daw ang gagawin? Uminom po kayo ng Torbo. Ang Torbo mga katropa nagatabang kini para magkaroon ka ng performance level. Dili ka maulawan sa imong asawa, sa imong partner katropa. 30 minutes katropa before maglabing-labing kay misis or ka-partner. Okay po? Pag nakatorbo, sulit at walang katulad ang climax. Ayan. At saka pagkatapos niyan, magkatapos mga performance level, lami magkape, ayaw kalimot sa itong Zanton Gold Coffee Mix para makabalik ang imuhang kusog. Diba sabi? Opo, ganyan talaga katropa. Sige po. Habang ini-enjoy natin ang mga, ang mga music para tuloy-tuloy ang ating pasingot. Oo. Ang pasingot, pasingot. Ayaw magsigig pasingit. Kaya kailangan mong magpasingot. Diba? Ano daw? Shout out. Opo. Biyahing Team Swam, Barog Marilog. Hi, katropang Angel Hill. Please pa-shout out. Opo. Sige, shout out natin ha. Shout out natin na Biyahing katropang Angel, please pa-shout out sa nasakyan ni Ma'am Alma Sabihon nga umbak from Barangay Marilog Proper Hall kay nabilin ang iya documents nakabutang sa red nga folder kung nakuha niya, pakiuli lang sa Barangay Marilog proper kay importante kaayo nga maong documents. Mao ni nanawagan ka tropa no. Ang nasakyan daw ni Ma'am Alma sa Bihon, oo nga umbak from Barangay Marilog proper hall kay nabilin ang iya documents nakabutang sa red nga folder. Kung nakuha niya, pakiuli lang in town sa Barangay Marilog proper ka important kaayo ang maong documents. Oo. Daghang salamat from Biyaheng Team Swan Barog Marilog. Oo, kumusta? Kumusta ang Marilog ang Marahan? Rachel Tagamarzado, hello DJ Angel pa shout out. Erwin ala Erwin, kumusta po Sir Erwin? Ayan. Sige po, kinsa man tayo nakagunit, nakakuha. Opo, nakakuha sa iyahang ano katropa no? Sa ano ni Sir Alma Sabihon, pakiuli in town katropa. Oo. Kung kinsa nakadungog karon sa mga panawagan, diha nga nagapaminaw sa diha sa Marahan. O palihog lang in town o balik sa iyang folder katropa. Oo. Ayan o mga katropa, pag-ingatan nato ang atong mga ano, ang atong mga gamit kung musakay kita. O presence of mind. Okay? Kasi importante ang mga dokumento isipiti yuda katropa. Mm-hmm. Bahala nang mawala ang imuhang katapad or imong unsa dira, ayaw lang gida ang documents. Opo. Lalo na mga importante kaayo na. Ingat-ingat ka tropa, kung katugon, igampos ang imuhang ano, liog dira sa ano sa driver, mapakong ka. Kung katulgon ka katropa, nagsakay kag jeep, ayaw pagsakay dira sa may ano, duol sa pag-open gani ka tropa, ka na ganing pag-entrance sa jeep, dito ka sa duol sa driver, or sa tunga-tunga, para kung makatulog man ka, mahulog man ka, di hara ka mahulog sa jeep, di ka mahulog sa imong tapad. Alisod-sad. Baka mahulog po ka sa tapad, kay gwapuhon po di imong katapad. Opo, ganun. Sige. Ayan, sa tanan nga nag-monitor ka ron, daghan kayong salamat sa inyong pag-share sa ating live. Oo, para daghan kitag makapakatawa. shout out karon sa mga nagapaminaw nga mga inahan. Mga inahan, mga single mother, mga solo parent, single mother, single father. Parang ano single man siya. Nga naman siya anak. Di para single father kay nay anak. Ayan, nakakatawa man ang iyon ano eh. Sige katropa, enjoy natin ang mga nalalabi music natin mga katropa ha. Oo, kasi dance music tayo karon. Ato ang iano ang ano. Oo. Hanap tayo dito ng mga song ni ano ni Ricky Martin. Oo, mga Ricky Martin songs. Oo, yung mga Livin' La Vida. Opo, sige. Patugtog natin yung Livin' La Vida ni Ricky Martin. Sige.

0: PSK, Tambayan sa Katropa.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
3: Kaklarek sana!
0: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert kay ni sir, taga matan-aw.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
17: Para sa dynamis?
16: Para sa turn nyo ni Mrs.
17: Tour?
16: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
17: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
18: Exciting ba?
16: Dili sir oy, kamura duwa ni Mrs. Nimo.
17: Sige, sugayon ako na miss. Yeah!
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
3: Kaklarek sana.
0: Exciting.
21: Exciting.
14: Sister Pain.
22: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist,
14: consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
24: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H Prada

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: O pamanggani ta nakaswildo pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
2: Baklarex sana.
3: Exciting.
4: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, nagbabalik ang inyong sexy angel. Ayan, sa mga nag-monitor karon, o shoutout natin dyan sa may. Ayan. Sige po, Nosy Balasi, pinasikat ng Sampaguita. Opo. Ayan, shoutout tayo dyan sa may Alo Hotel, no? Dira sa my Fred's Buffet. Kay Alia, asin na taga mga katropa din magkita. Kay Ali, Yano ba yun? Hindi na ako makita diri sa ano. Pwede Ali na lang. Guro ang apelyada. Ayan po, sa staff nila sa mga staff, buong staff ng Fred's Buffet. Kung gusto mong sumumukaon ka tropa kay ano ba yun ka? You are ano gani? Kanang gusto mo mukhaon og daghan and very delicious and affordable, punta po kayo sa Fred's Buffet. Naalam na dira sa may Rojas Market banda, katropa. Inside sa Alo Hotel. Opo. Fred's Buffet. Mga lamian nga pagkapagkaon o accommodating ng mga staff diha, katropa. Ayan. Shoutout kay Upline Rebecca Casimiro. Ma'am Jing Pigarido, natin ang shebangs. Maayong gabi isa tanan, mga katropa. Please share our life and everything. Opo. Sige. Ang oras, 11 oras katropa. I-check ang inyong mga orasan. Alas 7:49 na sa kagabion. Habang nagnono si Balasi tayo. Karaoke time. Sige. Sabayan mo ka, tropa.

karaoke in the house. Sino? Sino ba sila? Nosy! Palasi! Sino? Sino ba sila? Ayan mga katropa, kung ikaw din ang ginamarites sa inyo ang mga kapitbahay, oo, kay sobrang guwapa ka kay tanan ng mga ginamarites, mura kang MAA, mura kang artista. Oo, pag ikaw ang topic, hot kayo ka, hot topic. Unsa naman po na iyang gidala, kinsa naman po na, oo. Kaning mga tao, mga katropa, no, nga walay mahimo sa ilang kinabuhi, kay wala mangin na siya ay kanaganing di ideal kaayo ideal. Or, yung sabot pa sabot sa ideal, katropa. Spelling daw, B? Ideal. Nagtambay lang ka ba? Tambay mong utok, tambay ang imo, tambay. Oo, walang magawa sa buhay. Magtapok-tapok na ganin ang silingan, katropa. Naagi na istoryahan. Kung dili ikaw, oo, pag ikaw mo agi, okay na kung istoryahan ka na, ay, humot man kay na siya, ay, ay, okay na kay na siya. Pero kung istoryahan, gani ka, nga na murag, nagmarites, nagising mong kinabuhi, ayaw dyan mo. Kahit pag ako maagian ko, natapos kipag-chismis ko,

jud ko, diretso ako pangutana kay tubagunta ka og diretso. Ay, sabi! Shoutout sa ko mga silingan dira sa Dumalagdos, diha sa Santo Niño Chapel, Banda, Garciano Family, kay Ate Dalia, kay Cheche Action, diha si, ano, si Ate Nene, opo. Ang ako mga kasilingan dira, oo, nga nagapaminaw, opo. Si Sina, ano dira, si Sis Joy, ano, ang akong VP, Vice President na ako sa Santo Niño Chapter Women's Association. Shout out sa inyong tanan. Oo. Shout out sa inyong tanan. Kumusta man ang inyong mga pagpanihapon karong orasa? Opo. Kumusta man ang inyong pagpanihapon? Opo, sige daw. Oo, sige. Bakit ayaw? Bakit ayaw? O gusto ko ng ano, ano ganyang kanta katropa, yung parang gusto mo ka na mo singgit-singgit god, o kaning ingon ani god nga kanta, o oh. O kanta ni sige, dalaw na to ni sa ano, kay para mag-on siya, tapos is yan. Sige, sige katropa, karaoke in the house, arahay kay May habang nagakaon mo dira sa Fred's Buffet. Kung ikaw, oo, murag stress eating. Daughan ka ay magpilihan ng pagkaon diha sa Fred's Buffet. Only 299. Sobrang lamia ng mga pagkaon diha ka tropa. Oo, kung ikaw gisawing palad sa pag-ibig. Parang ginasaktan ka, ginasakitan ka, ginasakit ka. Daghan ka ay ka-text ka tropa. Oo. Nag-send sa'yo og may og mga kanang kilig-kilig thoughts or mga I love you pero gi-send di ay niya sa all. Ay, sabi! Ang sakit naman nun. Oo, sa inyong mga partner diha pag may mga password ilang mga cellphone ka tropa. Sigway lang nato katropa ha. Tips lang or parang advice lang katropa. Para Sir Pit Pit Digal, kumusta? Rebecca Casimero Aplan, kumusta po? Ayan, thank you for tuning in. Ayaw pakialami ang cellphone sa imong husband or sa imong boyfriend. Oo. Kasi baka hindi mo kayanin kung ano yung mabasa mo dira katropa. Ikaw rin ang itagsakit sa imong lawas. Makaingong kag-aray. Huwag na huwag mong pakialaman ang silpon katropa ka ng silpon sa imong ano, na ay password. Mga katropa, walay utot nga dili manimaho. Ano daw? Walay utot nga dili manimaho ka tropa or walay aso nga dili makungkom. Ay, tama ba yon? ang aso ka tropa dili gina siya makungkom. Okay? Dili na makungkom ang aso ka tropa. Kung kada ganing ano, nagahimo gani na siya og dili maayo ang imong partner dira, isipa ka tropa na naagid na siya'y adtuan or naagid na siya'y bumiranggid na siya. Opo. Pag nasakpan, likay. Bitaw. Kung kinudanag yung kang nahigugma sa usa ka tao, dili ginani mo lokohon ka tropa. Bisan pag mutanaw ka sa usa ka babae or sa kalalaki, para malikayan ang mga pagnanasa. O, unsa man ang pagnanasa in Bisaya, no? Shout out sa itong mga batang nagapaminaw karon, kanang mga pagpautog nga dili maayo, kanang a word, pagnanasa or lustful spirit. Ah, diba? Daghan na kayong nag-aray diha ka tropa ba? Oo. So, sabi nga ni Dolce, oo, ano ba ito? Sige. Sabi nga ng mga kanta ni Dolce, sino ba? Si Dolce ba yung kumanta nun? Kinsa ginikanta, anak katropa? Oo.
ang tukso, layuan mo ako. O, parang ganito lang, ha? Ay. Ang tukso, layuan mo ako. Pero ikaw ay nidoon sa tukso. Kasi gusto mo magpatukso. Ayan. So, mga katropa, no, kung ikaw nga naakay pagmatngon sa imong kaugalingon nga naakay delikadesa, baka ka ng word nga delikadesa, word na lang gitna siya. Opo. Sige daw, be. Word lang ba na ang delikadesa? Oo. Pag-ingunanan na gani, katropa, inom lang og Xanton Gold Coffee Mix para matauhan ka. Kay pag nakainom ka ng Xanton Gold Coffee Mix, matauhan ka kasi magkaroon ka man ng mental alertness. Magkaroon ka din ng ano, yung mga fatigues, oo, mga over-fatigue ka ba? Oo, i-enhance po din mong focus. Auto-focus ka na. Oo, kasi na-defocus ka sa usa ka sitwasyon. Ayan, ayaw kalimot pag inom sa itong Xanton Gold Coffee Mix. Lalo na pag humani mo og kanang lami kayo nang humani mo kaon, magkape ka. Before ni mo magkaon, magkape ka. Sana all kape ka na lang. Kasi po, katropa, ang Xanton Gold Coffee Mix, hindi ka iiwan. Iwanan ka man ng lahat ang Xanton Gold Coffee Mix hanggang saan kahit kailan. Awesome! Yan kalami. Magkapisa muna tayo, katropa. Enjoy mo muna natin ang mga nalalami music natin para sa inyo. Opo, sige, i-check na to katong mga orasan. Alas 7. Oo. Para dito maano diri ato ang gabi ta nag-adjust kay gamay kayo. Ay. Alas 7:58 na sa kagabion, katropa. Paki-check sa inyong mga orasan diha. Oo. Basin wala na na yung battery ang inyong orasan. Ayaw palagi. Kanang yan yung nagabitay inyong orasan niya. Wala, nagalihok. Oo. Dili na doon siya maayo ka, tropa. Kay nag-stop ang orasan. Opo. Kailangan d'yon. Tanggalan na, palitin na siya. O, bagong battery. Opo. Shoutout lang ako ang Wispy Beauty Salon nga nagpagwapo sa akong lash extension. Dira siya, may Kempo Boulevard fronting lang na siya sa Almendras Gym. Shoutout po na ako ang tapad sa Wispy Beauty Salon. Opo. Mamaya po ipaano ko yan. Ang ano po, ang sal. Opo, ang tapad sa Wispy Beauty Salon. Opo. Meron na po tayong mga shoes dira. Sol Universal. Opo. Yan po. Sige. Kung mga gusto nyo magkaroon ng mga sapatos na affordable. Opo. Sa Sol. Sol Universal tabi ng Wispy Beauty Salon. Opo. Shoutout ako dira ang iyahang ano staff and then si ma'am dira. Sige po. Shoutout ko lang mga katropa sa lahat ng gusto magpa-deliver. Ang Anleo Egg, fresh egg from the farm. Nag-deliver og mga itlog. Oo, ang itlog mo noy orange. Ah, ano sabi? Masingit gani da sa terminal. Itlog mo noy orange. Oo, dili kad orange akong itlog. Oo, a little bit brown. Munaging ko na naman, literal kayo sabton. Itlog mo noy, og orange. Oh, di ba? Itlog mo noy, orange. Chas. Sabi. Opo, nag-deliver kami all over the first district. First district, third district, and all the district in Davao City. Tawag lang po kayo sa 09-0997-857-9037. Or mag-message lang po kayo sa akin kung saan mo magpa-deliver. Very affordable ang mga itlog ka, tropa. Oo. Kung unsa ka lami ang itlog, oo, ni Manoy, mas lami ang itlog na fresh gikan sa farm. Tiyas, sabi! Ay, dayaga-yaga. Tiyas na magod yan. Ayan, nagandang salamat. Enjoy muna natin ang mga music natin, katropa. Opo, ang mga tugtog na gusto nyong paminawon. Opo, oo. Sige po, habang ako ay palapit ng palapit. Sige po. Saan na dito, katropang job? Sige. Pas... Sa lahat ng natutukso, lumayo ka. Lumayo ka sa lahat ng natutukso. Opo, huwag kang magpatukso.
ano na ito? Sige daw. Ay, marag... Kanina kanta ka, tropa, oh. Waray, ano... Ano na nga kanta, ya? Oo, nang aray. Nga damo, gina nga aray, ya. Sige. Itong ano, hindi, nang ito yan mag-ano gaon. Garaga kaungot na to yan. Kaungot. Sa mga nagapaminaw karon garaga kaungot na niya nga ito nga ano. Sige. Pasokan na to ng ano, ng kanta na paborito ni Sir Erwin ala Erwin. Ang iyang mga paborito na When the Smoke is Going Down. Oh, this, ano ba yung kanta ng Scorpion. Kanta ng Scorpion, ang pinas, anong kanta niya? Still Loving You, yung Scorpion. Request yan ni Sir Erwin, ala Erwin. Opo. Diba, para na sa imo, Sir Erwin, o sa mga nagpapaminaw karon, ang Still Loving You by Scorpion. Sige, habang i-prepare. Yan, sige po. Enjoy po natin, katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir.
12: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
11: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
12: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, bono og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo!
8: Southern Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa! Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: TSK, Tambayan sa Katropa.
16: I'm back again. Grabe. Apa, sige daw. Ayan. No one like you! Ayan. Kumusta na po ang atong pagpaminaw karong mga orasa? Unsa mga ganap sa inyong mga panimalay karon? Diha sa Fred's Buffet. Kumusta mga pagkaon dira sa mga tao naga unlimited food? Pagkatapos na ninyong kaon dira ka tropa, inom ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Lami magkape. Lami magkape pag kanamya sa buso, good ka, taod-taod, magkape ka, lalo na ang imong ikape katropa, Santon Gold Coffee Mix. Ay, nako po. Painom nga ng kape. Ay! Ang sarap katropa, parang ikaw na. Sobrang sarap. Ay! Sobrang sarap, parang ikaw lang. Sige, nabi, pangutano na to, bikin sa may nag-birthday ka ron. Kinsay nag-birthday? Kinsay nag-birthday karon? Happy birthday all! Happy birthday sa tanang nag-birthday! Opo, ng founder ng Alpha Omega, World Peace. Si ang ano ang isa sa mga founder ng Alpha Omega World Peace, si Tiborcio Tagian III, Marcos III. Opo, happy birthday. Ayan. Sa mga Alpha Omega World Peace, Leo Harbolario. And then sa grupo ng sa grupo ni Leo Harbolayo. Happy shout out. Happy Tuesday everyone. Sige daw kanta natin ang mga nag-birthday, be.

Ayan, coming na ang birthday sa tong katropang Sassy, sexy Sassy. Hi. Saan tayo papunta? Saan tayo papunta sa ano, upcoming birthday, advance happy birthday. Sa tanan nga mag-birthday. Happy advance happy birthday sa wala pa nag-birthday karong August. O sa kong igsoon diha sa Pasian. Pasian. Mungkayo Davao de Oro sa Purok 6. Sa kong mangho dira si Anna Chell Hill Alicin. Happy birthday, gang. Ilang taon ka nang gang? Unsa na regalo sa mga gang? Pwede mag-ano na lang ka, gang? Pwede na lang mag-ano? Mangupres na lang ka diha. Ayun, mangupres na lang. Opo. Happy birthday sa tanan nag-birthday, no? Karong mga panahuna, karong pizza, ha? Oo, pizza. Pizza. 11. Pizza 11. Double one. Double one. Sa mga, karong mga hilig ba na mag-koan? Kanang magano gani, kanang usahay na kanang birthday gani ni mo niya, rumble ni mo niya, patay di mo glass to katropa, ay, kadaog ko. Ganahan sad. Kabalo baya ka, nga ganahan kayo ng mga kalaman dira, padagun ka, jahuman. Buslot na imong bulsa. Sige rin gabong kag patadog lasto. Nga wala nang ganang ibang kaon sa mga pamilya dira. Opo, maninood baya dyan ta. Bitaw, sa mga magdag-birthday ng Agosto. Mm-hmm. Ayan sa, ay, kadayawan ka tropa. Ang kadayawan, daghan ka ayog ano. Ang kadayawan sa Davao. Sige daw. Ayan, ay, lami kayo nga kanta. Ay, nindotay, gig ka ayaw niyo. Kung kantahan ka sa usa kayo mong hinigugma, kaninga kanta ka tropa niya, tagaanday kagdaghan kayo nga flowers, bahala na kayo ng bulak sa utot-utot. Tapos na ipakanta ingon ani ka tropa, maray kilig-kilig ka ayaw. Ay, taas kayo kong hair. Ayan. Sas, lami, ay ka ayaw. Habang nagkakapi ka o Xandron Gold Coffee Mix, ngayon ani ang tugtog ka tropa o? Let me hold you in my arms for evermore. Hi, ang sarap ma in love pag ingon ani ang tugtog. Lalo na ang imuhang hinigugma. Naasay imuhang kiliran. Nagakadal-kadal ka mo habang nagainom ka mo og Xanton Gold Coffee Mix. Opo. At saka nakaready na ang ano, ang Turbo Capsule, 30 minutes before maglabing-labing. Ay! Makaingon dyan ka, katropa, o konsa? Onsay makaingon? Makaingon dyan ka, og? Ayan. So, ingon, ana. Pag-ingon, ana, mga tugtog. For so many years, ayan siya, toto sa nagpapaminaw karon dira sa French Buffet. Opo. Unlimited ang food. Siyempre po, buffet po siya. Ayan, walang katulad. Masarap ang pagkain. Opo. Ayan, habang ina-enjoy natin ang mga music karon. Ingon, ana. Kailan to pinasikat ka, tropa? Sige daw. Kinsa nakabalo ani? Si Kenny Roger. Kailan siya pinanganak? Sige dabe, maghatag taog Gcash. Pa-Gcash daw tabi. Kanus agi anak si Kenny Rogers? I-google niya na when Kenny Rogers born. Sige. Gamita ang inyong mga ansa dira. Gamita ang inyong mga Googles. Opo. I-google na ninyo. Itanong nyo kay Google. Tawag na sa 0969-333-0537 or pwede mo din mag-type sa ito ang monitor, sa ito ang FB page, Davao Katropa Digital, XFM 89.1, Davao Katropa Digital. Kailan daw? Kanun sa manigianak si Kenny Roger? Si Mang Kenny Roger, kailan kanus asya na tao? Sige kay mga hatag-tag pa Gcash karon para na nga kay pang scatter. Scatter.
Bitaw na, shoutout na ito ng mga scatter nga games. Daghan kayong nabuha nga ng scatter katropa. Daghan po kayong nadaot nga pamilya, nadaot nga utok ang scatter katropa. Kaya nagamit na magdili maayo nga onsan nga ipagbawal na gamot. Kaya magsige na mag-scatter, kaya dili naman matulog katropa. Dili dyan maayo. Walay gambol nga makamaayo, makaayo sa kinabuhi sa tao. Pag gambling ka tropa, ang gambling lang gyud talaga kanang gugma nimo sa iyaha. Gagambol nimo siya ka tropa. Wala po na siya kasiguraduhan. Cha, sabe. Oo. Ang gambol nimo, i-gambol nimo ang imong kasing-kasing sa iyaha. It's up to you. Muna siya ginaingon nga gisudlan man nimo. Gisudlan man nimo. So ut nga na siya. Gipili man nimo. Ay, wala man ka naminaw. Sleep, sleep.

Kaya nagbabalik po tayo, katropa. Sige na. Kumusta ang ating mga pagmaminaw karong mga oraso? Hey! Kumusta ang inyong pagpanihapon? Ayan, kumusta nga itong mga kalong-kalong or pag-unsa dira ka na ganing mga akin-akin ka diya sa imuhang lingkuranan. Ayan, ang oras is 8:46 na sa kagabihon. Ilang minuto na lang ka, tropa? Oo, mabuto na po ang alas 9. Hi! Sabi kay paminahon ang mga music ni Bruno Mars. Daghan ni sila ka-over ani. Leave the door open. Okay, si Bruno Mars, Anderson. Hey. Mga ganon. Sexy, sexy kayo ang music ni Bruno Mars.

Stone Gold Coffee Mix. Ayan, kumusta mga katropa ang mga coming na pod ang Kadayawan. Oh, naa kita yung mga events sa Kadayawan. Daghan kaayog mga event pa event ang Davao City. Pamulak. Oh, naa na po na dira ang ato ang mga beauties ng mga tribo. Abangan nato ang hiyas ng Kadayawan. Apa. Habang ikaw, daghan kay mga estudyante karon no, kana naga-join sa Indak-Indak sa Kadalanan. Oo. Oo, shout out sa mga dili taga Davao. Visit kamo diri sa amo ang pamulak sa Kadayawan. Visit kamo diri sa Davao City. O kayo kalimot pag anha diya sa among Coastal Road. Among Coastal Road. Among Coastal Road. Oo. Napunta na rin mga circus. Daghang mga event. Ingat-ingat lang po katropa ha. Ayaw pagdala ang mga daghan kayong mga bag na murakang matugyera. Bawal kayo ng katropa. Oo, kanang sitahon gani ka sa mga officer. Ayaw po paghinilas. Oo, nga rin mo mandiyo na tanawon akong bag. Oo, unsa bang gid na? Ipakita lang, manggud. Siguro maulaw manggud ang uban nga ipakita ang iyahang bag. Kay kalat ka isyang bag. Oo, daghan kayo ng mga basura sa iyahang bag. Oo, kung... Oh, murag. Dilito ako. Kada ganing makita nimo katropa no segue lang ha. Kada ganing makita nimo ang pagkalimpyada sa usa ka tao kanang arrange gani iyang bag o arrange ang iyang bag dili kalat. Pag once arrange ang iyang bag, arrange ang iyang panimalay, arrange ang iyang CR hinlo kaayo kana nga tao katropa. Metikuloso ba na siya? Rhapsody. Ah, sino komenta Bohemian Rhapsody? Ah. Ayan. So mga katropa, kung ikaw kanang imong panimalay, o kano sa mga naglinis sa imong CR, kung ikaw dili ka hilason or wala kay helper, kailangan linisan nimo na imong CR. Kada CR dai nimo imong hadang hinduan. O di ba? Wala pud kaayo. Bahalag unsa kagamay ang imong balay. Na sigway lang no, mga advisors lang dira katropa, bisag unsa kagamay ang imong balay, basta kay naka-arrange lang na siya, nindot kaayo sudlan ang usa ka panimalay katropa na hinlo kaayo, makita nimo ang usa ka tao katropa pagsulod sa ilang balay nga kalat ka ihang utok, out of focus, dilito ako. Hinlo kayog panimalay. Opo. Dagan kay guwapa kaayo sa gawas. Guwapa kaayo. Paskang guwapa ha katropa. Sudla ang panimalay. Oo. Kulang na lang jug ulod para mahimog kasilias. Guwapa kaayo ka, pero ang imuhang unlan dira, wadyo na ni Mugi, ilisan og punda. Paskang bahuag laway dira. Oh. Dina, seriously, diba? Shoutout sa mga batanon dira ha, sa itong mga ginikanan, sa mga inahan, sa mga amahan. Ayaw ikonsenti ang inyong mga anak nga dilihi puson ang ilang higdaanan before sila mo ato sa school. Kay madala na nila. Oo, sa ilang pagka, kung damak, damak. Oo, nasa ato ang pagdisiplina mga inahan, mga amahan. Lalo na sa mga inahan. Bisag unsa ka busy natong mga inahan, una-una-una nato nga kinahanglan nato disiplinahon ang atong mga anak nga mga babae. Oo. Kasi pag abot sa time nga makapamilya na sila, luoy kaayo. Oo, dili kung magapaning kamot sila ya. Kung naa sila mga katabang. Oo. Isipon ko nato ang mga foreigner, wala na sila yung mga helper lalo na mga Amerikano. Wala na sila yung mga katabang. But hinlo po na kanang mga Japanese people. Wala na sila yung mga helper, pero musulod ka sa panimalay sa mga Haponesa, na linis kaayo. Sa mga Hapon natong mga kaibigan, ohayo, yoroshiku onegai shimasu. Minasan, kumbawa konnichiwa, ohayo gozaimasu. Sa mga bago lang nagaano no, kanang atong mga friends na nasa Japan, o genki desu ka? Genki desu ka?
Genki dashte kodasai. Gambati shiguto, gambati kodasai, minasang.

Ingat. Kiosk kete. Ingatan na ito mga lawas kay Lawas Ray Capital. Opo. Dagan kayo itong mga product, no, para masustain na ito ang atong healthy living. Dagan kayo itong mga product sa ato ang Yes to Health. Meron tayong mga product na affordable na mapalit sa inyong mga suking mga butika nationwide. Ayan. Opo, sa nga akong favorite na kape, ang Zandon Gold Coffee Mix. Ayan. Sa mga kaibigan natin na nasa Japan, Yoroshika Onigai Shimas. Ang product ng Y, Yes, Y, Yes to Health. Opo, Yoroshika Onigai Shimas. Minasang. Ayan. Ang oras, po, ang oras, gamay na lang yung kulang ka, tropa. Gamay na lang yung kulang para mabuto na dyan ang mo, abot na dyan ang alas 9. Ang bilis ng oras, Parang kung ang bilis, mabilis, anong mabilis sa hapon? Pagdali, hayaku. Pagdali, unsay pagdali, hayaku. O kung mag-anak gani, yamete. Yamete kudasai? Ibig sabihin, tigilan mo na. Diba? Yamete kudasai. Parang yamete kudasai. Kung sobrang sarap na, sobrang sarap na ang pagkain, or kung ano may ang nasasarapan ka, parang nanggigigil ka na, magsabi ang isang Haponesa, yamete kudasai. Yamete kudasai. Sabi. Ayan, minasang arigato gozaimashita. Dakan kang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa. Daghan kayog salamat mga katropa kay Hapit na pod. Hapit na pod ang oras. O magkita-kita na punta sa tamang oras, sa taknang oras. 7 p.m. to 9 p.m. with your sexy angel. Anong gusto niyong mga music na parang pangpatulog? Yung parang kanta ni Celine Dion. Anong favorite kanta niyo ni Celine Dion? Ang kanta ni Celine Dion na pinasikat ay ang Because You Love Me. Diba? Because You Love Me. Of course. Ito ang My Heart Will Go On. Yes, yung My Heart Will Go On katropa. Yun ang pinasikat ni ang My Heart Will Go On, pinasikat ng isang movie. Ng Titanic. Si Jack and si Rose and si Jack. Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. Daghan na kayo nagnangahilak ana na. Ayan mga katropa, 8:55 na sa kagabion. Daghan kayong salamat sa nag-share sa atong live. O padayon lang sa atong pag-monitor and pa-shoutout sa mga people. Ayan, thank you so much sa Fred's Buffet. Ayan sa mga staff dira. Padayon lang mo dira, lamian ka ayo, magkaon mo dira sa Fred's Buffet. Alo Hotel, only 299 po. Lamiang pagkaon. Ayan po, huwag kalimutan ang Wispy Beauty Salon kung gusto niyo magpagwapa o magpa-lash extension, magpa-brows and then brows. Magpa-brows. Magpa-brows na OA lang yan. Ayan. Huwag ang atong Solomine, tsaka plus na walang katulad. Shout out tayo dira sa Ayangs Gulayan, diya sa Dato sa Lumay, Maril District, Davao City. Ang nag-monitor diya sa taga 3rd District, Padayon lang sa pagpaningkamot sa kato sa diha sa Barog Marilog District diyan sa Team Swam. Kay Kapitan na Swam, ang beautiful kapitan dira sa Marilog District, Davao City. And of course, shout out natin dira ang sa atong kuya dira si Robert Bentanillo dira sa Lorega na Palico, Kitautaw, Bukidnon. Ayan, dakan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa ato mga katropa. And of course, tuloy-tuloy lang po ang ating mga music, ang My Heart Will Go On after aning kanta ng Spice Girls. Ayan. Dagan kayong salamat mga katropa. Enjoy natin ang mga nalalabing music. Good night. This is your sexy angel.
See you tomorrow. God bless. Thank you so much.

0: Clarix FM.
1: Ka Clarix sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka Clarix, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

Da. Abi nako, nagot na gid ni akong hawa. Akong hawak, akong paa. Di naman ko masigo diri sa bangko. Hello, oy, I'm so happy. Oh, finally kaya nagkaunod-unod na gid inyo hang Disney Princess. Hello. Maayong gabi po. It's so himala. Kaya wala naging kaya nagkakarot akong tiyog. Oh, maka-proud. Unsa kaya sikreto ni ko ano ni ma'am. Ngayang nawala naman kamay ang pagaw. Bito maayong gabi po sa tuang tanan. Gipang ubo, gipang sip-on na ba ang all? Okay. Pasintabi po sa mga gakaon. Pero maon niya ang realidad karon no? Tingano lang ka kaya nagkalit na og ka ng kuan. Oh, nahulog na. Nanay ni Tulo. Lord. Oh, sorry ha sa mga gakaon karong gabi una, pero kinahanglan jud nga managang kita sa tuang immune system. Ilabi pa nga di na gid maayo ang ato ang panahon. Init ulan, mao nang kinahanglan jud bi naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ikaw. We are FDA approved and we are also halal certified. Kung gusto nimo nga mas ligon gud ang imo ang immune system, kinahanglan nimo na siya inumon 3 times a day. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, particular po sa tuang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit sa tibok pharmacies nationwide. Kung diri ka sa bukid noon, nambawa na need nimo og kanang specific na pharmacy, available ka na mga pharmacies ha. Ang atong listahan dili, we have Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy, also Generica Nationwide. O pwede po mga musaka dili sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon, na aming mahimutang sa may second floor sa Tala-Tala Building, na aragi dili sa may old PhilHealth Office. Nako be! O, oh, karong gabi unang muraga. Kumusta mang paggumbati ni mo di ha? Sukol pagi ka po'y na mo resign na? Ayaw po. Na, ay, yan ang pag-resign. O, akong boss pa bito, ana siya nga. O, oh, nagplano kang mo resign, kuan na lang ka ng human sa Pasko. Charot! Ayaw po mo pa yung ana. O, nga, paabuton lang ninyo inyong mga 13th month pay. Kung mo resign na, pagpasa na. Kasi naman na ma-stress pa na yung mga panghuna-huna din, ha? Ipasa na. Gusto mo may nagapugong ni mo. No, ipasa mo na yun. Huwag ka lang mahi. Maulaw pa man na siya. Eh. Ipasa na. Basta kay ipasa na. Pugsun na lang tika. Karong gabi yun na bi mag-chismis gihapon kita sa mga butang-butang na dapat na po dilihunta his good time pero ato gapong uting kayon. Siyempre ang ato ang programa pong putahe sa gabi ihatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na brand sa gasolina inyo ang gipangita, El Ilion Shell Mobility Station. Kung diri ka sa bukid noon, nakita yung branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. So, diri sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok. Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Sakit akong tin. Natumba ko sa motor. Alangan, Bill. Luhagan kaya kong mga kuan. Para po sa to ang survey question for tonight. Ang ato survey question karong gabi una, hatod ka na to sa Turbo Man in answer. I love you, nagkakaubusan na po. Nagkaka-sold out na po ang ating Turbo Man Enhancer. Unsa pa may gipaabot nimo kung kinahanglan nimo pang pagahi sa imong relasyon. Turbo Man Enhancer lang po ang katapat. Unsay mga signs or mga signs nga gikulbaan ka? Tapos why naman mo anabi ka na namoy mga important events like kana sige example interview. Kisa may nakasuway dili interviewon bi taas kamot. Mura sa gagaklase, ma'am.
Kasi nakasuway sa inyo ha nga interviewon unya. Kana kung dili pa niyo turo, dili pa niyo turno ba niya na, na may nauna sa inyo ha no. Tapos ka nang ning pagkawan kay magawas na siya. Eh. Uma na kag interview. Oh, uma na kog interview. O si mga pangutan na nga na dayon. O si mga pangutan na kuan man to ingani nga ano. Pag wala pa kasi imuhang turn, wala pa ka gitawag, ang imong kulbaan na di na ginamabangbang. No? Grabe na gid kay.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado.
4: Si Balom Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Malagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Sa Clarex sana!
9: Exciting!
10: Ah, si Cinderella, gabasa-basa mo nag-script. Excuse me? Ako magbasa script? When? Where? How? Why? Wala! Basa mag-script. Sa tuon yung sako ah. Ah, wala ko gabasa script, baby. Everything na you've heard from me, everything na inyuhang madungog, o ibisaya na ha. Talang mga butang na akong ginasulti karon sa kahanginan, all from my mind. Wala ko'y gibasa nga script. Ayaw mo pang kuan diha, ayaw mo pang issue diha. Kanang interviewon ka, anang higayon pakulba jud na kay duha-duha ka kung makapasar ba ka or mahagbong. Tinuod na siya, tinuod gud kay na siya. Kon magudta ka nang murag nag-focus ta ba nga kanang ala na da. Kanang kung usay kay di man gid maiwasan nga ma-insecure ta ba no? Kanang kulbaan na ka, namugno na imong kamot, pero kasagaran ba kay kabanglahon ka. No, kabanglahon, sanang kabanglahon. Excuse me, kanang kalibangon ba? Excuse me po, excuse me, sige. Di na nako na i-mention. Kanang kabanglahon kay ka, muna kanang kanagong naakay interview ba ron, or naakay ka ng pinakalit na mga recitations. Halimbawa, isusanti ka. Di gina may iwasan. Mamugnaw imuhang kamot, mamugnaw, ang imuhang heart kay magbuto-buto. Ang si tingog daw eh. Tigidig. Hello, kang Partsky Merlin Baynosa Inot Belista from Katigbian, Bohol.
11: Thank you!
10: May gabi po sa inyong tanlan si, hello, shout out na ako, ang dako og utang na gibiyaan, si Lord na'y bahala ninyo, hello.
11: Ooh!
10: Halag yun. Si Sir Jordan Tribunalo Villanueva, nakapink pitaw ka, atsak dyan sa imuhang katahom og kaanyag. Nanap po nang iyang mga ilad-ilad. Sarah. Ay na. Hi po! Sign na mag-pump ang heart, baby, if kakita ko og naka-fink. Ayaw mo kay kiligun ko. Ayaw, sir, ha? Sir, wag mo akong susubukan ngayon, sir. Talaga. Ay, sa mga mag-asawa diha. Ay, naku talaga. Basingi pang kulba-kulbaan na po mo kay galalis-lalis mo diha karon. Ayaw ba yung musugot ha? Nga ka na mag-away-away mong duha. Dapat yun nga ligon lang gihapon ang inyong relasyon. Ligon lang yun ang inyong panagkuyog. Pakapinig ang mga joke-joke, no? Pampaligon yun na siya sa relasyon. O kung kulang na sa satisfaction ng matag-usa kay perminti na lang ginapang kapoy, kaya sigig overtime. IVB, simple lang yun. Atong Turbo Man Enhancer. Kinito ang Turbo Man Enhancer. Perfect na perfect kayo sa mga mag-asawa nga perminti gipang kapoy. Perminti ka pulaw, perminti ka ng walay mga kusog ang tuhod. Sa mga kalalakihan, it will give you extra strength. Extra nga kusog para imuhang masolusyonan ang problema nimo sa imong kakulangon, sa imong asawa. Para po sa mga asawa, pampadugang kini siya o gana sa imong pakiglabing-labing sa imong partner. Maunang sa mga shaky na ang relasyon, kinahanglan ng jud ang exact na communication, open communication. Mag-istoryahana, isettle ang tanan o pag-abot sa satisfaction, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
12: Turbo User, atong paminawan.
13: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
12: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ibalo, turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moist damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: bijo kay kata. Mingaw na biya ko ay. Pero di na ako feel akong gabi iron kay. Sakit akong kalawasan.
1: Jesus!
0: Ikaw daw, tumba sa motor. Sakit akong lawas, bisa tinuod lang. Need yun ako ron nga ka nang naay mag-massage sa kuwa unta. Kay naman to ay Santon Plus Herbal Oil. Unfortunately, naay Santon Plus Herbal Oil pero wala yung hilot. Hello, ay! Kawawa! Oh, naitabo mo magiging nabikin na platan ko o sakinan. So, ang ending, ipa-rescue. Ako ang nagmotor pa uli. Gabi kay, kanya ako mga sakay wikay, mga luhagan man ka ayun eh. Sakit kaya kong tiyan. O, oh, naipit. O, sige lang, laban lang kita kay nga na magiging life. Welcome once again sa itong programa, ang Putahe sa Gabi. Siyempre, ang ito ang programa, hatod ka na ito sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soup. Nakubi, kapag ka ikaw po na yung mga problema sa yung mga kagid-kagid, sa yung mga baho sa ilo, kaya importante nga ato na siyang solusyonan. Diligid pwede nga ato ang pasagdan, no? Kaya basigun niya o ganang ma-turn off yung mga ipanguyaban. Importante nga na akay solusyon. Okay ra ta girl. Okay ra. Nice solution sa taong problema. Ilabi na sa mga baho sa ilok. O kapag kaingon ana bi, o solusyon ni gid na kay lisod na kung lahi na pod ang ichismis sa laing tao sa imong baho kag ilok. Bitaw ha, kinahanglan nga magsabon ikaw og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siyay antibacterial properties nga makatabang gid intawon na maalibyuhan ang imuhang problema sa imuhang ilok. Kung gusto ka nga maka-try sa kaanindot po sa ito ang Santon Gold or Santon Plus Herbal Soap, pwede ka nga magpalit sa mga duol na butika sa inyong mga lugar or pwede po kang musaka sa ito ang istasyon sa XFM Bukidnon na kita mahimutang sa my second floor sa daan na Field Health Office. Kabalo ko mamasage, baby. Si architect engineer ba? Advance happy anniversary sa atua. Di ba ikaw? O, di ba kay anniversary ni mo sa anniversary? Ay, dili, mansari ni. O, dili, mangkod. Ay, mansari. O, mansari ni mo sa imuhang ex. Ya, damay-damay yun ko ni mo. Mansari po na mo sa kong ex. Ikaw na ka-remember ko lang, no? Hindi siya ganun kahalaga sa akin. Nakalimut na ko adon niya, ipasag di eh. May gabi ni mo diha, bibi, manganta na lang taluuya mo ng Cinderella oil. Grab you no man. May gabi, ER man dang buhol. Thank you. I know pressure points og suhi pod ko, bibi. Imo bito sila, no? Kana ang mga suhi daw, kay kanang nindot daw na sila maghilot. Sige lang, oh. Kanang nindagid na ako magpahilot bito. Okay. May gabi kang Charlene. Salamat ka ayo. Thank you. At ang ininyo niya to lang ato ang live. Ay, dili siya live. Ano, dugog live. Ay, wala mong si Double B. At ang ininyo niya nga to ang Putahe Confession. Kaya mukat na niya kung agi diri. Ato ang nga Putahe Confession o niya taon-taon. Ang istorya sa kinabuhi. Katulong niya kung ilong oy. Nasiguro kayo mga nalanghap ng mga allergens. Bitaw, ang ato ang Putahe Confession unya taon-taon at tangin ninyo ha. Naana po yung nagpadala sa iyang istorya ni Salig sa toang programa nga makapagawa sa iyang mga hinanakit. Para po sa inyuhang mga mensahe, kung halimbawa isa ka sa mga gusto nga magpadala, pwede kayo nga imuha ng ipasa sa kuwa or imong i-message sa kuwa sa XFM Bukidnon. At tangin ninyo once again, taon-taon ang ato ang live put... Ah, dili siya live lagi! Yes, muka ay! Ato ang Putahe Confession. Syempre, dili lamang po sa ito ang XFM Network Philippines live ninyong madungog sa Tibok XFM Stations.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Okay, Aida Cordero. Taga-butiki.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyud?
1: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa,

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa luwang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong gibati. Nasa mo niya akong buhok magpakaon! Now, susunod, magdala na gid ko og kanang sudlay. Ay, lagot ka, ayun ni. Kinahanglan na gid ko og kanang bibing nga kabalo magsudlay. Kinahanglan na gid ko og tigsudlay sa kuha. Para dili na ko maingunaan ni. Ang atong programa hatod kanato sa nag-inusarang Turbo Men Enhancer. Ang atong Putahe Confession, by the way, BK, kuan siya ha? Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, kung naay mga presensya sa inyong mga anak na below 18 years old, palihog ko paki-guide sa mga kabataan kay basig na atay mga masulti nga dili nila maganahan. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Maria. Kini ako ang problema, Cinderella. Problema nga wa ko kabalo kung masulbad pa ba? O unsa ba? Diri man sa dili ko ganahan sa kong ugangan, pero ang tinuod, gakaluoy ko sa iyang sitwasyon. Mag-abroad na ang igsoon sa ko ang bana, na halos dugay na giniyang nakauban sa balay. Munang ang gusto sa ko ang bana, sa among balay mupuyo ang akong ugangang babay. Ang problema lang, Cinderella, adunay kondisyon si Mama. Munang wala ako kabalo kung dugang ba siya nga pasanunon nako sa panimalay. Ako manggoda ang expected nga mag-atiman sa iyaha sa tibuok adlaw. Kaya nga ako ang bana tuas trabahoan. Ug ako usa langgid ko ka plain housewife. Naami duha ka anak. Gikan sa buntag, hangtod sa kagabion, Cinderella, halos din ako makapahuway sa pag-atiman sa akong mga anak. Galuto, galaba, gaasikaso sa balay. Matong pagkabalo na ako nga diri papuyo ng iyahang mama, niriak ko o nahimo kong kontrabida. Ang tanaw nila sa kuha, Cinderella, tungkol kay naa sa balay ra, daghang kong libre nga oras. Mas grabe ang akong kahiubo, Cinderella. Katong nag-family reunion sila, aduna sila meeting, nga wala man lang gid ko gikuyog. Pagkahuman, Cinderella, giingon na lang sa ako, natagaan daw kong kunlag allowance kada bulan para atiman ng akong ugangang bay. Na daw murang tanon lang sa kuha o sa ka-caregiver sa sarili na akong panimalay. Wala man lang nangutana kung kaya ba na ako o gusto bagid na ako. Pagkaingon, Cinderella, nga niingon ko sa kung ba na nga pangandoy gudpunoon na ako nga makatrabaho ko o makaabri ko og dako nga negosyo para sa amua. Pirti niyang katawa. Ning katawa sa Cinderella, kay maskin na kunog unsang ako ang plano sa kinabuhi, mag-atiman raw gihapon ko sa among mga anak ug sa iyang mama. Dito na ako na feel, Cinderella, nga aduna rin nagdesisyon para sa ko ang kinabuhi. Nawala ko'y karapatan nga magdesisyon para sa ko ang future. Niwala man lang kong ginapangutana kung okay ra ba ko o kung unsa ba. Tingala ko, Cinderella. Tanong ingon-ani ko ka least importance sa ko ang bana. O karong mabalaan na lang na ako. Ngaiha kong lag-istorya. Nagsabot na daigid sila na sa amuagin mo po yung ako ang ugagan. Ibig sabihin, anak, Cinderella, dili day ako ang opinion ng ilang kinahanglan. Kaya ang ilang gusto, muo lang ko sa ilahang desisyon. Karon, Cinderella, na ako sa kong panghuna-huna kung asa. Kapangutanan ako sa kong kaugalingon kung mali ba napiliun na akong akong kaugalingon sa kaysa pagdugay sa panahon. Dili lang akong pangandoy ang gakawala, pati ang akong karapatan sa sulod sa panimalay, ang ako ang pagiging asawa, gakawala na pod tungod sa ilang pag-bypass sa kuha. Unta matagaan ko ninyo katinawan sa kuha ang problema karong gabi una. Para sa Putahe Confession, Maria. Would you

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol.
2: Na ako'y sisba.
1: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit,
0: mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
12: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bungkag gid nay basta kanang mukha ta lagi ba? Ay, nako. Bitaw. Balik sa itong programa karong gabi una. I know it's kind of late. I know that you guys are sleeping. But I'm still here. Nagihapon ko diri ang magkuyog gihapon sa inyo hangtod alas 11 kagabion. May gabi gihapon sa mga wala para tulog, sa mga wala pa reply, sa mga nagabiyahe karon kay nanluol, magtuno na lang sa laing planeta kay dito gibase na magmahal sa inyo harito. Magsabot na lang ta kung wala limo pangga sa tuwa diri sa Earth at ninyo kuan Mercury. Sa Mercury Drug Store para magpalit og Santan Plasco. Ana ra man na siya bi. Bahala nagwala kay kanang love life ang importante kay ang imuhang kuan lang imong health lang gyud ang pinaka importante sa tanan bibi. Mo nang kinahanglan nga imuhag yung ampingan ang imong kaugalingon layo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Santan Plus Gold and Santan Vitamin C available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. The Generics Pharmacy, South Star Drug, og Generica Nationwide. Atong tambagan ng itong letter sender for tonight, which is, magulo ang kanyang, naku. Si Maria. Ana si Armand, magkuha na lang daw ka og pariente sa iyang ugangan nga babae kay aron mo imotiman. Kay aron makatulog ka, pero kung dili mo sugot ang bana ni mo, Maria, biyae gina imong bana, Maria. Sa bagay, kamu mga bana, or kamu mga asawa, importante yun nga, kanang before mo mag-decide, so sa kabutan, kinahanglan na agi na siya approval sa inyong mga partner. Dili pwede nga magbuot-buot na lang ta. No? Diba, Ma Mercedes Hinabi Hesola? May gabi, Ma Mercedes!
1: Thank you!
0: Salamat kasi mo nga pagsilip sa Facebook Live. Sani? Ikalima na lagi na nga English. Sige, mo. English. Sige, pwede mo manawag sa kuha ha. 0945-443-580-5869. Kaya ako sa nang i-connect kadali ha. Kaya para maka-istorya gin mo sa kuha. Again, 0945-443-5869 ang atong official hotline number. Pwede mo nga mutawag karong gabi una para inyong tagaan o tambag nga tuang nagpadala sa tuag sulat. May gabi po.
2: Okay, mayong gabi busy Cindy.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
2: Ang imuning suki dito sa Cebu, si Ray Malinaw.
0: Oy, may gabi diha, Ray. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karon, Ray?
2: Okay, mayong gabi ni mo Mariano sa makasusubo niya ang problema, Cindy.
0: Oo. Oh.
2: Ay, inangano, ihimo lang siyang kuhan sa iyang pamilya sa bana, sa iyang bana, o mismo, ang iyang bana, wala niya hatagi o katungod ay iyang asawa.
0: Mm-mm.
2: Parang, himo, kada bang naghimo sila family reunion?
0: True.
2: Kaya po kaman, wala siya apahibawa.
0: Mm-mm.
2: Ipakwada lang siya, pagkadya, gahumala. Ito ana lang siya nga nagkasabot ang pamilya nga katagan siya arawan kay para makaatiman sa iyang mama.
0: Nagi.
2: Ya, dato sila nga ang asawa. Gawas lang siguro na ng mga asawa siguro nga maura siguro at ilang trabaho, maritis, kanang sugal, yung inong,
0: kantuan.
2: Pero kanang plain housewife, nga nagatiman sa iya mga anak, sa iya ka, dili sa yun, kay iya tanan ang kuan obligasyon.
0: Oo.
2: So, dili unta nila. Dito unta sila na nag-gisimo sila alang desisyon, dito tambong sila ang mga umagad, o pila sila kabuo,
0: o
2: dito ko, mungkin sa gusto mo atiman sa ilang tugangan, na iaroon nga ilang sabutan na, alaw, buta na, hatagan ng kag-alawan, o siya nang galing, ikaw po sa iya, pamakiyon po nila ang side sa asawa.
0: Mao.
2: O, pamakiyon sa nila. Na kung anayan, alam saan siya baka pasabot na tungod sa kabisi niya,
0: hindi
2: siya kayo. Ang nakapait manggod, kay mismo, nang gandoy siya nga makatrabaho, magatukod og negosyo para sa ilang pamilya, gikatawaan lang siya sa iyang bana. Gikatawaan lang siya kay matud pa tama ra gid siya sa pagatiman sa ilang mga anak o sa ilang inahan.
0: Mao gyud.
2: Ang nakapait mo ay kaya ang kemtang, pero ang iyang abot sa iyang una-una nga, mo-decide na siya, mag-una-una na siya pag-decide na para nga magkakuhan siya sa iyang una-una, makapakuhan niya nga, makuhan niya ang iyang pangandoy. Pero ang kuhan na,

0: ang lagatagat ng nag-alawan.
1: Mm-mm.
0: Pero, adawon sa din nyo, aga kong sitwasyon. Alam ba, araw makapasabot siya, pero kung binigid mo barog ang iyang bana, kung binigid siya makuhan, bahala na siya mag-desisyon sa iyong kaugalingon para na makahatag siya kagawasan sa iyang gibati o sa iyang pangandoy.
1: Mao, Jude.
0: O, kanara siguro sindirila o daghang salamat. O, isa, mo, pwede ba maka-greet lang kung ganay, kadiyot lang?
1: Walang problema, go ahead.
0: Okay, daghang salamat. Ako sa i-greet ang akong asawa, si Jennifer, ang iyang manghod na si Arnel, o ni Asabiri ang akong ugangan, ni Apabiri, o sa tanan lang nga, nagpaminamin ni mo karong ginasunda ng mga programa dito, so kanta rito sa dito kami sa Cebu, niya karoon ni Anamisa, dahil balik na po sa Butuan.
1: Oo.
0: O, niya na po ko sa Maginda, Butuan City. Naka-hook up naman dahil tayo sa Butuan.
1: Opo.
0: Okay, daghang salamat. Nabati lang yung hapon ako ang imong tingog. Cindy, daghang salamat kayo. O, mayong gabi.
1: May gabi, Ray. Thank you, Kayo. Salamat kay Ray o si mong pamilya no, sa pagsubaybay sa ito ang programa. Ay, no, nga gabi na gid kayo. Kabulo kong matug na gid mo pa dulo. Tubagong sa nato ningi sabi last. Ay, sa... Hello, may gabi.
2: May gabi, Cindy.
1: May gabi po.
2: Oo.
1: Kisa ni?
2: Ako dahil sa Arnel, ma'am. Sa Arnel po ni ma'am.
1: Taga-asa ka?
2: Apo ko dari Butuan, ma'am.
1: Oy, silingan mo?
2: Tanagi ko dari karon.
1: Aw, Dobby. Sa may matampag
2: sa Ilahari.
1: Ah, Ilahari!
2: Oo, na ako dari.
1: Tagna ko pa?
2: Mawala ka.
1: Dobby, ang sama ni mong matambag sa ito ang letter sender karon.
2: Para po na ako, ma'am. Akong tambag sa Tinder. Mag-istorya gyud sila sa pamilya.
1: Mm-mm.
2: Istoryahan sila ba kana bitang one. Tanang gyud sila god pati ang bana kay murot na hulog man gud mga imo siya katabang ba?
1: Mao jud.
2: Manya pamilya do ba ya? Apoy mga anak.
1: Mm-mm.
2: Mao nang kinahanglan istorya gyud sila karong nya. Kung sa'y desisyon sa babae, panidhan sa niya ba? Panidhan sa niya, oh, mawagod yung desisyon. Siya na ang mabigo. Yung desisyon po. Pero di po na maayaw, ma'am. Ngayon mo katabang, ma'am.
1: Lagi, ako di ko musugot. Bawa, mabot ang panahon.
2: Ah, di ko
1: musugot. Minyuan ko ni mo. Simbako.
2: Oo.
1: Minyuan ko ni mo. Himuan ko ni mong tigbantay. Okay naman sa kuwa, siguro magbantay. Pero daghan man po siguro mga, ang sitawag na binalay, di ba? Binalay
2: bito?
1: Ba term, ano?
2: Daghan bito?
1: Pwede mo siguro di, mag-share-share na lang.
2: Pero kita. Di ka takay mo katabang. Tulugoon lang.
1: Grabe siya. Grabe siya. Ah, okay na po. Basta kay akong sweldo na 10,000 kada adlaw.
2: Hindi naman nangay. Ang asawa, kinanglan, hindi naman nangay. Kung ano sa bahay. Magtinabangay, good?
1: Oh, tinabangay ako. Ano rago? Sabot-sabot, good mo eh.
2: Magsabot, ragod?
1: Mulagi niya. Dapat, kung unsay desisyon sa bahay na dapat pabalo ng asawa. Same as
2: oh, kabalo,
1: ang asawa o sa desisyon sa asawa, desisyon po sa bahay.
2: Mag-open forum dyan mong duha.
1: True.
2: Oh, mag-open forum. Kamang duha.
1: Yeah, kaya
2: para po ba nga, musulod o pamilya mo, kinanglan, andam dyan.
1: Oh, oo, oo. Tama, tama, tama.
2: Dili magpataka. Kaya, lisod kayo na magpataka ta. Kasi, pag-abot sa kuliyan, kita ragyapin magmahay, anak.
1: Oo, man. Hindi naman na mauli.
2: Dili, oy. Kasi, pag-uli, anak.
1: Mau, man. Pwede palang lagi uli. Ganun, no?
2: Munang ikaw, ma'am, puhon, magkita gani ka. 100. Tarunga, gud.
1: Puhon, puhon, puhon, puhon, galoyan.
2: Ay, sa kung,
1: ay, sa kung una-una, ano nga, unya na na, eh, pait pa mang kalibutan.
2: Pait pa dito, mahalang bugas, ay, sa, ma'am, tama-tama, mga 40 na ka, pwede na kami.
1: Oh, grabe!
2: Pwede na lang yun, ha? Tama-tama po, mas mumahal pa ang bugas, ana.
1: Bawal lang po, ani, o, pwede pa ba?
2: Pwede na yun, kamamin yung, ani.
1: Sabi na lang siguro, eh.
2: Sige lang, sige. Ayun, ay, sige na lang. Kaya magpapabot pa mga kada sa di naman siguro yung baratong pala tinton na rin sa kalibutan.
1: Wala na, mahal na gini permanente. Wala kita yung mahimo.
2: Ganun, mahal na kay permanente, mamay. Wala ako, mag-sever, wala man. mahal na jud kayo.
1: Mahal na gyud. Sige ra nga, sige ra
2: mag-bahala. Pwede ko mag-rate mo?
1: Oo.
2: Oh, rate ko, ma'am. Oh,

0: Go ahead.
1: Wait na ko si Kuya Ray, dari po sa Malaga Buktuan na nami dari sa mama. Suhoy ni. Sila ha. Kung mama ay Linda, kung ate Jennifer ay good, o si Kuya Ray Malinaw.
0: Oo.
1: O sa among mga silingan sa Kapalong, dagaan naman kayo good ma'am. Ito na ka-mention ba?
0: Gani.
1: Tapos si Anhan. Si Anhan dari sa among silingan, no? Oh. Nino po siguro sila. Ah, nakatulog ng mga bata.
0: Oh, may gabi, Ian.
1: Oh, may ipod si Anhan do. Wala man dari. Naman ito tikas. Kaya naman ito bang ipod, ma'am.
0: Ah, sige ra. Okay, ragin kayo na. Dobby, salamat kaayo, ha?
1: Ah.
0: Wa na.
1: Isan, babe.
0: Oh, may gabi, Ian. Salamat ma'am. Kaayo. Oh!
1: Papa po, uy.
0: Ha? Wala na, wala. Mangod ka.
1: Wala lang signal.
0: Oh, sige, parayon. Nuwagit siya. Oh,
1: Sandip ha?
0: Oh. Ocean...
1: Salamat, ma'am.
0: Oh, Sandip.
1: May gabi niya.
0: May gabi po.
1: Oh, i-play ha. Kaya sige, may pamino ni mo. Salamat.
0: Oh, sige, you're welcome. Thank you. Oh, Sandip ha. Kung ibutang daan, kaya basig pag nahaginaw ko mang luod, ganin ni sa ako. Ay, sa ha? Ocean, wait lang, kaya basing makalimot ko, wala naman di ko'y oras, oy. Ako rin ibutang ha. Salamat kayo, biha. Salamat sa inyong panahon, ninyo kong ikuyugan karong gabi una. Wala naman kita igong oras na, pero sige na magkuyug-kuyug kita ugma. Sa susamang oras, alas 9 hanggang alas 11 gihapon sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Isang alam na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-ilong ko Samsung Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santone Pra.

0: Tabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil.

0: Pug Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
2: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mas ipalindot ni mga programa, alang kaninyo mga

0: ka tropa. Naghatulog patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan o gidapigan alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita.
3: Balita.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Facts and trivia.
6: Kadayawan. Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwali nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
7: Kadayawan.
8: Kada, kada.
7: Kadayawan.
8: Kada, kada.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek, sana!
12: Exciting!
10: Exciting! Exciting!

0: Mix FM.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Noto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Noto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. ang mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: XFM.
8: XFM.
1: Kaklarik sana.
15: Exciting.
16: Mga katropa, available.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
5: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: XFM
1: 9.1 XFM.
2: Ka klarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
6: Kaklarek sana.
3: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
9: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
7: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila

0: Nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lainausab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Headlines.
4: Dayang hirang, gikwestiyon ang pabiling mahal nga kuryente bisan mangita og dugang supply ang DLPC. Kampanya batok ilegal nga armas sa Surigao del Sur nagmalampuson sa Liangga MPS. Pagripaso sa childhood vaccine policy giduso sa Trump administration. Ilas mapalaban sa FIBA World Cup ug sa Asian Games. Babalik ka rin, gipagawas pag-usab isip pasinungog sa mga OFW. Lalaki sa Italia nagreklamo batok sa restaurant human mabuko ang pagpangchicks. Alang sa health alert, paunsa malikayan ang sinusitis ug pag-ila sa sintomas niini.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higilang may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 12 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako inyong tigbalita karong oras sa katropang Alan Abay sa to mga balita. Balita nga lokal.
0: XFM.
1: Ang ato nga balita nga lokal sa XFM 89.1, Santon Plaza Coffee Mix ang hatod usab nini. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, gini magatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya ug pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapina, tambal pa. Sa retalya, gisuportahan ni Konsehal Danilo Dayang Hirang ang plano sa Davao Light and Power Company o DLPC nga mangita giniog dugang supply sa kuryente gikan sa Therma South Incorporated o TSI gawa sa Wholesale Electricity Spot Market o WISAM. Apan ang utana ang konsehal kung adunay dugang ugma sa kasaligan nga power supply gikan sa TSI nganong magpabiling taas ang singil sa kuryente sa mga konsumidor. Matod sa DLPC, ang pagsaka sa singil sa miagi nga mga bulan nagugat sa mas taas nga generation charges labi na sa kuryente nga gipalit sa WISAM. Buti ding hirang o klarong tubag kung ang dugang supply gikan sa TSI makatabang ba kini sa pagpaubos sa generation cost o bayranan sa mga Dabawinyong binulan.
3: Express Balita.
1: Giyang ko ni Vice President Sara Duterte o Sara Duterte nga ang People's Ville Housing Project sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City usa kini sa mga plano nga gisugdan kaniadto atol sa iyang termino isip mayor sa Davao City. Apan misupak tini si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro nga mingon nga ang People's Ville kabahin sa expanded 4PH housing program sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ang construction nini nagsugod niadtong 2023. Sumalakang Castro dili angay ang kono ni Sara ang proyekto isip iyang kagulingon tungod kay ang kasamtangan nga housing development gihimo kiniubos sa National Government Housing Program. Ang People's Ville sa Riverside, Kalinan gidisenyo alang kini sa libuan ka housing units para sa mga benepisyaryo uban ang mga pasilidad sama sa parke o multi-purpose areas.
3: Express Balita.
1: Duga pang hukas sa itong balita nga lokal, migula sa investigasyon sa Davao City Fire District, DCFD, nga nasa 300,000 pesos ang danyo sa netabong sunog sa Adelpha Street, Barangay 19-B, Davao City. Sumala sa kabumiruhan o sa kabalay nga doon ay gilap, o gilapdong nga 60 square meter ang gideklara nga totally damaged sa insidente. Nagsugod ang sunog pasado alas 5:30 sa buntag ning Milabay ng adlaw o gideklara nga fire out alas 6:02 sa buntag. Usa ka pamilya o anak kini sa unom ka individual ang apektado sa insidente. Og walay noy injured kaso o ingon man kini nga casualty. Parin pa nga giimbestigahan ang gipanukaran sa kalayo.
3: Express Balita.
1: Doon na kita 7 minutos ng paglagutok sa Kalasay sa buntag. Doon nga panghukad sa itong abritang lokal. Hatok na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, doon na kining mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dako kining tabang aron ipagawas ang mga free radicals ug toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mapalit kini sa Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Grabe sa threat sa Davao City nagpadayon bisan sa mga kampanya kontra sa sakit. Ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
0: XFM Report.
6: Nagpadayon ang kabalaka sa mga health authorities sa Davao City. Human matala ang 179 ka mga laboratory confirmed animal rabies cases sulod sa unom ka tuig gikan tuig 2021 hantud ni kasamtangan tuig. Base sa datos sa City Veterinarian's Office, nagpabiling usa sa mga nagunang hagit sa syudad ang pagpugong sa pagkaylap sa rabies tali sa mga binuhing hayop ug sa komunidad. Gipakita sa record nga pinakataas ang kaso sa Talomo District gisundan sa Tugbo og Buhangin nga nagpasabot nga doon nagihapoy mga lugar diin kinahanglan pang mapalig-on ang kampanya sa responsableng pag-atiman sa mga binuhi. Sumala sa mga opisyal, ang kakulang sa regular nga pagbakuna o ang pagpasagad sa mga hayop mo ipipila sa mga hinungdan nga nakatampo sa pagpadayon sa maong problema. Gipahinumduman sab sa City Veterinarian's Office nga ang rabies o sa kasakit nga halos permi musangpot sa kamatayon kung dili dayon matambalan. Apan kini malikayan pinaagi sa hustong vaccination, ingon man monitoring sa mga binuhing hayop. Giawag usab ang mga tag-iya sa Iro ug Iring nga likayan ang pagpasagad sa ilang mga binuhi o dayong i-report ang mga hayop nga dunay gikadudahang sintomas. Samtang nagpadayon ang libreng anti-rabies vaccination o information campaign sa syudad, gilauman sa motoridad nga mas mutaas ang kahibalo sa publiko aron mas mapaminos pa ang mga kaso o mapanalipdan ang kahimsog sa mga residente, ingon man sa ilang mga binuhing hayop. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system at loadlawa sa paginomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol. XFM News.
3: Express Balita.
1: Babaeng vlogger na nalakpan kini nga naga-vape, dismayado human gibasto sa misitang pulis sa Davao City. DCPO gipasalig ang patas nga imbestigasyon. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
7: Nagpadayag o grabing kadismaya pinaagi sa social media ang usa ka vlogger human matud pa kini gibastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pagvape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matud pa kini sa iyang salaod og andam siyang mubayad sa multa. Apan lisod matud padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga muprotekta sa katawhan mauna hinuon ang nibastos kaniya.
8: Ang ako jo una-una mga antikaos kay dito sa downtown area di kan pataka og vape. Wala ko na expect nga naa diri sa among lugar. Na agin po nag-robing drink na timingan ko og bali gyud po na ako and bali gyud na sa mga anti-cals dili na to na sa buhaton. So kanila gyud ang lain sa ako ang mga anti-cals kay kani si officer si sir lain gyud yang approach ako lain yang taras na ay something sa iya nga siksihan nimo oy ana gani mga anti-cals nya ako man gugikan kung show kumbaga pauli naman pugko and then wala na ko nagkuan baka ako ang suot tapuok gyud na short mga anti-cals pero ako ang top kay dili sexy ang top ako lang ko na short ana siksiki ka gwapa kay ka asa makakikan ana yang atake anti-cals nangayo siya og ID asa ko nya gipapatong akong bag mga anti-cals sangit-ngit na dapit sangit-ngit nya gipapatong dito ko nya gipakuha og ID naniid lang ko sa iya kay ako normal ko og kani si sir murag nakainom siya. Pagkakatabi ako kay Katingko, kunya niyong ko nga uyab nako, nausab ang iyang mood. Ato siya siyang motor, listahan ako niya. Multa og listahan na din ko niya and then wala jamming diretso na sa lista dayon. Diretso na kay listahan ng anti-cals. Wala ko kabalo kung unsa iyang tumong kung gusto ba siya pitkan siya o ako ang iyang gusto niya ako iyang pitikan. Mao na no kanang makahadlok kaayo na karon mga anti-cals bisan sa mga pulis na kuan niya dili na ka mahadlok kag apil sa ila na imbis sa ilaha sila ang ato ang safe place gani pero mo nang magamping ta mga anti-cals kay dili na gid masaligan disod na kay mosalig karon bisan sa ato ang mga kapulisan. Dili man tanan ha wala na ko gitanan.
7: Sa pikas bahin klaro ni Maa Police Station Station Commander Police Major Philip Dave Udin nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant ug pagpasumite ug under oath nga written explanation sagi ka reklamong pulis nga sakop niini. Gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso ug subay sa regulasyon sa Philippine National Police. Gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga atimano niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Doon na kita ay 12 minutos na ang paglagotok sa Iglasay sa Bundag. Katapusang hungit sa itong abalitang lokal, dulan 5,000 ka mga senior citizens sa Davao Region. Nakabinipisyo sa expanded centenarian sa AK. Ang Express sa balita ng lokal ni Annalie Borja.
0: XFM Report.
9: Mukabat sa 4,593 ka senior citizens sa Davao Region ang nakadawat og cash gifts ubos sa Expanded Centenarians Act pinaagi sa National Commission of Senior Citizens or NCSC-11 sa ikaduhang quarter sa 2026. Sa kinatibuk-an, kapin 47.7 million ang gipagawas nga pondo alang sa benepisyaryo nga naglangkob sa edad 80, 85, 90, 95 og 100 years old. Nasayran nga pinakadaghang nakadawat gikan sa Davao City, gisundan sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental ug Davao Occidental. Sumala sa NCSC-11, kabahin kini sa padayon ng pag-ila sa kontribusyon sa mga senior citizens sa komunidad ug paghatag og dugang suporta sa ilang mga panginahanglanon samtang nagkatigulang. Gisusi usab karon sa ahensya ang posibilidad sa paggamit og electric fund transfer pinaagi sa bank account ug e-wallets aron mas mapadali ug mas mapahapsay ang paghatod sa cash gifts ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa UMA abot. Mga katropa, aron kanunay healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ado na kita ay 13 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hugas sa balita-balitang regional.
0: Balitang regional. Regional.
1: Ang atong balitang regional ato grato sa Xanthone Vitamin C. Adunag ni spirulina nga puno gini sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dako gini natabang aron nga munindot og klarong imong pananaw. Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kampanya batok illegal nga armas sa Surigao del Sur nagmalampuson sa Lianga Municipal Police Station. Ang Express sa balita manukad ni Ale Vicente.
0: XFM Report.
10: Malampuson ang gikasang operasyon sa Lianga Municipal Police Station batok sa pagkaylab sa illegal og dili rehistradong armas human niini giserve ang usa ka search warrant dito sa Barangay Payasan, Lianga, Surigao del Sur. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mico Alunan S. Ampatuan, ang Acting Chief of Police sa Lianga Municipal Police Station. Nakig-alayon usab sa maong lakang ang mga personay gikan sa Regional Intelligence Unit og sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company. Kiningalakang kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa kapulisan batok sa mga loose firearms aron mapugngan ang posibleng paggamit nini sa mga kriminal nga buluhaton og aron mas mapalambo ang seguridad sa tibuok komunidad. Gipasiugda sa pamunuan sa Lianga Municipal Police Station ang kalampusan sa mga operasyon resulta sa tiunay nga koordinasyon, pagbantay og saktong teamwork tali sa nagkalain-laing unit sa balaod. Gipasalig usab sa mga otoridad nga ipadayon ang mga lokal og saktong operasyon. Dindungan niini nga tahoron ang katungod sa matag individual og sundon ang tukmang proseso ubos sa balaod. Padayon ang tibuok puwersa sa Lianga Municipal Police Station sa pagpalig-on sa ilang mga programa alang sa usa ka mas luwas, malinawon og siguradong komunidad alang sa tanan. Katropa, aron mas buti na wang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hukad sa itong balita nga regional, 32nd regular session sa sanguniang panalawigan sa Davao del Norte, gipahigayon kagapong adlaw. Ang Express Balita manukad ni Bong Algabre.
0: XFM Report.
11: Ipahigayon Agosto 11, tuig 2026, ang ika-32 nga regular session sa sangguniang panlalawigan sa Davao del Norte. Diin gihisgutan o girisolba sa mga miyembro sa konsiho ang nagkalainlaing mga butang na may kalabutan sa pagdumala o kaayuhan sa lalawigan. Lakip sa mga agenda sa maong session ang paghisgot sa mga proposed resolution, ordinansa, komunikasyon, committee reports o uban pang mga butang nga gikinahanglan o aksyon sa konsiho. Gipunting usab sa mga provincial board members ang pagkamahinungdanon sa pagpadayon sa mga legislative measures nga mutubag sa mga panginhanglan sa mga lungsuranon ug musuporta sa mga programa ug serbisyo sa provincial government sa Davao del Norte. Human sa paghisgot ug paglihok sa mga agenda, formal nga gitapos ang 32nd regular session padayon usab ang sangguniang panlalawigan sa paghimo sa mga lakang ug pulisiya nga gitumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko ug pagpauswag sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok Davao del Norte. Katropa siguruha nga basko kanunay ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kada 17 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag. Ato ang aluparan ng atong balita-balitang national.
0: Balitang national. National.
1: Ang atong balitang national, ato kada to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa. Usa kini ka soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas modiretso sa atay ug mahimo kini instant ka kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay BCO ug moringa seed oil extract, mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong sayron ng detalye sa tuang balitang national, manukad sa tuang sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita. Weather update.
12: Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Response na namataan sa layong humigit-kumulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugso hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa bansa, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at ilang lalawigan sa northern at southern Luzon na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao, ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na magbantay sa mga susunod na weather advisories.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Ilang lalawigan at lokal na pamahalaan sa Luzon ang nagdeklara na ng state of calamity bunsod ng pinsalang idinulot ng bagyong Maymay at pinalakas na southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite. Gayon din ang Dagupan City, Mangaldan, Pangasinan, bayan ng Rodriguez at Montalban sa Rizal at sa bayan naman ng Kalumpit, Bulacan. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagpapalabas ng pondo at agaram maipagkaloob ang kinakailangang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng damage assessment at relief operations sa mga lokal na pamahalaan habang nananatiling naka-alerto ang mga otoridad sa mga lugar na patuloy na nakararanas ng pag-ulan.
3: Express Balita. Express Balita.
12: Mga katropa, narito ang mga listahan ng mga lugar na nagdeklara ng suspension ng klase ngayong araw po, Miyerkules, August 12, dahil pa rin sa naging epekto ng pinalakas na habagat. Sa Abra, kindergarten to senior high school, public and private. Benguet, preschool to senior high school, public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Aguilar, Pangasinan, preschool to senior high school, public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Calasiao, Pangasinan, lahat po ng level, public and private. Sa Dagupan City, all levels, public and private, shifting to alternative delivery mode. Sa Lingayen, Pangasinan, lahat po ng level, public. Mangataren, Pangasinan, all levels, public and private. sa Balagtas, Bulacan, all levels. Sa Bulacan, Bulacan, all levels, public and private. Sa Kalumpit, Bulacan, all levels din po, public and private. Sa Malolos, Bulacan, ganun din po, all levels, public and private. Shifting naman to alternative delivery mode. Sa Ubando, Bulacan, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode. Sa Paumbong, Bulacan, all levels din po, public and private. Ganun din po sa Candaba, Pampanga, all levels, public and private. Shift to alternative delivery mode. Sa Guagua, Pampanga, all levels, public and private. Nagsishift po sila sa alternative delivery mode. Malolos, Pampanga, all levels, public and private. Ganun din po, shifting to alternative delivery mode. Sa Masantol, Pampanga, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode hanggang August 14, 2026. Sa Minaling, Pampanga, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode. Sa San Simon, Pampanga, all levels, public and private. Shift to alternative delivery mode hanggang August 14, 2026. Sa Sasmuan, Pampanga, all levels din po, public and private. Magsishift po sa alternative delivery mode. Sa Santo Tomas, Pampanga, all levels, public and private. Shifting to alternative delivery mode.
3: Express Mita.
12: Umakyat na po sa 26 ang naitalang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Maymay at Luis. Bate po sa pinakahuling tala ng Philippine National Police as of 2 PM kahapon. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Cordillera Administrative Region, partikular sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet, kung saan karamihan ay biktima ng pagguho ng lupa. May mga nasawi rin sa Calabarzon, Ilocos Region at Negros Island Region dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakakuryente at pagbagsak ng puno. Bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin ang PNP ng 15 sugatan at 2 nawawala, habang mahigit 69,000 na individual ang nananatili sa 652 evacuation centers sa iba't ibang apektadong lugar. Samantala, patuloy ang deployment ng PNP sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon, kung saan mahigit 3,000 pulis ang kasalukuyang nakaatas sa disaster response operations, habang higit 11,000 pa ang nananatiling naka-standby para sa mga posibleng karagdagang pangangailangan.
3: Express Manila. Express Manila.
1: Ado na kita ay 24 minutos na paglabay sa ika-alasay sa buntag. Ato ang aluparan na ato nga balita-balitang international.
0: Balitang international. International.
1: Ang ato nga balitang international ato ganito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo kini paghimo alang sa mata. Ato na kini-epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, nasisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kiniaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata o pterygium. Guban pa nga mga sakit sa ato nga mata. Vision X Plus sa mga katropa available kini sa tanang mga butika nationwide. Ato nga balita nga international, mipirma si US President Donald Trump o executive order nga nag-auhag sa pag-ripaso sa mga pulisiya sa bakuna alang kini sa mga bata sa Estados Unidos, lagip ang posibilidad sa pag-usab sa kasamtangan nga vaccination requirements sa mga eskwelahan. Gisuportahan ang maong lakang ni Robert Kennedy Jr. apan na daghang health experts o medical organizations ang namipahayag nga walay siyentipikong ebidensya nga nagapakita nga delikado ang kombinadong MMR vaccine o dunay kalambigitan kini sa autism. Matod sa mga eksperto, dekada na nga napamatudan ang kaluwasan ug ka-epektibo sa MMR vaccine sa pagpanalipod batok sa measles, mumps o rubella, mao'y pipila sa mga seryoso nga sakit nga mahimo kini makaapekto sa mga bata. Nahitabo ang mao nga diskusyon taliwala kini sa pagtaas sa kaso sa measles sa Estados Unidos nga giila isip pinakagrabe nga outbreak sulod sa kapin na tulo na ka dekada.
3: Express Balita.
1: Katapos ang hukad sa itong abrita nga international, naghatod og 16 ka tonelada nga ilimnong tubig ang puwersa militar sa Estados Unidos ngadto sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Aron nga mutabang kini sa mga residente nga napiktuhan sa magnitude 7.1 nga linog. Gikan sa Yokota Air Base, gidala ang mga supply pinagi sa C-130 transport aircraft. Dayon gipangapod-apod sa Japan Self-Defense Forces kanto sa mga evacuation o relief centers. Matod sa US Embassy sa Tokyo ang maong operasyon. Nagpakita sa padayon nga kooperasyon o panaghihigalaay tali sa Estados Unidos o Japan. Labi na panahon sa mga kalamidad o emerhensya. Dugay na nga nagtinabangay ang duha ka nasod sa mga relief operation sama sa 2011 Great East Japan Earthquake, 2016 Kumamoto Earthquakes o 2024 Noto Peninsula Earthquake.
3: Express Balita.
1: Ito nga balitang sports.
0: Balitang balitang sports. Sports.
1: Doon paugnat sa kusog. Atod ka na to, siyempre sa Turbo Man in Answer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Makatabang kini sa sex life, mga katropa. Ninyong mga asawa, ang Turbo, if they approve, mao nga safe ilumon, magturbo na. Available kini sa mga butika nationwide. Dakong hagit ang atubangon sa Gilas Pilipinas sa umabot nga turniyo nga ilang salmutan. Una nini, mao ang ikaduha nga hugna sa FIBA World o World Cup 2027 Asian Qualifiers nga magsugod kini karong bulana sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Musunod dinhi ang Asian Games sa Nagoya, Japan karong nga September din tumong sa Gilas Pilipinas nga dipinsahan ang ilang titulo. Bisan wala si Kai Soto sa naligon og laom nga lineup ang Gilas nga naglakip kini nila ni Kevin Kiambao og Carl Tamayo. Kinsa kanunay nagpakita sila nga presensya matag igayon nga tagan sila og oras sa pagdula alang sa Gilas. Angay hinumdumon nga mitala si Kiambao og 23 puntos sa tul kini sa kapildihan sa Gilas batok sa New Zealand 102-106 sa double overtime sa ikatulo nga window sa qualifiers. Samtang si Tamayo mitala kini og 17 puntos. Lagip nang tulo ka 3-pointers sa maong adua. Sa FIBA World Cup qualifiers, magigsang kang Gilas batok sa silver medalist sa Hangzhou Asian Games nga Jordan karong Agosto 28 ug batok sa kanhi Asian champion nga Iran karong Agosto 30. Alang sa Asian Games, nabutang ang Pilipinas sa Pool C uban kini sa China, Bahrain ug Kazakhstan.
3: Express Balita.
1: Totong balita ang showbiz.
0: Showbiz news.
1: Atod ka na ito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Ipagawas pag-usab ni Gary Valenciano ang iyang classic o classic hit nga Babalik Rin. Isip pa si Dungog sa million-million nga overseas Filipino workers o OFW sa tibuok kalibutan. Nasayran nga ang kanta una nang nahimo nga popular sa dekada 1990. Girecord pag-usab isip kabahin kini sa kampanya nga Between Here and Home. Nga nagtubong o nagtumong kini sa paghatag o pag-ila sa sakripisyo o paghigugma sa mga OFWs alang kini sa ilahang pamilya. Ipakita sa bagong music video ang tinuod nga kasinatian sa mga Pilipino trabaho sa gawas sa nasod, lakip ang kamingaw, pagpaningkamot o paglaom nga makapauli o magkikita pag-usab sa ilang mga minahal. Mato ni Gary V, espesyal alang kaniya ang maong proyekto. Tungod kay ang kanta mahimong simbolo sa paglaom o pagpaabot sa dagang Pilipino solo sa kapin tulo ka dekada.
3: Express Balita.
1: Ito nga balita ang lahi na yun kung LRG. Mga katropa, lalaki sa Italia nagreklamo batok sa restaurant human mabuko ang iyang pagpang chicks. Atong kato siyempre sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ato na kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dinidako kini nga tabang aron nga pagawas ang mga free radicals ug toxins sa lawas. Santon Plus Gold sa detalye. Usa ka 42 anyos ang lalaki sa Sicily, Italy ang nagreklamo batok sa usa ka restaurant man makita sa promotional TikTok video nga nagkaon siya uban sa laing babae. Matod sa report, iyang gisultihan ng asawa nga business dinner ang iyang gitambungan. Apan nabuking ang iyahang pagpanikas o pagpanglingla human makita sa asawa ang maonga video. Pinagi sa consumer group nga Kodakons, giingon sa lalaki nga nalapas ang iyang privacy tungod sa pag-video o pag-post kaniya nga wala kunoy pagtugot. Nangayo siya og danyas batok sa restaurant apan wala pa'y pinal nga desisyon sa korte bahin sa iyahang reklamo.
3: Express Balita.
1: Sa tuwang health alert mga katropa, atod ka na to siyempre sa Santon Herbal Tea. Maikinis sa tuang mga dunay mga gibati nga sakit sila nga kuto-kuto. Mga katropag paga neutralize usab sa tumang ginaon ang Santon Herbal Tea usab po kini ka mayo alang sa pagdetoxify sa tuang lawas mga katropa. Aun sa malikayan ang sinusitis ug pag-ila sa sintomas niini. Nabantog ang sinusitis nga kasagarang resulta sa sipon, allergy o infection nga makapamaga kini og makabara sa sinus nga mahimong hinungdan sa baradong ilong, labad sa ulo o kasakit sa imuhang panagway o naong. Aron nga maibsan, importante ang pag-inom og igo nga tubig, pagpahulay, paggamit og saline nasal spray o pagbutang kini og warm compress sa imuhang panagway. Likay usab ang aso, abog o guban pa nga makapalagot sa ilong, makapaguot kini sa imuhang gibati sa imuhang pangilungan. Kung mulapas ang napulog kaadlaw o ang sintomas, musamot o aduna niya taas nga hilanat o kusog nga kasakit, mas maayo nga magpakonsulta ka na sa imo mga doktor. Importante usab ang pag-inom og Santon Vitamin C mga katropa. Tungod kay ang giila kini nga the alkaline vitamin C o makasagang kini sa mga viruses ingon man ang sinusitis.
3: Express Balita.
1: Iga na mo ito naglangkob sa tuwang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa pizza 12 nimbulan sa Agosto tuig 2026. Good morning ato mga katropa na nag-monitor karon sa tuwang paglawig sa mga balita. Randy Santisas, good morning. Mayang pagpaminaw kang Eldon Eladon. Nagikan ni Randy Santisas. Angel Cumanya, good morning. What's up to you? Tia Alcaraz, good morning. Richard Ramos, good morning ni mo Brad. Gloria Malala Apelo, good morning. Martin Navarez Mangiran, also good morning. And Gloria Apelo, yes, good morning ni Muntanan din. Mga katropa, sa mga nag-monitor sa 89.1, ang atuang si Biana karong mga katropa. At naginapod ang atuang programang The Secret of Health. Kaupo na ito diyan si Doc Remely Tuuy, mga katropa, sa mga sugat tips. Kausa na ito, maibsan na ito ang mga balatian o malikayan ang ito ang mga sakit sa lawas, mga katropa. At ang iyang sunod nga programa. Sunod sa ang programa nga Bullseye, kauban back-to-back with Bricks Flores. Sambay, sa ngalan sa ito ang Itibukang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan niyan doon na Kauson. Ako niyang katropa, katropang Alan Abayes Magayangon. Sa Diyos ang Himaya, good morning! Kamaturan ang Sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting!
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remely Tuuy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
18: The Secret of Health.
19: Santod Glasgow.
20: Ako si Don, sa kamaestra,
21: magka-ulcer ko.
20: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
18: Santod Glasgow.
22: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
18: The Secret of Health.
17: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
17: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
15: Zanthone Plus Coffee Mix User.
23: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
17: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
17: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
17: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU&D

0: Kardayawan Facts and Trivia.
1: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talag sa ong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 na buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Good morning!
1: Yes, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, mga people, mga my friends. Welcome back to us, mga katropa, mga kalomon, mga kaluman. Matagal lugar o probinsya nitong rayon, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, ug Cotabogas sa mabot nito pagsibya. Usa ka panginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaw magagagahom. Ihatod nga safe and sound sa matag usa ka destinasyon pasod gawas sa tuang dagpain sa durian mga gadropa. Kumusta mo din ha mga kaigsunan diri sa tuang 182 nato ka mga kabarangayan. Ayop nga managlawig ta managuban-uban ta mga gadropa, dili kay manag uban-uban og asa mga gadropa dirita sa tuang programa sa mga paglambigit sa mga balita og mga impormasyon. Mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan, mga katropa. Ito na mga programa, og tulong noon, natugan ito siyempre sa Yes to Health Incorporated. Og nga ito ang kape, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Si tatay, kagapon, ito ang suking taxi driver, ha? Katropang Joffrey, nangita na siya sa radyo, ngayon mo daw ang giayo, ha? Asa na to kay ang iyang radyo, di na makita, di na ma-dial ang 89.1. Pero yun ko nga, mas nindot ang kapitay. Malit siyang kapi, mga tropa. Santon Gold Coffee Mix. Ayang gipangita, katong Santon Plus Coffee Mix. Yun ko nga, ang available din namo kay ang Santon Gold Coffee Mix. Monitay ang makapag-glow sa mga skin o makapag-alert sa mga pag-drive, mga katropa. Sama-sama mo ang ginom diri, oh. Ngayon ka, tiba-tiba-tiba, kaya mo nag-init naman dahil niyo, pa rin nabugnone. Paso ako tutunlan. Good morning!
0: Good morning!
1: Dili makompleto ang ito ang day, mga katropa, kay Miyerkules na kita, mga katropa. Oy, pizza 12 na. Pagdali po sa tuang panahon, mga katropa. Oy, pizza 12 na. Nimbulan sa Agosto, tuig 2026, mga katropa. At usang i-welcome, mga tuang sparring partner. Katropang Ritz Flores, good morning.
0: Good morning.
2: Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato. Usab na ang mga tigpaminaw karong buntaga. Diri sa dakban sa Davao ug maingon man sa to mga katropa nga nakaron sa mga probinsya nga sakop sa Davao region. Ug ingon man ang ato mga OFWs, katropang Alan, kay mo ni nagbuhi, nagbuhi sa ekonomiya sa Pilipinas dai. Kay siyempre, ang ilang mga dolyar ug kini mga foreign currencies ba nga i-remit para diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Mga giisip nato ni sila nga mga buhing bayani.
1: Oy, good morning mga bayani.
2: Ayaw oras sa tanan ha, labi na usab ang ato mga kuan, mga migrants, Filipino migrants nga nakaron sa lain-lain nga makanasuran sa tibok nga kalibutan. Welcome na usab dinhi karon sa tuang nga panag-uban ining adlaw karon nga Miyerkules, pizza 12 na sa bulan sa
1: Agosto.
2: Agosto 2026.
1: Wala pa daw ni Gimaw si
2: wala pa?
1: Ang simod pala ni Jose Marichara ni Gimaw.
2: Punti na ba na pagkailaraan ng yatis na katong dito ang galupad-lupad dito sa may
1: nahulog si aeroplano?
2: Oo, nahulog si aeroplano. Kuan man day? Prank man day?
1: Oo, oh. Ginaingon na ito mga tropa nga mugawas na kada bermanto.
2: Naganahan o katong mga ganahan o Pasko na hala mayong Pasko in advance kaninyo. Merry Christmas kaninyo in advance.
1: In advance lang mga katropa ha. Kaya grabe sa Pilipinas, balagway kwarta. Basta kay loong kayong ato
2: ang lipay, mga kanunay mga Pilipino. Ang mga Pilipino matingala tanong bisan o gamay rin kay kalipay ni mga Pilipino katropang Alan.
1: No? Sa UK, kanang giatuan nila ni
2: Katropang Roger.
1: Katropang Roger. Ayaw dyan pagpabilin dyan dyan. Kaya magulanon dyan kaya kanya. Trabaho, kay trabaho rin ang mga tao dito.
2: Di daw siya panington daw dito eh, kay bugnaw daw kayo. Oh. Nagsige daw siya adjust karon sa klima dito. Ha? Kuya, kay nga itong migo na
1: ito. Ang manginit ramang kudri pag makakita ako o kanang mga maayos ako mga pananaw. Ingo.
2: Manang kong ibiliban sa iya ha, katropang Alan?
1: May
2: yan sa maglisod na magpapaminaw sa inyo ha dito pre kay alas dos man sa buntag na kudiri pre.
1: Lahi ang oras ito no?
2: Tinghagok pag inanin mo pre. Ay lang kay madawat ang senior.
1: Ang mga OFWs dito manggo no, trabaho kay trabaho ra gyud. Kini ato adres sa Pilipinas mga tropa, gamay trabaho, daghang standby.
2: Kay og kuan dito kining di ka magtrabaho dito wa kay habhabon.
1: Adyog ka.
2: Pero sa tuwa sa tuwa adres ka tropa ngalan? Gamayng trabaho, dakong standby.
1: Gamayng trabaho, dakong trabaho. Di, gamayng trabaho,
2: dakong standby.
1: Dakong standby.
2: Dakong pahulay.
1: Dakong pahulay.
2: Manang usahay ka ng mga hurnal bito katropangalan na inigahapit na bitamundang. Hapit na mundang no, ating undang alas 11.
1: Oras na ba yan?
2: Alas 9, imidya undang na sila. Oh, good morning ka ninyong tanan mga kingsunan. Welcome, dini ka rin sa muang sa tuwang panag-uban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow sa tuwang Facebook page sa mga katropa. Usahin magunin itong Facebook page ba? Tripa ni Mita. Si Mita mga katropa, kaya sensitive kayo. Pag nalangganin tayong music din mga katropa nga ma-air na ito, mayroon din nga, ay, nagpabadlong na po mo ha. Di na ako na ipabuhagan ninyo ha nga live diri kay ato sa ning pugnan.
2: Martin Avaris Magiran, wag ka papugong dito. Wag ka papugong. Si Raxo Mandela Piña, wag ka
1: papugong. Good morning, good morning.
2: Ang atong auhag karon sa uban na follow, like, and share mga kaigsunan. Basin uga ganahan karon si Katropang Alan na mubunot ni si Karon na
1: pinapernando
2: ko ni. Bunot ni Karon sa iyang right hand ano sa parang kape.
1: Na ay nakadaog og kanang kape, i-texta or ipahibalo diri mga tropa ha kay wa na to nakuha nitong iyahang
2: number
1: diri, pero ningon ko nga ipa-text diri kung ikaw to ang nakadaog no
2: katong dito sa Maykuan man to no kaning kining vista sa ito vista sa Carmen Dapit.
1: New Valencia.
2: New
1: Valencia. Diyan sa may Tumbok area.
2: Si pangalan na to. Nakalimut ko sa pangalan na to.
1: Paki-text ko diri parikoy ha. Kanaminaw mo ni Karol mga katropa. Before ka mag-anhi diri para pagkuha o kape, mag-claim ka, amo na lang giandamdaan ni katropang Briggs ni. Na ay nagtubag diri kagahapon mang godo, pero sa tawag mong godo ni, ingon siya ako tong nakatubag. Maing buntag, ako tong nakatubag sa Bullseye sa SMX Lanang Premier para sa isa ka box nga coffee mix. Ako si Jose Planas Junior. Salamat. Karong August

0: dapat nga i-claim.
1: Kuan mo guna atong ginarespeto pod ang kinibang huli kinibang holiday
2: Holy
1: ba?
2: Day, Holy Saturday.
1: Holy Saturday para sa ato ang mga ISO mga Seventh-day Adventist
2: sa isday na to nga mga kaigsoonan og adlaw po na sa igpapahulay. Okay, so sige lang, i-text lang ta diri og kung mahimo no, August 14 much better kay madakpan mini mo diri. And also,
1: pero diretso man daw sa Xoroy God sa Sabado no. Silang pwede bang mag-text o asa man siya mag-text sa katong pangalan sa imuha ba mag-chat?
2: I-text na lang, sige, kay textan ta ka, una ka mag-text no. Okay. Sa ako na lang kay, personal nga number.
1: Okay, para makuan, para ma atong ihatag sa iya kay.
2: Okay, diara man mo sa may katalungan pikinyo, bisi magian ko nimo di eskasada.
1: Mao ra man pud ni iyang kuan, mao ra man pud ni iyang bakante pud.
2: Kagapon kani nag kung diri pa ka napabor sa wala, di mahatod nako. Ya napabor mo kasto.
1: Di na ka-U-turn ha? Di na ka-right turn?
2: Man, 20 ka-box, napabor man sa wala katropang bricks. Nahatod na ko, kaya ngayang gingon, diya sa may city gate. Tingko nang utahan ako, kasan yung city gate? Okay, nalibog
1: ko. Di ba sa Buhangi na?
2: Buhangi, di, nakalimot ko, kanang city gate mall din ha?
1: No? abin mo gate lang?
2: Abin ako, city gate ba? Ikaw
1: nga. Wala bang gate rin sa ciudad? Wala din mo na gets ang iyang kwan.
2: Di lang kita tiglaag di ha? Di ba talagan yun nga klaseng pagkatawa mga katropa? Mamasaag pagyapunta sa Davao City? Di ha, kaniingon mag ilaw sa ladri sindangan?
1: Layo yun.
2: Layo. Muntong nawitkan sa wala, kaya wala tayo ginansya rito. Bita mga katropa, no? Good morning sa tuwa diyan mga katropa. Pare mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Gumikan kay Napod Me Karoy, pinaptik mga katropa, ha? Nga kining pare kagapo ang adlaw, ha? Kanami magpa mangutana. Another na po nga kape, kagahapon kay Briggs Flores to. Basigaan karon kay Royce na. Salamat eh mga katropa. O siyempre, masunod na tayo ng ito ang mga pipila ka mga balita at impormasyon mga katropa. Taka na ito ni Pagdagan. Ito ang pagkaroon sa programa ng Bulsay. Bulsay! Ato ni balikan ang inyo ha, mga mensahe niya tatawad mga katropa sa ito ang pag-aninaw sa ito ang palibot. So may mga headlines sa ito karoon mga katropa. Headlines!
1: Dinhi karon sa pagkatun sa mga balita mga katrupang nagapanghitabo sulod sa milabay nga mga inuras dinhi bugat-bugat ni diri karon sa mga balitang lokal. Hugot nga seguridad dinhi sa Dakban sa Davao ilabi na sa City ha, National High School gipatuman sa Davao City Police Office tungod sa hulga diha sa social media.
2: Ni CEO naman yung mga katropa ni mga tigpang hulga, mato pa nila ting exam naman good katropang bricks, may namang hulga na ta kaya wata ka study.
1: Manang biklon ang kwan.
2: Biklon na po niya. Pero dili angay magkumpiyansa man good kay
1: basta yung hulga tininood ay no?
2: Ang style magod sa mga terorista katropang bridge no kini mga magsinamok manggod ba kana kaning pinero hulga hantod mapula na gani ka binuang naman ni eh.
1: Ataga no kumpiyansa na magkumpiyansa na ba
2: kumpiyansa na anyway mo ni natabo sa pinakaulahing biktima na ang Davao ako pa yung alma mater ng eskwela na
1: kining Davao City High School, Davao City National High School na karon City High ni sa kaniadto
2: DCHS na kauna kay DCHS lang na City High.
1: Samtang sa rugang bahin, dinikaroon sa itong mga balita, Department of Agriculture, Davao, nag-ingon nga walay outbreak, oy, dito sa ESF, dito sa may Davao di Oro.
2: Nakapit na rin, kapasyata ba ng balitaan, ha?
1: Ano nga ipagula dito nga, doon ako noy outbreak, o doon ako noy ESF, diatong nakalabay nga mga simana sa Mungkayo. Pero na gipaklaro
2: kinikaroon
1: sa Davao de Oro. Karon ang Department of Agriculture nag-ingon nga di na tinuod bakak na fake news nga
2: mao na giingon og biktima sa giingon nato og pagpamakak.
1: Bulsay. Sa dugang pang bahin din karon sa mga balita tabukan nato karon ang ato mga balitang regional kalinaw world music Davao de Oro. Ideklarang kampiyon sa tunog kadayawan 2026.
2: Wow,
1: congratulations. Congratulations. Murag mo balik katong na issue katong pangalan katong katong gigakos
2: katong
1: gigunitan ang hawak.
2: Oh, murag mo.
1: Murag mo ni no. Kalina world music. So, mo na ni si Kwan.
2: Dool na kayong iyahang dagway ngadto sa kining halos maghalok na. Onya na issue dayon to kay lagi daw ang katong leading lady giganahan po daw.
1: Pero giganahan siyempre
2: murag siya nga wala man ko nag-inigat on stage. Alang na magka nang magpa kwanta demure.

0: Pero showing of professionalism lang itong iya.
1: Professional daw sila ito. Okay. Pero sa tinugod na ito, katropangalan.
0: Intriga man.
1: Ang tinugod na ito nga, kuhaan siya ka ng... Nanggigil
0: ako sa iyong kagandahan.
1: Mau tatong kong katahon? Wala kong kibano sa lyrics. Sa dugang pangbahay, hindi karon sa itong balitang regional. Murag paborito ni Monica Trapangalan. Mindanao Power Grid, gipilalom na karon sa yellow alert. Gumikan sa kakulang sa kuryente.
0: Kulang lagi.
1: Gusto lang hindi niyo i-justify nga magpabahal ang amo ang kapatid na Davao Light. Di ba? Doon ay increase ang Davao Light o gikan sa 12 something as...
0: Nahimotang 3 pesos na kapin. Apitata 14.
1: Kanya ilang ginakuan staggered basis kuno hay ang ilang pagpatuman hangtod sa Disyembre para nga mabuo dito ang 30 pesos hangtod sa Disyembre.
0: Ganya dili na maubos sa.
1: Dili na gid sa kuan, dili na ni siya matuis katrobang alan kay kuan man kulang man oh. Gipalalom na sa yellow alert ang kuan oh kay kulang kuno ang kuryente oh.
0: Haytong nagsige
1: ang national ang power grid.
0: Nagsige na ulan-ulan eh noon. Halos mag-lunop na nga to ang kalibutan na ni Karamang
1: Katropa. Wala man nila gitigom ang tubig.
0: Wala man din niya gitigom. Gipaawas day.
1: Ilahan pa itong ginatigom. Gisunod pa nila ang ingon ni President Marcos, President Bongbong Marcos nga ipunin natin ang tubig para magamit natin yan sa tingin.
0: Anad yun sila script mga Katropa ba? Ang ilang script man God, kaya niingon mo ng pag-asa nga tinghulaw. Ano nilang script?
1: Oh, mao gani.
0: O niya kay... ilang mag-follow to si Kiambaw? Congressman Kiambaw ba to? Si... Nga mag-follow lang ta sa script.
1: Si Stila.
0: Mag-follow lang ta sa script.
1: Si Kimbo.
0: Kimbo.
1: Si Auntie Kimbo. Si kuan mo to? Kaning, mga brand niya? Tindaghana mga itong brand niya.
0: Mga sa una, kay Luoy Bitaw nang iyang ginadala.
1: Luoy Bitoy. Si Luoy Bitoy.
0: Sa una, magsakay pinikab karon kay...
1: ay, kuya, nakayo. Mga, kuha kani mga luxury vehicle luxury na. Pangalan. Basta. Apit na ni maglimusin siya dito.
0: Ikaw na lang daw mag-follow the script.
1: Sa nga pang bahay, hindi karon sa itong balitang National 19 ka mga individual patay. Gisusi na yun sa OCD ni. Bunga kuno sa epekto kini sa Tropical Depression Luis, Maymay o Habagat. Samtang 2.2 ka-million ka mga individual usab ang grabing naapiktuhan. Nah. Ngayon, ibagwahin naman ka ito pang alam na nabalitaan na ito nga doon ay maabot na karon sa 26.
0: Ang
1: ka mga mga nangamatay, no?
0: Grabe, no? Sa Kapag Yuday, ha?
1: Sa panahin nga mga pag-ulan o pagbaha. Ikinay mo yung pinakakuyaw karon na pagpaka na ito ni Katropang Alan.
0: Bebe.
1: 1.7 trillion pesos. Unsa man ipanghatag na ito ni sa mga tao ni Katropang Alan o unsa?
0: Ang ipangsulod. Isuluray.
1: Laraw ko no nga utangon sa gobyerno alang sa tuig 2027.
0: Taon niyo.
1: Amin mo Katropang Alan, unsa ni? Kining 1.7 trillion, di ba ang budget sayo kang gisumiti sa DBM nga to sa
0: wala pa gani bare month gipagawas na gisumiti na dito sa para istudyuhan jud basaon jud ni PBBM
1: gisumiti na niya dito sa Office of the President ang 7.2 trillion nga national budget para sa tuig 2027 nakaroon Katropang Alan kay kulang man ding collection ani sa atong gobyerno
0: so wala di kapabalikta.
1: Ang atuang koleksyon kulang na short og 1.7 trillion.
0: Mangutang ta.
1: So ang himuon karon sa gobyerno, ang laraw nila mangutang ta.
0: Nako.
1: Unya pila na to tong utang 18 trillion?
0: Oo, nya nagkataas na jud ang utang, madungagan na pud ani.
1: Nabalaka ko kay ana ra ba to si Migo na tong si Byrans. Ana siya nga di na kita kabayad ana oy kanang 18 trillion.
0: Wala.
1: Murag ko ana gi siguro ta magpabili na lang kita, lubong na lang kita sa utang ani.
0: Kaso kanang mangutang ta normal man ha.
1: Unsa na lang ka kumapareha
0: ta sobra na gani kayo nga wala na tay kabayad halos.
1: Na remember nimo Katropang Alan katong mga previous nga nahitabo sa Argentina. Yes. Ang ilang piso piso man po nilang kwarta dito kaniadto. Ang ilang piso wala na value. Nagsigig riot ang mga tao, eh. Nagsigig riot unya.
0: Di na makapalit di ay.
1: Magsigig riot ang mga tao. Nagsigig nalang kambyo ang presidente nila dito. Sigkanaog ang presidente kay di na kasabot. Saan ako ni pagmanis ni nga wala na may nada ni kwarta nga ni.
0: Oh. Wala na eh. Wala na kahibalo kung saan niya pagmaniobra.
1: Oh, wala na eh. Pulos ang kwarta din sa kwa no. Sa bagay kita. Ni agi mamputan ni anak ni ato. Pero wala pa ta natawa ito katropang alay katong giingon bitaw nila nga doon ay isa kadako na kwarta?
0: Oh, na isa kadako.
1: Oh, na isa kadako na kwarta.
0: Ultimo ang 5 mapalit pa, makapalit pa ka na may sintimos.
1: Oh.
0: Na 1 cent, 2 cents.
1: Oh. Tapos na niabot dito nga doon natin mga dukoy daw kuno nga kwarta diri sa Pilipinas.
0: Oh, dukoy ang tawag ato.
1: Kanabang kuan ba kanabang hinimo lang ang bitaw nga kwarta, kanang piki ba nga?
0: Piki.
1: Oh, piki nga kwarta nga pwede nimo ni ipalit.
0: Karon ultimo dakoy-koy wa na gyud.
1: Wala na dakoy-koy, wa na wala na pud. Walang dukoy, walang dakoy-koy.
0: Wala pa diyan si dakoy-koy.
1: Now sa inyo ha nga una-una, uyon ba mo nga mangutang na pud ang gobyerno og 1.7 trillion para nga gastuhon sa fund para kuno sa national budget sa tuig 2027? Oh, react lang mo diha.
0: Uyon na lang mo. Mamon may mahimo diha.
1: bisan pag mag-rally mo, pailar pa mo kuan si Dish, kini inciting to si Dish.
0: Lain man ang atong gobyerno kay pag mag-rally-rally ka against sa
1: gobyerno
0: nga administration.
1: Inciting to si Dish kay.
0: Inciting to si Dish na.
1: Dayon na kumakit ang kadiyang nagbitbit lang kadiha kanang unsa nagbitbit lang kag sungko nimo. Pasangil lang ka nga armas na iyang gibitbit, rebellion na ka.
0: Rebellion na.
1: Pailar kag rebellion.
0: Kanana kay criminal liability. May istorya ka karon o ganang agent sila ha? Istorya lang dahil ha? Gawa sa inciting to sedition.
1: Isaway, naman gani ang ito ang migo nga miga na to, no? Nga si Bril nga nangutan na lang siya nga ito.
0: Nangutan na lang ganito, gisaway na.
1: Nangutan na lang ganito siya nga ito sa ito ang kwan, sa ito ang spokesperson. Gipasangilan na siya nga Ante Marcos or Dinis.
0: Marcos na dayon. Wala na kay katungod kundili pagdaig na lang kanunay.
1: Pero mag ipamugos gini lang tunla ni bisan og di ni mo kaya nga tunlon.
0: Usahay man gud ba kini mga galamay ni PBB.
1: Hinobra na ba ni
0: hinobrangan siya man gud.
1: No. Kay si Bungbong murag wa man ko kadungog nagreklamo ni si Bungbong
0: wala,
1: si
0: wala
1: President Bungbong Marcos katupangalan.
0: Ang iyahana sultian sa siya mga gabinete adto ta dito.
1: Kini mga tabag ha kamo tigsugnod nila karon mo dapat gauban katupangalan mahal ra ba kay krudo karon og gasolina may bubo na to ni dito sa ina. Bukan ni mga tawhana ni oi.
0: Sunugon no kanang anam-anam.
1: Ha?
0: Ah, grabe gyud lang ona gitorturon gyud nimo na katorbang
1: bricks. Torturon. Na remember ko sa una katorbang alan ba sa istorya ko no sa Kristiyanismo. Nga katong dili mo to ni Jesus Christ. Ilahan ni si Kupon dauban.
0: Dauban.
1: Oh. Bisan pag nagtuo ka og Ginoo pero dili si Kristo. Dili si Kristo aw manguha ni sila mga lukay tapukan kag lukay dauban ka.
0: Dauban ka grabe na. May grabe to.
1: Mo na ingon na tong himuon siguro karon no sa dili mo tuo ni Bungbong Marcos atong dauban.
0: Dapat ato na. Kanang kaning anak manamon jud para ma-feel. Oh. Mga katropa.
1: Kini karon ang ato mga balita mga katropa katropang alan na balitang lokal, regional o balitang nasyonal.
0: Yan. Mosunod mga katropa ang ato ang mga balita po sa ato ang palibot karon. Ato ang mga patrollers na ito ka ng mga tropa, sa dihang magtambay pa, no? Ato ang atangan kanina report ni rehabilitasyon sa naguba nga dalan diya sa may Marilog area o operasyon sa Talomo River. Gipapaspasan kini sa Department of Public Works and Highways sa mga katropa. Ito na tayo atangan nga balita mga tropa sa ito ang regional patroller. Ang kinibagang kontraktor arestado kini sa Baybas sa Pulumulok, South Cotabato. Oga doon na po'y lalaki arestado tungod sa illegal nga paghupot og armas mga katropa dito ni sa XFM Bukidnon. Alright, no? Ato ni nga dali na mga katropa, nakatambay na ba si katropang Marvin Ibano? Si Marvin Ibano, mga katropa, ang detalye may kalabutan ni ito ang agi pabuhakay po nga balita, rehabilitasyon sa naguba nga dalan sa Marilog District o operasyon kini sa Talomo River gipapaspasan karon sa DPWH. Ato ang adawato ng report manukan ni katropang Marvin.
2: Live report.
0: Wait, Marbs.
3: Gipaspasan karon sa DPWH 11 ang pag-ayo sa mga nadangyos nga infrastruktura ug pagtarong ni ining giingong wala matugpan na maong pagkatukod sa proyekto dinhi sa may Bangkal area, Barangay Talomo nitong siyudad sa Davao. subay sa nagpadayong rehabilitasyon sa naguwang dalan sa Davao Bukidnon, partikular sa may sityo Marahan Marilog District ning siyudad. Gipaspasan sa ahensya ang preparatory works aron maandam ang access sa drilling equipment nga mao'y gamiton sa pag-install sa permanent ground anchors. Isip kabahin kini sa long-term stabilization sa apektadong bahin sa dalan. Dungan sab niini ang pagkontrola sa dagan sa trapiko, taliwala niini nga limitado nga agiana na alang sa mga motorista uga biyahero dili lamang diri sa may sityo Marahan apan nakip usab dinhi sa maya barangay Buda. Sa pikas bahin padayong gibakbak ang parte sa dike dinhi sa maya Talumo River sa barangay Talumo Bangkal sa pagsiguro nga makabaton og maayong pundasyon ang itukod nga gabion walls. Lakip sab niini ang nagpadayong dredging o ang paglimpyo og paghawas niini nga mga nagatapok o nagapundo nga mga yuta og mga lapok sa maunga sapa sa pagsigurong dili na masubli ang mga pagbaha sa lugar ug masiguro ang kaluwasan sa mga residente labi na niini mga nanimuyo dapin sa maunga sapa. Mahinungduman nga gibisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nahisgutan nga mga lugar o gilayong gipasundan ang nahisgutan nga mga operasyon subay sab kana sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
0: Dekan salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano ato sang luparan mga katropa ang atong balita sa tuang regional patrollers sa katropang BRICS.
1: Tuhan na ito karoon, ito mga reports gikan sa tuang mga sister stations sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Kaya dito napita sa may General Santos City, di ay kontraktor nga arestado sa bypass operation sa Pulumulok, South Cotabato. Ito ang siren karoon, kinatibo ang detalye sa report. Katrupa mo sa balita, Katrupang Philip Oligario, please come in.
2: XFM Report.
4: Arestado ang usa ka 47 anyos nga kontraktor human gidakop ato sa bypass operation nga gihimo sa mga personahe sa Pulumulok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa barangay Poblasyon Pulumulok South Cotabato. Ang suspek giila nga si Alias Jong, 47 anyos nga kontraktor og residente sa barangay Canary Side Pulumulok. Sumala sa taho, gihimo sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspek. Nasakmit kaniya ang duha ka plastic sa nga dunay sulod nga gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og usa ka gramo og adunay kantidad nga 6,860 pesos base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Pulumulok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon samtang ang mga nakumpiskar nga gituuhang shabu ipadala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Corona del City alang sa laboratory examination. Giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulumulok South Cotabato. Mga katropa, kadunay paniguna ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
2: XFM Report.
0: Ato sa nga bakan ni mga katropa, kining lain pa nga balita, gikan ni Hanilo Tabios, mga katropa sa XFM Bukidnon. Lalaki arestado tungod sa illegal nga paghupot og armas. Ato nga siren ang detalye manukada ni Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
5: Arestado ang usa ka lalaki tungod sa illegal nga paghupot og armas pasado alas 7 sa gabi niadtong Agosto 10, 2026 sa Porok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Gilusad ang operasyon human nakadawat og taho ang kapulisan gikan sa usa ka individual kalabot sa suspek nga nagdala-dala og armas sa pampublikong lugar. Sa pagresponde nila sa dapit, ilang naktuan ang suspek nga lango sa ilimnong makahubog og nagkupot og armas. Pagkakita sa suspek sa mga pulis, dali nga gisuksok niini ang iya ang armas sa iyang hawak. Giduol sa mga pulis ang suspek o gipangayuan og legal nga dokumento o permiso sa paghupot sa maong armas apan napakyas kini sa pagpakita. Di ang kumpiskaw na unta sa mga pulis ang maong armas. Misukol kini apan malampuson gihapon nadakpan sa mga otoridad. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka caliber 45 nga pistola, usa ka magazine nga adunay sulod nga 7 ka mga buhing bala ug usa ka hinagiban nga nakaplagan sulod sa iyang sling bag. Ang suspek nagtingkagol na sa lock-up cell sa Malaybalay City Police Station. Huwag mag-atubang sa patong-patong kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Illegal Possession of Bladed Weapon o Resisting Arrest to a Prison in Authority. Mga katropa, nagkanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Alright, dito sa ito ang mga news trends sa karoon mga katropa. Okay, kini katropang Briggs ba, medyo naarang-arang na daw ang panguntra sa baha, no? Kaya pasigarbo kini sa ito ang presidente. Iyan kini gisurvey mga katropa, no? Ato na paminaw ning kanbe, storya ni Mr. President.
1: Mr. President?
0: Kumusta naman?
1: Tagadiin itong tubig sa una, Mr. President, o kumpara na ito karoon. Bitaw, Mr. President?
6: Tama naman, dahil sa nigay kong instruction sa DPWH, patuloy yung stretching na ginagawa, nagkaroon naman ang epekto, hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit pa namang effective yung ating nagawa na nasimula nitong taon na ito na hindi natin titigilan ang matapos yan. Kaya patuloy ang ating mga pinaplano para sa that good call.
0: Ayun.
1: Salamat. Ani mo si Katropang Alan. Gingon magunyan. Sige, magbasa. Hindi yan totoo. Noon, tagaduhan niya. Karoon, tagatuhod na lang man. ang baha.
0: Okay. Tama mo po niya, Gisulti. Medyo arang-arang na. Kung i-compare niyo mo niya to. Niya, mas grabe ganito ang ulan karoon na. Kaya nag-abot ni si Maymay o Siki sa to.
1: Maymay, si Luis.
0: Nag-abot eh. Niya, ang hangin nga bagat. Grabe ang... times 3, times 5 pa ang bunok sa ulan, no? Kung i-compare nito sa milabay nga bulan kung naman pa o sa milabay ng tuig. So, kung tagaliog kanya to, karon tagahawak na lang. Kaya huwag matya niingon na sulba, di ba? Niingon siya nga naarang-arang na. At least malamang padulong tayo nga to sa pagka-arang-arang. Kung speaking of arang-arang, mauna niya ka naman katropa, ikaduhan natin nga news trends mga to. News trends, ha? Basura na himong dagat sa kauluhan tapos sa grabing baha. Mauna niya arang-arang na gini, ha? Katropang Royce, take it away, babe. Ang kining isa diha na to ka gibutyag diha nga ang mga basura na himong dagat na karon diha sa kauluhan, ha?
1: Sa kwani sa Las Piñas.
0: Oh, Las Piñas, tanaw na mga katropa, nakita mo tao ya. Tanaw na oh.
1: Gisalom-salom na tao niya. Salom na kahilak ko ng kwano kining kinibang garbage sa kolektor, mura na kahilakon. Mahurot ka na kuning, puti man yung daghana.
0: Ang iyang una-una, anak katropang Briggs, ba? Asa ko ka naman sugo, Dani? Ayita, no? Asa mo ta magsugo, Dani, o ka na ganing hipos? May gani, kaysa dapli na, naman di ay picture di ha ni Nicolas Torre. Kato iyang gi-selfie-selfie sa una di ha. Nato yung vlogger, nga nakatawa ko ba? Nga iyang describe nga naglibog kuno matot pa ang kini mga garbage sa collector kasa magsugod, nagsugod sila sa tunga. Ningon ni suggest tong vlogger nga magsugod mo og kuhag basura sa daplin. Nasa daplin si Turi man.
1: Basura gid ni istorya.
0: Basura gid istorya alang ato nila mga katropa. Ay nako. Dirita mga katropa be. Speaking of, karo mga katropa, diri sa kaganina, ningon man tong grid mga katropa nga medyo yellow alert sila. Pero dili pa na shortage, ha? Yellow warning lang na. Padulong na nga to sa pag-lesson sa itong supply sa kurente mga katropa. Pero nanata din, ha? Ang ipalagan karo mga katropa sa kalaga Northern Davao Electric Cooperative, kini Nordico, diya sa Del Norte mga katropa, mialma kini sa pag-panglait kuno sa spokesperson sa Davao Light Power Company, may kalabutan sa ilang mga linya sa kurente nga gitawag nila karong mga daot. Kaya nagsige mag-brown out katropang Briggs ang samal karon ningon og grabe naman it. Ang sauna tag 2 hours, 3 hours. Kay sobra adlaw naman.
1: Inadlaw naman. Parang rotation brown out na. Rotational brown out.
0: Muna ba ganang ilang gipapatudan karon nga doon nag-yung shortage sa kurente. Pero ang giingon sa spokesperson sa Davao Light & Power Company nga ang Nordico gyapon ang sadaan. Na naman kay... ang ilaha daw mga poste, gipang-ayo pa daw nila ang ilang mga linya kay mga obsolete o dilapidated kuno ilaha mga linya. Hindi pala ang Nordico.
1: Kay karon ang ilaha is bakal na o simentado sa Davao Light, biatilis gyapon.
0: Ngayon ang Nordico mga katropa nga kamo na ganin ng ilog og linya, kamo'y padyapisadaan. Kami lang dyan. Ngano malagi sa on nabay nga maura magyapon ng linyahan yung gigamit nga reklamo
1: mo. Tagduaran mo lagi. Tagduaran mo lagi ka oras sa burnout. Karoon nga, kamo na. Tagsak adlaw naman lagi.
0: Pumusa! Pumusa! Una nga ni palaging taon ang Nordico. Nag-question nila karoon mga tropa ang pamahayag sa gobernador. Ito sa spokesperson nga kamo diha ang mga taga Nordico pag irid mo diha kay inyo hindi ang mga kurinti diri kaputulo na. Nagkapin na lang ang klase ng pasangil mga tropa pero mga tao karoon mga tropa dito sa Samal sa Tagum City niingon nga uyon sila nga mag-coexist. Ening natay kapilian.
7: Pumusaan! Pumusaan!
0: Total, waman ingon ang Korte Suprema mga katropa nga o Nordico, panghawa na mo diha. Ay na niyo, undangan na niyo ang franchise diha. Ang franchise sa Nordico matapos pag hindi, karong 2028 ang isa kay 2030 pa ata. So, pwede pa mo diha mag-coexist ha. Until such time nga matapos ang prangkisa, dili man i-renew na mga katropa ni Governor Hubahib.
7: Pumusaan!
0: Si Governor nga, as long as ako ang naglingko dire. Noto Nordico.
7: Pumusaan! Pumusaan!
0: Yes, no private decision. Hindi wala niya i-explain nga, no? Anyway, ikaw ay...
1: Kanang usahay lagi, magduda ng mga tao nga nakasahod, manggod.
0: Kapaldo lagi daw.
1: Pero duda lang na, gobernador ha?
0: Duda
1: rin
0: na.
1: Duda rin na, gobernador ha?
0: Ay, ang double-light, ang kining double-light yun ay mamayad, katropang bridge.
1: Kami nag-ingon din ni gobernador nga nidawat ka, paldo ka.
0: Wala, wala, tanisugyan na. Digyan na siya mo bayad-bayad na mga, kanang mga...
1: Kanang gingon nila nga...
0: Bribe-bribe, money, wala na.
1: Wala na. Sila wala may na. Dapat mangulikta. Dili kay sila mubayad katropang Alan. So sa to pa dili paldo si Gobernador Hubahib.
0: Ah wala, ay pagdudara na ninyo.
7: Dito
1: sa mga kuan ni mga tao lang ni nga dunay daotan nga huna-huna katropang Alan nga ang gobernador diri dapita sa Davao del Norte. Paldo.
0: Paldo. Dili na paldo, ha? Palda na.
7: Pumusaan!
0: Anyway mga katropa, sa ito ang mga issue, operation, trabaho lang walang personalan. Nga tataon mga katropa, katropang Bricks.
1: Kining atong isgutan karon mga katropa. Kining kuan ba? Kining binipisyo nga nadawat sa mga tao. Giilugan man karon sa Malacanang ug Davao katropang Alan.
0: Ako nahimuot kuan ang mga katropa ba?
1: Si... Ana din si Kwan, si Anticlair Castro ba? Tadawa, ang papilis, dokumento. Iyan ni kay Marcos. Kining nga project
0: ni mga... Resibo to iyang ipakita.
1: Resibo ni iyang ginapakita. Kining nga proyekto ha, mga katropa, nga itong hisgutan karon. Kining naglambigit aning ginatawag nga People's Bill. Diri dapitas may kalinan.
0: Matay no, ha? Controversial yun yung... Musikat na yun yung kalinan ba?
1: People's Bill sa Riverside. Kalinan... nga kuno giangkon karon sa Palacios Malacañang iya kini nga project ni President Bongbong Marcos
0: under sa 4PH program
1: sa kinibang kuan kuno pero tanaw na to katrupang Alan no, kung unsa gyud ka matuoran
0: ini na taken out of context lamang na pod si Sara
1: now okay, subayo na to ni kay kini mga dokumento katrupang Alan di man ni matug. Di man ni mautingkay magining tanan mga katropa ug mao na atong ginatrabaho. Ginalantaw na to mga kaigsunan kung kinsa gyud ang nagsultis matuod.
0: Ayan.
1: Anyway, sabagay kining tanan ka katropang Alan mga kaigsunan nga proyekto diha karon kining ginatawag na People's Bill is para man ikuno sa mga tao katropang Alan no nga dunay ikakaya nga mukuha na nang maong pabalay. Kaya yun nila pabahay kuno ni sa mga pobre ba dahil mga sudya katropang Alan nga kanyang tumanggod sa mga applicants na katropang Alan
0: dili ka makasudya huwag kay trabaho
1: mukuha ka o kanabang certification of no ownership land ownership no land ownership certification gikas barangay okay kung doon na kayuta di katagaan
0: kung bisag na nakayuta sa paso di katagaan
1: dili pwede kana abuhan ni mo nakayabuhan diha niya tapos yuta dili pwede
0: dili pwede
1: kayuta man na
0: okay kato yutong dili pa member o kato pang wala nagamit ilang pag-ibig
1: Now, mao ni karon ang atong hisgutan kay atong ginasubayon kuno nato og testing be. Kung ang istorya ni wabay kay si Vice President Sara Duterte mangod nagsulti mapudgod nga kana magumproyektuhan na panahon pa na sa ako ang pagkamayor,
0: Davao. Plano mayor na niya katong pagkamayor pa niya.
1: Pagkamayor pa maguna sa Davao, isa ingon po si Anticler Castro. Hay pagkamayor nga. Oh, di may dokumento na mo nga. Iya gini kay Marcos. Oh, 2023 magini ang kuan ani kinibang proyektuhan ni. Ang kuno ni ninyo.
0: Ay ninyo Anticler og kanang Indesara, ha? Magkuano magsabot po di hay. Kurihan na yung duhaw ka ba sinog ka na ganing kisi tama ninyo?
7: Bullseye!
1: Nato ni nga, Kwanol, ato ni ipasabot ka rin sa mga tao, kinsa yung una, kaya ang hiskutan na nani katupang alam na dili man unta yun kinino, kinibang dokumento, papel nga, kinsa yung una,
0: kinsa yung beneficyo, aning ito,
1: kinsa yung lahi. Okay, ang tumong ginani is kayuhan man para sa mga tao, anong, ano ato pa man ang lalisan? No? Si pero kay gilalisan magin nila. Si kay doon na may dokumento nga gipresenta karon ang Palacios Malacañang katubangan.
0: Ya, karon. Mingon siya nga mga
1: kunay. Nato.
0: Mga kunay ni si Indesara og kaning proyekto. Sige, di nato kwentahon tong tulay diya sa kwan, bukana.
1: Coastal bridge.
0: Nga gidonate sa China, unya walay 5 centavos nga gasto ang gobyerno niya karon. Sila naguna-una ginagura dito. Na pura toto tang kanang kwintahon to.
1: Resibo to ha.
0: Resibo. Oy, resibo gyud to.
1: Resibo to.
0: Ato ni nga Siron kung giun sa pag-construct ni Sara yang istorya.
1: Sa dugang bahin, kining atong usa sa mga isigutanan karon kay atong gobyerno Pilipinas, gobyerno sa Pilipinas, mangutang na pod.
0: Ayan.
1: Mutugot mo mga kaigsunan nga mangutang na pod ang atong gobyerno karon nga giingon nila nga 18 almost 19 trilyon na ang utang nga balayronon sa mga Pilipino karon na mangutang na po sa another 1.7 trillion.
7: Bullseye.
1: Atangin na ninyo mga kaigsunan kaya ito nang hatagan o pagtagad karong taon-taon.
0: Yan. So ako ni nga delikata mga tropa sa tuwang po nga mga issue for issue trabaho lang walang personalan. Kagamanan sa Pilipinas sa mangutang na po doon sa ito ang ika-istorya. Istorya rata ni Waresibo mga katropa kayo huwag mantay mahimu ani. Ito nga pagbalik atong mga oras mga katropa. Alas 7:26 na.
8: XFM.
9: Kaklarit sana.
10: Exciting.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: Time check brought to you by
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Time check. Brought to you by...
15: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
16: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page. Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
17: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. XFM 89.1 Davao City.
9: Kaklarik sana.
18: Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Kadayawan, facts and trivia.
1: Gikon sa Daraang Davao nga Durian Capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: di man kinahanglan nga gwapo. Ang importante, seryoso.
1: Baklarek, sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
4: Oy, balik na din mga katropa sa tuwang ikaduhang round mga katropa sa programa nga Bullseye. Kami pagyapon yung alagad katropang Bricks Flores o inyong lingkod Alana Baez mga katropa. Una sa tuwang isgutan karo mga katropa kay medyo na thrill taning kining World War na bod ni katropa nga papudkaan ni karon si Sara Duterte. At usan timbayaon mga katropa me, pero batay utang niyo diha. Kisa ning naadri karon katropang Bricks.
5: Martin Navaris Manggiran, good morning ni muda Martin Navaris Manggiran sir no. Kumusta man na hinautang wala ni napil sa baha in town sa may bangkal. Da bangkal ba yan eh?
4: Wala kaabot dito.
5: Wala kaabot.
4: Yang gihuypan man.
5: Ako man pud guni kaning super saiyan unsa tong kwan sa una katong super saiyan daw science.
4: Yan ni di basta-basta ni.
5: Raxuman de la Piña, good morning katropang Sir Alan ug Sir Bricks, always watching your program Bullseye. Ronnie de la Piña of Mawab Davao de Oro. May buntag ang mga taga Davao de Oro ha. Congratulations bayan ninyo diha kay katong inyong kalinaw music group. May champion diri sa Davao sa Kadayawan Festival.
4: Di basta-basta.
5: Congratulations kaninyong tanan diha. Raxuman de la Piña, God is good all the time. Dili daw dapat kalimtan ang pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produkto sa Yes to Health.
4: Ito, oh. Tama ka.
5: Karong taon-taon, ato ang ipahibalo sa inyo ang nanam nga kape.
4: Yan.
5: Nanam nga kape ha. Nanam na, makatabang pa.
4: Makatabang pa sa ato ang mga panglawas, mga katropa.
5: Mamaintain ang ato ang mayong panglawas. Si Juran Mats, hi morning both of you. Mga sir, mga katropa from Times Beach, Ecoland. May buntag niyo mga taga Times Beach, Ecoland. Ining lugar sa nagpahilot ko diha katropang alang katropa bitong bangko-bangko lang bitaw diha sa una. Nga hangtod karon nagsakit gihapon akong siko.
4: Ngano man?
5: Gipisit magtaman mura gibuak nila ning ako ang ako ang bukog sa siko ba. Walang sakit eh nung kaini itul-id
4: wala mo tanaw ka ng hard or soft.
5: Yung kung hard,
4: sir, hard sir.
5: Gipislit magagtaman di murag na buak ni ako ang kuan kini nga murag silyo. Kaya bang oil seal sa kuang siko murag na buak.
4: wala na kanang kuan. Wala na lana nga ikaw sakit na kayo.
5: May buntag niyo na mga taga Times Beach ha. Ikulan si Ma'am Nora Bunsukan, good morning katropa Alan ug Bricks. Good morning ni muda katropang Nora Bunsukan no. Ma'am. Naasa sa may Malta Hospital? Watching from Malta Hospital. Ano sa mga kadya, ma'am?
4: Sa Malta ni, sa... Ano man, naon sa mga kadya sa Malta?
5: Na-admit ka, ma'am, o unsa ba?
4: Ano, na-admit ka kay ipa-extend ang kuan?
5: Eleksyon? Barangay?
4: Nangilito kang Chis Escudero kay...
5: Oh, di na na si proposal nga kuan manggod na si proposal ba nga i-extend ang termino sa mga barangay. Instead of 3, imong 5.
4: Okay kay na oi.
5: Unya ang eleksyon na pag once na ma-approve ni dito na ta magsugod og eleksyon.
4: 5 years ra gyud imong term di na ka pwede mo dagan pag utro.
5: Magsugod na sa 2028 ang eleksyon. Dili ni sa actually nga ingon ta nga nag-propose yung Oktaba.
4: Ayan.
5: Ang yung gi-propose is term extension sa mga barangay captains. Instead of 3, himong 5.
4: 5.
5: Kay malang-alang kuno ang serbisyo sa kapitan kung tulo lang.
4: Nga di na pwede mo dagan lagi. 5 ra gyud.
5: Kung pwede sa magpakuan.
4: Re-elect, wala na re-election.
5: Wala na re-election. Kung nahuman na to nila tong kuan.
4: Na-serve na nilang 5 years.
5: Na-serve na nila tong tulo katag tulo. No, so sa ito pa, 9 years.
4: 9 years na.
5: Di na sila pwede makapapili.
4: Ayan.
5: Dagan na siya sa kunsihan. Si... Karina TCL, good morning to our power tandem, Sir Bricks ug Sir Alan. Dalay ko ng Diyos for another beautiful day.
4: Good
5: morning. And blessed morning.
6: Good morning.
5: Sa tanang katropa. Salamat nimo Ma'am Karina TCL. Si Randy Santisas, bilib ko aning katropang Randy Santisas katropang Alan.
4: Mm-hmm.
5: Kay nagtan-aw ko sa kong mga amigo dito sa kuan ba sa mission bitaw.
4: Mm.
5: Abot po ni siya dito sa Cagayan de Oro.
4: Ah, grabe po.
5: Inatuyok niya ang Tibok Pilipinas ni Sir Randy Rans ba?
6: Oh.
5: Pero may nalang pasalamat
6: for the whole world.
5: Salamat ka inaapil ta diri sa XFM sa iyang
4: tuyok. Iyang paglibot-libot.
5: Iyan pa siya. Mayong pagpaminaw kang Eddie Gomez gikan ni Randy Santisas. Sir Randy, salamat kayo mo
4: si
5: Randy. Salamat
4: kayo. Iapil ta sa iyong listahan ha.
5: Shoutout from Purok 3 Kamansi. Nyo Sambug, nyo Kurila, Davao City. Kini kay ila kuan eh.
4: Solid ni.
5: Oh. Kay dili nimo ni isa lang away Harold.
4: Ayan.
5: Si Elmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Alan ug Sir Bricks. Good morning po nimo Sir Elmer. Mm. Si Ronnie Piho. Good morning good mga katropa. Murang nakulangan gini ang iyang pag-type.
4: Morning good.
5: Morning is good. Mga katropa, listening while namasada, God bless you. Si Gloria Malala Apilo, Sir Dan, salamat ni mo, ma'am, ha? Good morning, Sir Alan, Bae, Sir Briggs, Flores, always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan.
7: Good morning!
5: May buntag ka niyo mga taga-Bayugan, ayaw mo, dihaamping mo kanunay, no? Wilma Joaquin, good morning. Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas, good morning, katrupang Sir Alan Abay, so Sir Briggs, watching from Negros Oriental.
4: Yan.
7: Good morning!
4: Okay. Utang yung mga katropa ha. Si, labi na kay Altia, no? Taga-Asanis, taga-Negros Negros Oriental. Oriental. Ay, dito, lahat ng Occidental, no? Anyway,
5: labi na kung si Ma'am Tia Alcaraz kay Altia man. O,
4: tama.
5: Altia Bato Malaki Puntillas.
4: Bato Malaki. Gawa po ni Ilaha. Kay katong ako ang nailhan nga bato. Bato Atago na to.
5: Bato Agahi.
4: Asa na ka to si Bato Atago na si Bato Malaki dire. Ito, no? Anyway, mga katropa, no? Doon na kita 43 minutos na palabay sa Kalasiti sa Buntag. Una tama ka to sa tuwang issue karon katropang Brice, no? Kay itong sironing pamahayag karon sa Malacanang o tubag sa pamahayag ni Indesara. Kapis sa tamang katropa, ha? Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito, di bugnaw naman rin. Ganina po naman ito, timpla katropang Brice. Maroon man isang na-ice na. Bisa gulay ice din mga katropa, oh. Nanam! Muni nanam! Paborito ni Royce, mga katropa, nga nakapaayo sa iyahang, sakit-sakit sa iyahang, tuhod o ganyan mga Artra, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, nakapahiyos po ni ang kining Santon Plus Gold, ito, I mean, nakapahiyos, mga katropa, sa hubag-hubag, uga bukol-bukol sa akong kaila, katropang Bricks, ha? Ningon siya nga, wala kay sample lang ganyan, sample naman eh, tigaan akong sample, isa lang ganito ka banig, karon kay nihiyos man ang iyahang kining hubag sa iyahang tiil bang rin sa kalakaw. Dili, isa ka karto na yung gikuhain ko. Dili, libre na itong isa.
5: Bayad na ni?
4: Bayad na ni. Ito naman tao ni nga. Wala man tayo. Wala man may libre rin taon. Nami libre rin, kape. Kape lang ha. Kay, kana, sa mga anad na pun mo. Mana. Epektibo lang itong yung Santon Plus Gold ba? Yung ko na. No, sa may, ito ang may tabo ni Ron. Diyan, napakadiha. Na, pero isa ka karton na.
5: Nagpasabot na giganahan sila katropang
4: giganahan. At mali pa lang punta, no? Kaya, ang tested and proven mga katropang itong Santon Plus Gold na doon na ni Mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant mangod mga katropang nga compound na kung kinintabang aron nga pagawa sa mga free radicals o toxin sa lawas mga katropa. Diri tabi kay ang palasyo nagingon nga ang People's Bill sa Davao City ayaw ang kuna day kay proyekto manis mga Marcos day naon sa naman taon ka day. Una katropang Briggs no una sa statement ni Ate Claire kay paborito mo yun ni si Inday mga katropa. Yun sa pagsulti ni Inday.
5: Ingon pa siya din hikaron ba nga gina-reject nila karon ang claim ni Vice President Sara Duterte nga ang kana nga proyekto is credited kana sa Davao City sa Davao City government.
4: Oo, pero giyon sa di pagsulti una ni Inday.
5: Nga ang ginasulti ni Vice President Sara Duterte nga kana magung kinaibang People's Bill. Panahon pa maguna sa kung pagkamayor. 2019
4: plano niya sa iyang pagkamayor.
5: 2019 pa na siya na nasugdan.
4: Pero
5: ang kinibang location, kinibang location, kinibang pagpalit sa yuta.
4: Pagpalit
5: sa
4: yuta.
5: Pagpalit sa yuta. Pagkuha sa mga permits, pa-inspect sa DNR. Kung kuan ba ni pwede ba ni kapuyan. Now mo ni karon ang ato ang ginasuta katro pangalan no. Para gid masabtan sa uban. Ato aning ginasubay kini mga dokumento kay kung si Auntie Claire ang imong hisgutan, dako kay sa papel nga gipakita katro pangalan nga
4: Xerox.
5: Certificate of unsa man niya? Registration.
4: Certificate of product registration.
5: CPR. Ingon pa siya nga, this project was planned and worked on by the current administration of President Marcos because this is what the president wants for our fellow Filipinos, Castro said. Di pa salamat ta eh. Pasalamat ta.
4: Wala problema diha.
5: Ato manggudang August 6, si Vice President Sara Duterte nag-claim nga ang Peoplesville Housing Project was initiated kuno ni during sa iyang term lagi as mayor. Siya nag-ingon nga nag-decline siya sa pag-comment tinon na itong pagbisita ni Marcos.
4: Ayun,
5: but then, dinikaroon sa tuwang gihimo nga research katropangalan.
4: Sige daw.
5: Ato ang ginalantaw karon kung unsay mga papel, dokumento nga pwedeng i-show no from 2019 to 2022. Kaya 2022 is a presidential election naman. Mupuli naman diri karon si Bongbong as president. Nipuli naman.
4: Amigo now, pa sila ito, ha?
5: Now, doon natin nakita, Andre, karon nga mga official documents sa mga igsoon. Nakita o direktang pangalan sa People's Bill 1, 2, and 3. Sa 2019 to 2020. No? Kinibang SHFC 2020 fourth quarter, doon ay accomplishment report kinakalista ang People's Bill 1, 2, and 3 Homeowners Association Incorporated Barangay Riverside, Kalinan, Davao City. Na local government unit CMP resettlement. Mitutal kinisya og 228,618,810. Ang project reference 207,280,2380 dated August 26 to 28, 2020. Okay. Now, sa ato pa nagsugod gid ini natong mga tuiga katro pangalan, no?
4: Doon na yung mga sa sana SHFC.
5: SHFC 2020 fourth quarter. Now,
4: Social Housing Finance Corporation ah.
5: Oo. Usa kini ka government document ug mas ebidensya kini kaysa bag-ong political statement karon sa Malacañang. DI reconstructed history. Ato aning ginatan-aw ha. Gusto lang natong i-justify mga case
4: okay,
5: lang.
4: Okay, ningo man si Kuandya nag groundbreaking na ganin that time, no? Onya ang sa panahon ni Inday nga siya mayor pa. 2019 to 2022. So mayor pa gyud siya at that time.
5: Now, toy kano sa nahitabo. Now, dinhi karon ha. Duna na yung mga dokumento nga direktang nagpangalan sa People's Bill 1, 2, and 3 tuig 2019. Pagka 2020 na nagipapil nga nagpaklaro karon sa People's Bill 1, 2, and 3 sa Housing HOA man eh, HOA isip LGU CMP Resettlement Project sa Riverside, Kalinan. Pagka 2020 katrupang alan aduna na barangay consultations nga gipahigayon. Bulan kini sa Marso og March 11 og November nga consultation kalabutan kini sa Barangay Development Council resolution nga mag-endorse sa proposed project. Okay. So ilan ang gindusa? Pagka 2021 ang project site nagpadayon sa regulatory environmental process and later dunay EPRMP nagreference kini sa ECC kining environmental certificate compliance. Niadtong pinitsahan kini September 14, 2021 para sa socialized housing development. Klaro na. So dunay nato pagiday ning tuiga nga milabay nahitabo kining nahisgutan nga proyekto. September 13, 2022, gipresent o gideliberate sa 28 Davao City Council ang project. Konseho na ni sa Davao ha, September 13, 2022. Ang project kalabot sa development permit September 18 multi-cluster si CMP orientation site visit uban sa Social Housing Finance Corporation Davao Center for Shelter Concern ug barangay LGU officials.
4: So kanang site the same site na mo na ang Peoplesville.
5: Oh, money.
4: Okay.
5: So sa to pa di ay ang legalities no sa mga permits na acquire na abot ta jury sa
4: pa nga mayor si Sara.
5: Hangtod nga doon na yung registration yun, certificate of registration nga na-issue na abta na sa Marcos administration.
4: Oo.
5: Natural kay doon na ba yung sila sa kasabutan kani ato katrupang Alan?
4: Actually, nasabtan ako katrupang Briggs, no? The time nga atsyok pa silang dalawa.
5: Oo.
4: So, mo na ni, nagsugod ni Kang Inday. Ano na to ba?
5: Oo.
4: O niya, siguro tinapos ni PBBM.
5: Naptan nila niya, tapos gipandingan
4: pero,
5: na.
4: Pero kini day original nga plano kini panahon ni Sarah.
5: Panahon so ni ang Mayor Sarah Duterte.
4: Gipaagi ni pinagi sa urban housing nato nga development plan. So national ang nag-fund siguro ani mo na ni ang nahitabo karon.
5: Okay. Mo na ni sa katong 4HP no nga
4: 4HP.
5: Katong pabalay ni President Bongbong Marcos.
4: Actually ang 4HP mga katropa sa tong nasabtan iya juna kabongbong. Pero
5: yeah, na,
4: pero
5: kining daan nga mga plano karon sa mga local government yun gisalo niya.
4: Gisalo lang.
5: Gisalo sa 4HP.
4: Mo na ang pasabot. Anyway, inumpisahan mo, ano lang guna? Inumpisahan mo, tatapusin ko. Ano na siguro?
5: Sa tinong lang katropang Alan, wala man tayo lalis diri karon og kinsay nagsugod ani o kinsay nagpinas ani kay kuan man ni liability kani bang responsibility man ni sa gobyerno.
4: Correct.
5: Kay kung gusto ninyong pabalayan ng mga tao nga walay mga balay kay nauso na ba ng istorya kita mga Pilipino Monay, kanabang kwan, kanabang squatter sa kaugalingong yuta nga Pilipinon.
4: Actually, gipa-enhance na siguro po ni sa panahon ni Marcos. Kaya ang original plan na, dili man na siya kondo, katropang bricks.
5: Housing lang, no?
4: Housing lang.
5: Pero din ikaroon, gihimo nila nga kanabang
4: para matuman
5: tower na eskalina ni, ang tawag nila.
4: Para matuman tong plano ni Marcos Kadiato, siya nga zona nga million na pabahay. Onya kay wa man tay mga yuta. So ana di ang gipasabot ana diya karon. Sige, ang local mangitaw ka ng yuta, nya tukora na to, ibang pinansta. Onya tapos sa condo type kay para mas daghan ang maka puyo, no? Bahala lang usaka mo padung sa langit.
5: Kay kini mo na to ang luna diri katropang Alan, medyo murag lapad pamangod kayo mo nang dili kayo uso ang kanang condo type na housing ba. Kay umingon tag Hong Kong o kining Singapore, gagmay maguto silang luna. So siyempre mo nang dunay pabahay ang gobyerno, makita nimo dito nga gi kuan gyud kanabang
4: gisaturate pa

0: supposedly unta magaingon sila nga naay kulang ani.
1: Sa 2023 katro pang alan pagka March 20 do na nay boundary meeting sa site uban kuno sa SHFC. Uh-huh. Ang local government unit, Barangay Riverside ug landowners natong October 12 gina-inspect na dahil kini sa DISUD. Ni Secretary Acuzar ug President Lexa sa SHFC. Ang nagpadayon nga construction samtang pagka October 13 ang city government ug ang DHSUD mipirma na og MOA MOU mutual of understanding alang sa 4PH. Sa to pa turnover, giturnover ni sa 4PH sa na convert
0: na turnover sa 4PH na convert na convert ito sa 4PH. Okay.
1: So gi-implement na ni sa 4PH project. SHFC record nagpakita ni nga ang People's Bill 123 as 4PH project apil na ang 200.68 million pesos nga billing para sa napulo ka mga buildings nitong August of 2024.
0: Okay, ako nasabtan karon katropa bricks bricks no based mo nga giibasa walay sayop sa duha. Sa wala. Kay Inday ug kang Ate Claire. Wala man si Inday nangkon. Ningo man si Inday nga plano niya. But ipasabot, nagsugod ni nga idea panahon nga siya mayor pa. Karon kay siyempre 2022 na himong presidente si PBBM, naabot ni siya nga ito nga plano kay ilaman pong plano nga i-implement ni. Panahon nga gi-implement yun ni Marcos ni analik kulang dito. Wala ningon si Marcos, muna kulang po ni Ate Claire nga magpasalamat tayo kay Inday kasi sa panahon niya ito yung plano niya noon eh. At saka magpasalamat kay mga taga Davao City kasi hindi ito binawi ng Marcos time. Pinunduhan ito. Kinonvert ng isang project na kabilang na ngayon sa 4PH.
1: Dere, mauna sa istorya karo katro pangalan. Kinsa kuno ang nagpundo? Is it kana. From the palace or office of the president or unsa ba?
0: Mauna okay. Ipangutana karon.
1: Now, base dire karon sa tuang record, nga nakita katropang Alan nga ang Social Housing Finance Corporation mo'y dunay financing record sa since 2020.
0: Oho? Uh-huh.
1: 2020 pa man eh. 2020, wala pa si Bungbong ane.
0: Sa ato pa ang nagpunduan ha?
1: Oo.
0: National lang yapon na pundo o local?
1: Ang SHFC, usama ni ka government corporation.
0: Socialized housing na eh. So national na siya katropang BRICS.
1: Nag-finance sa mga social housing project. Unya karon ang iyang pundo nga gi-allocate ani is 228 million 228 million 618,000 sa People's Bill 1, 2, and 3. Now, isip resettlement kini siya niatong 2020 sa local government unit LCMP. So sa ato pa dili ni ang project kato pangalan although nangalan sa kuan sa 4PH but ang pundo is iya sa kasabutan base sa kasabutan sa local government unit with the Socialized Housing Finance Corporation.
0: So okay, so sila ang nagkapirmahan ay
1: sila kay naman sila ay mutual kinibang kinibang MOU
0: mutual ako na siya ay letong mutual understanding agreement
1: memorandum of agreement. Memorandum of understanding.
0: MOA na sila at the time.
1: MOA ni sa local government unit o sa SHFC.
0: Bantura kay nako nakita dito nga tarpaulin sa SHFC katong pag groundbreaking.
1: So
0: nag groundbreaking during the time pato ni Inday nga siya ang mayor.
1: Do na may mangangkon ani katropang Alan. So pwede tang kitang tanan mangangkon ani. Kay iya man si gobyerno.
0: Ate Claire, di pud nimo suluhon na lang. Ino nimo nga yes totoo yan na plano yan ni Inday noon at magpasalamat tayo na pinagpatuloy ng ating presidente. Ano siguro may ni pinakanabi, di ba?
1: Iya man gud kay murag pa. Pang
0: murag wa man kay labot ani ay pangangkon pod.
1: Pang content ra mo ning iya katropang Alan kay vlogger lagi.
0: Ani pang pa-viral po ni kay una-una siguro niya may ni mag-viral ko daan kay para pag mawala na si Marcos, at least padayon ako ang income kang ngita.
1: Sildado kong mita.
0: Sildado kong mita, bahala na mo diyan.
1: Karon kay magamit pa na ko ning mga kuno pa kini mga worker sa